0: Three, ni repo ninu accident iparun belaye ajakali arun fo ofa nfo yora e ni repo to ba le fi aye re ku Christi ere nbe nu e ele keri ma gbo o
1: so
0: fi ise mi fe ati ilonu di olade iye ni pe yo wa commander wo yan re ka ma fe na re mati yo commander won kini mo pe awon eyan re lati ma se kini lati ma fe na re yo commander won pe do ma fe na re ife wa ma gori okan re awon ilo wa ma fe na re aye ilo wa ma gbile capitalist wa number 4 o fi on to da mo gbadua a fo ku da te olorun bankai pass na ni english eni to fo di dara
1: satisfied
0: by mouth with good thing Martin o satisfy e mo re pelu good thing o nje telo mi nje isani awon mo ranti gba tin tin fi aye mi fun patapata pata Martin o ba lojo loja ape o ti lo soja ri ni ale so ba fe re ni awon ran laye won ti gbaje ago mewa po ni mi ma lo re ran yo wa ma run wa fa lo sa ti kan si yo yo tun ma run lona ogun ma ni Martin awon e sa ta ti a da lo legbe titi an yen lawo ko o ri nkan ṣugbọn ni isin ko ri be mo ibi awon eyan gidi ti ba lawa na se kini o oh is satisfy your mouth with good thing o ya to ti pe marun oh my god to ba wa je pere marun ibi benu Christi why ko wa da bi owo re di aya re ba di wo pe Jesu Oluwa mo fi aye mi fun o lati aro yi ma se Oluwa mi mo gba ogbo pe o wa saye o ti lori agbele nitori mi lato ni lo Jesu mo di ti e mo gba du a iri o tele o anu o tele o be lo ma ri oro ri o daje ewe je pade nu program laaro yi awe 150 days o ma bere lojo Saturday iso ohun de ma wa ni gbogbo awon branch wa every Friday lato la lo iso ohun ma wa ni challenge ni gbebu ode iso ohun ma wa ni eko iso ohun ma wa gbogbo branch wa labuda iso ohun ma wa lagbara olohun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de to ori de ajolo taje awon ori ofe to le se bawo bi re ni lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti be won ko dare uwa ni tade ni e keji baba ti jade ninu to dare uwa ni tade lo o mi yen kan na ni Jesu ki se baptism a ma bi o bi o ke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yin mo gbadua lo dara fun o je ka o bi lo lo wo enikan to mo pastor kan to mo

0: ti kéde ìwòsàn rẹ̀. Ẹ̀rín tó bá jẹ́ owó lè rí gbà. Nínú ìwọ́n ti di ìmọ̀ràn kan pẹ̀lú yóò sì fi èdè múlẹ̀.
1: Ja fun mi loni.
2: Jesu ja fun mi.
1: Jesu ja fun mi o.
0: ekeji ni eje Jesu lo eje Jesu we ifi ori keji lese kokanla ni won segun nipa eje odo agun
1: won di segun re
0: won segun
1: nitori eje odo agun
0: na nitori eje odo agun tan na
1: ati nitori oro eri won
0: ti nitori oro eri won
1: ferun mu won ati
0: ti di ku be ni mo wa ni ije omokunrin en jeri oh my god only awon ore won wa keun awon de nse le nta on kan wole pe on de sun aso ti ku only omobirin kan to kan ma won ya ra ma bo nse le lo kan wa gbon pe awon ore wa nta wo de wa sun sinu le lo ba jeun lo ba ku nti ikan na to ma wa pade to ngba dura lori radio na ni ro ta gba dura si niyan gbororo niyan pariwo olohun lo poro ku olohun anu o e la lenu ni won lenu e lo da oro yen si o de sin wa lati po ku lohun eje nda lenu e o nda ni mo nda leti o wa si pade wa won record e gbogbo eyan lori gbogbo n te nso ani jesu ni eje odo agutan eje ma jemu o lo nfa yo fun jesu o lo ku lohun o lo wa gbo pe mo nbo ni jegun o nfa ri baba e ko mo mi ri ko bo program gbogbo n ta ni omo se mo se that's why man to fe gba saturday o ba ti gba man tu yen lo lo gbe lo sibi ise re lo gbe lori awon ja re entaye ni ko le lomo lo gbe sinu ko ru asomo ko ma gbadura yen 44 ko ma pariwo ma jemu ada olohun saani so pe eje jesu
1: eje jesu
0: gbe
1: mi jade
0: ibi ta gbe mi pamosi ibi
1: ta gbe mi pamosi
0: amen awon eyan bo ni pade loru oni toru thursday o je oru ma jemu nla ti pade pe 40 a ma da irugbin to gbeyin ni pade fun ojo meta ni oni mo ma wa ni lu ebute meta gbogbo bi ti e ba wa e ma bo ni Evans Square ni ago meje aro si mewa ni agbara Olorun Oluwa ma lo pade yen fun mi gan gidi o ma lo Evans Square ni aro yi mo gbagbe ago meje si ago mewa gbogbo eyin ara papa mo boss ma wa ni apapa e ti sori ni gbogbo bi e ba wa e ma bo ni Universal Church ni the glass house yen opposite the bridge ni egbe gale junction ni coconut bus stop along apapa osodi expressway ibe ni bus yen ma duro si lati gbe gbogbo awon eyan wa si isoro ni friday bus yen ati wa nre lati ago mefa arole gbogbo yin pata ofe lo ma gbe wa o de ma da wa pada abule egba mobile police station ni moto yen ma duro si sango ile to gate yen ni moto ma wa lati ko gbe eyan ara sango Lagos Island, Lafayette G Community Center, Motoma Wanda Bugbeti, Lagos Island, Enitaja, Tileki, Motoma Besi, Gorilati 5, Electro Street, near Wiyaya Bus Stop, Ni Epero, Ni Aja, Bugbeti, Badagri, Motoma Wani Badagri Tower, Oda Matukuinu, Kwafon, Ati Bugbeti, Benelati Mabo, Motoma Waluki Joe, Mawani Biscuit, tiye lati gbe wa gbe yan ro gijo dogun ati agbegbe ti e ba ni ibere tabi ona ru yin loju e pe number yi 00 3312 3465 00 3312 3465 mo gbadura si man tu ta fe pin ni aro saturday oluwa la koja
1: amen
0: je ko di aso agbara
1: amen
0: igbole to ba wo kekun derin
1: amen
0: ki eku diye
1: amen
0: ki egan dogo
1: amen
0: orun re oni ti mo
1: amen
0: se be fun wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
2: eto ere owuro lesese gbo ton yen baba wa adeniyi olowo poroku ni won fi onje mi bo wa lori eto ki olorun ki o bukun fun yin jesu loluwa
3: Band FM
4: 92.9 Band FM

ile ise bond 92.9 mo ma gbo gbo yin baba wa gbo gbo yin momo wa pe ku idaji esiku ojoyo emi o mo boya ko dodo yin amo nkan kan ti mo mo to da mi loju ni ku ojo ile temi wo yi lo to owo re o le o amo pelu eru afamo ko ma pada diun to pe yo je ki opolopo eyan ko ma jade nle loni yo si fasun kere pakere oko gidi to ba pada ro eru nba mi pelu ojo ile temi ku pelu owo to mu wa ni lo asiko bayi ti awon eyan jade de e gba odun o le merin bi kaabo sori eto bona o seri pelu omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba worldwide e kaabo sori eto etinye ni gbale ngbata opolopo awon oja wa ni won ni sidi ago mewa owuro amo opolopo ti setu yen lati ana yo wa je ki won farasimi sile awon yo nya babo nbaba won a sun daada o di bi owo ago mesan telomi o ti ku ole papa amo gbogbo gbogbo adupe fọlọrun oba na ni a si mo dupe ni o da yi to se pataki julo re enikeni to wa ma gba ona Lagos Abeokuta Express Way Lagos Abeokuta Express Way to tumo si pe ona ikeja along last quarter wa yi awon kan tin ko rajo o mi o de pe panpan lopa fun yin boya to jo ni o amo ko

0: orilede aye gbogbo e fa pa foluwa eyin eyan re eyin te duro ni oluwa ni agbala olorun e gbe ope pelu gbogbo olorun wa oba lanu oba leni oba titi aye oba lanu lo oba to fanu e gbe ro ta fi lanfani ati deni oba ti ki pada leyin eni oba ti ki dale ni oba lanu julo to nte wa siwaju lori to koko nu were loni le se bond fm 92.9 to wa ni oni gbogbo je are ni keja aye olorun wa logo oba to je ati le lanfani ati ma gbo soke leni ti se ojo ojo Thursday ogbon ojo ninu osu keje odun 2023 sama yan olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekun lo ko mi e ko ojuwa o
1: adupe lowo olorun baba olore ana obo olore mi obo olore lojo gbogbo ba to nsanu fun oba fun ni masire baba to pe ye ba ti iye ni gbogbo ojo ni gbogbo asiko ni gbogbo wakati oba to pa lana pelu bismillahir rahman irohim o tuji wa laaro to ni pelu alhamdulillahi rabbil alamin ọpẹ ni fọ ọlọrun ba to nfosu pa se wa si firawo tori pe ojo ni jade ko ma mu imole lowo lagbo ọlọrun ba imole aye wo ni wo opun ni ọgbọ ojo osu keje odun 2026 ojo ojo po thursday le ni orere abo si lo ni kaluku gbogbo wa e ka ro se ka ro mo e ka ro eyan re ile se bond fm 92.9 to fi kale si gra ni oni gbogbo nilu ikeje la tin ki pe ko ojumo Daniel Velo Ashiru loruko temi.
0: Kugun loro, kugun legun, kugun lelekun ron fo ma pa won. Ara lelekun da o ma won ma pa. Kugun le yele nfo lonu ko to kugun laude ko fo leba kugun la la nfo ma re, u ma re so. Awa na ti e ti wa da gboje kugun la nfo kai to ta ba da gboje ayi to dara to lewa to do lugi la ma se. Alu ko so ni baba won enitin laro agbe lo ba won alu sekere ba gbogbe akere gbe gbogbe la sekere lu fe mo fe lu. Baba lo ni gba jamo je bo ti le ko le mo. Ni le ale sha radio gbogbo ti won sare ti won lepa. Abani bond fm si je laarin won bo ti o kan ma sare to iwaju na lojugun pe iwaju la ma wa be si re eyin ko si bi atile ma le ile to to ye pe a ba ile a pa won won ti ni eyin o ki ka oda je jamo pe awon igbon to gbe kale lori ati se iwabi ndi koko nipa ile ise ti won pe ni aye derun eyin pfipc eti o je pe legbon asofin na lo gbe kale won je wa laaro yi o won ni awon nkan kan be to ye po sele nipa ilana igbani wole sise ile to ye pe awon kuna re pe n to sa oku fare re o
1: won ni gbese o si e se o si o en to je gbakeje are tele orilede wa nigeria laji atiku abaka ruma ti n benu atelu isowo yawo isejoba to n lo lowo lowo bayi o ni ko boju mu to
0: ase looto ni pe eni ti oruko nro oruko oni sa e ma so npa won awon akeko ati olukọ ti won ji gbe ni ijọba abi lore ni ipinlẹ oyo lọjọ si awon ti won ji won gbe awon ma ti ba marun ototo nu won
1: ajo to ri seto edibo lorilede wa nigeria ajo inec won ni o sese o ko je pe awon
0: ijọba abi lore ni ipinlẹ oyo lọjọ awon ti won ji won gbe awon ma ti ba marun ototo nu won
1: ajo to ri seto edibo lorilede wa nigeria ajo inec won ni o ko je pe awon egbelemu ku awon eyan lorilede wa nigeria won ti bo foruko ti won billion lona 100 kan won
0: alagbe ni sonke won ni ohun oya se lo mu ko ya gba yi ni lera o ro gba yi leri ohun ajala so ko se lojo gba yi ni koso be ba ri wa to je re an porongu are bola me tinubu a ko sadide ma pari wo won awon ti won se ati aseyanju n lo pata fi n pari wo lenu wo fi kole be do bada te ba fe so n pare dadaju enu re o kole enu wo o kole n pare bola
1: orile ede canada ti so di me pe yepere kole ko ati se orile ede wa pa julo nibi ka ba ni do re pelu awon orile ede adula kurere e ba yi ko ni bond fm
0: arabirin gosi okojo iwe e to je oludari agba fa awon ajo eleto oko wa agba ita mo si wa station won ni anfani ki wa le meje to ba dabi eni pe abarikure kure abi kojo kojo anfani to benbe lo e kale pare pe se lo ye ki o le de wa nigeria ati ile adulawo ka lu anfani awon aja to n ba agbaye baye ka si bere si ni je ki awon e ma je modumudu ire
1: won ti ko ba re je enikan ki la o lo edibo to fe

0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Kúsi ọkọ mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pẹlu awon bi ta tin dana yin
2: hypo ke
1: beni awon kokoro efojuri ki igba lero tori na lawa na se godo mo pe si abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile re pelu hypo
4: gbogbo olugbe ipinle eko ipinle wa ki se akito edeko dida lenu lona abikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise psp ti lo ma fo ntelu nikan ni ka je ko ma ko dosi yin ka si ma so wele kiko dede ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle eko tubo ma wa ni mimo toni toni apo ikole kodo ti lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com ma leyin to ba gbianju dida lenu lona ibofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoro pelu awon osu meta gbaku to ba ni onko lodi si awon osise psp pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikanni ajolu @loma_gov loma one week bile ko mo toni toni
5: arike rike en lo de to roju koko bayi
6: oju lo si ti awon ti na boje
5: ah en lo se
6: en ba je lo se ni fun koko ye ni bi le so kidi le ka to wogun fun yo ro pe ni se kidi lo nko la se de de la ni beke o ke te e ni ti tan sade daji ona se ti ka ri wonu bi epo lo to fenu ko e
5: ah ai sa ta ru yo ma se nko o ibi wa ni si se bayi ni mi fe mi
6: se en ni ma se o so fun pe ka le mu ti to ara yin brada o fa ga ma kari to le mo gi baba o ke ho
5: to ni Wala soro soke, shala ye bo se siya fun ba, boke, koma la ye to bu ja le re fun ibe je, opo yi to re re re re, ara ti ta je, ara ti ta ara yi yi ki mbata, oma bola so me ni yoko suwa, ba boke, le mi bo dia tura, yuri ike yi a isa ta biyan, to fe da mi bule, ba boke wika le si, shop 10A, o ye kola shopping complex, na do tuko dipa life church, jack on the gate, o kia fa ibe ro, epe 080-944-7113, 080-944-7113 Baba Oke o emi ko gi bebe bebe
7: Ekaabo sile eko giga Al Hikma University akoko ru e lori lede Nigeria

0: gba ondije ru palebe gbo osu african west adc le to ka lekan atiku abakan na lo ye kin katele sugbon o n gbianju ati wa won ase owo mi se wa ba bayi nje jawo ondije ru palebe gbo osu lu african west congress atiku abaka won ju are bola me tinubu bi okunrin kan to ye pe odo ti n gbe lo sugbon to wa gbogbo la je pe won bo lowo odo to n gbe won lo nitori pe won atiku n soro dimo lori oro kan to won ni are so ni pa pe gbe fe dina da won o n kan to ba gbe so pe to n fe gbe igid na bayi won lo n to lulu nitori pe awon gan ni o bo n tariga ko ko to be pe I ma nkan lulu gbogbo eni kan to ba ro so pere ni alatako to ba wa do bayi won la won fe yo n to njele nitori pe won o rori gbe won o rese gbe ko da gbara gan gbe nu ati jade ko e te n to je onimoran agba nipa ibaniso fun atiku abaka frank shoaibu ti won so lanode yi won ni atiku abaka n so pe se ri oro ti are bola me ti mu so to je pe won duku ko laja ma won to ba da re ko ko won won ni won o ti a fe ata won se o n fe ni keje ara ki le to e ma se bi egbe be mo to je pe won fe kedi kan ko ti e gbori afawon awon afawon afikan won ni won ti gbagbo ni pe afemi afemi afemi o ni kini o se ni ijo yen mo won ni kini o to se be lojo si won lo ri bare tori de won ni awon gan fura wi pe o ye pe won le mo wi pe ki sa oni koda won ni bi o ba ye pe looto ni o ba se nkan to da o ye ka fura won ni igboya ati ale na ki se pe ko ma so pe to alatako ko gbodo soro abalatako ko gbodo dide won a wo ko alatako pe awon ri won pe o da re pe omi rere lo nlo fa so je ko won so awon ro ebi ko mo so be o ati ko abaka igba keje re tele lebe gbo oselu africa democratic congress so so di mo la re na gbe royin vanguard e ba royin yin be
1: o ko ri we royin te si waju la re fm la wa 92.9 nu we royin the guardian la re won ni tiko enikan ki la o papa julo ni igbara dide eto dibo to fe waye ni ifo ni ni ko pe ko pe yi en to je adari ajo lelede wa nigeria ojo gbojo ash ojo amupito won ba tin so di mekun ti se pa pelu awon alenu loro ni ilu osogbo ni ipinle osun ki eto abo to gbopon ko le wa nibi eto dibo ohun won so di me pe awon alenu ti won pe na ni awon olori egbe oselu awon eso alabo awon alakoso fun oro olopa ti awon alenu loro ti oro ko lajo inec loju na ti je ki eto abo ko to gbopon ko waye ti ibi eto idibo naa nigbati won tesiwaju won ni gbogbo eto lo nile bayi o lori awon ti won ti foruko sile ati ero bivasi ti e po ati ayewo lori sirisi fun awon ti e pe won tin gbaradi lati se eto yan ni ipinle osun bakan naa ijoba ipinle osun ti wa bere si ke gbaje lori pe kini won ni inu fu ayafu lawon to wa ni ipinle osun lomo wa papa jo lori wahala tawon kan lo nda sile sugbon to je alakoso fun oro lo ni ipinle naa won ni pe gbogbo pata lawon ma kawe tori pe ijoba sawon lati gbogbo eto abo o waye latari eto idibo to ni ipinle osun ni wero in the guardian royin o wa nbe laaro yi
2: band fm 92.9
3: band fm 92.9 wo pe ba awon eto bi bi ta won se multi tele tun emi gege pele ibanise wa alagbeka wa je ki je si bi ti se ma sele gan titi ti ni o mo ba fi ni ma ti ma se ti ko ni mo to ba ti mo ki sare se auto update ni e ti o ni ba ti bo lara se bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi ori re ti bi gbogbo awon apps to ti si sile ni ma ma refresh ni temi o ti bere awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo ko se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma wi
4: hey mo gbe o data ti mo sese si ma ti to
3: se mi o so fun
4: ijara e ma je ki kun yen ma fi data re se o gbe se aki auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: e ri soro lato le mi o kokoro ti je data ni ijakuje fun eni ti o ba se mojuto data re
4: je ijadu data re ni gbelemu limit 100 mtn
5: Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Fún oníṣẹ́ aláì máa pàdé lẹ́rìn lákòókò àkójọpọ̀ ipò sórí ìlànà mọ̀lẹ́bí. Ó fi ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mo ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, àrò yìí kankan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
6: Maggi star tá a ti lọ ẹ̀ wá sóyà, àlùbọ́sà àdó chili ti kàn án fún mi.
5: Oúnjẹ alẹ́ ti délé, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.

0: omo to ba so lenu sapo yako bodo ba gba pe orisun ati je danu a o le so pa ida yo laju ka ma foju egbo tele lo mu gbogbo ebi omo baba lokun je yesmi ni korodu ma kede ajo
1: do
0: awon akose eto lo ti wa fayeye yi o lara re ni idije table tennis tournament ta wo odo mo okunrin ati odo mo obirin nibi ti eni to ba se ipo kini ipo keji
2: Olajude la wa gbagbe asa idile wa
0: Omo to ba so lenu sapo yako bodo ba gba pe orisun ati je danu a o le so pa ida yo laju ka ma foju egbo tele lo mu gbogbo ebi omo baba lokun je yesmi ni korodu ma kede ajo odun balogun je yesmi de todun yi awon akose eto lo ti wa fayeye yi o lara re ni idije table tennis tournament ta wo odo mo okunrin ati odo mo obirin nibi ti eni to ba se ipo kini ipo keji ati ipo keta yo ti je Abuja brata October 8 2026 lebi yo bo baba ko gbo October 9 ni woro to je ide kaakiri ilu lojo na ni won yo fun kabiyesi lani eye oba kabiru adewale sotobi de ayogbura fi korodu Saturday October 10, 2026 n la se ka gba ayeye yi nibi ti King Said Osupo borin yo ti dalu bole Ankara fa ayeye yi wa o e pe akowe ebi this Ismail Oladeyonu je yesimi lati ra Ankara yin 0703 485 9574 0703 485 9574 Honorable Chief Haba Akrele Omotosho Jayesimi Chairman Planning Committee Loni Omo Baba Logun Jayesimi de odun yi a o jo peju se ni lase Edumare
3: Fela ni pe pe
4: oti asona fe hip hop ni pe pe jo
3: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
4: ah de ro nke lenu e emi ti fo kanu ija le oni e da yan mo
5: be le o ki lo fa to to mi
3: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
5: baba igba te ni be gidi se o mo lo gbogi baba igba du ami gba mo so panu
4: to je pa lo

0: ni pamọ awa finish e sin ide ni ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street deli ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero ba soro won 08068216859 le kan si 08068216859 doro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
1: Sasegun ewe nje ologbe ologbe nje o union progress ever afi asiko iro gbogbo ma egbe Olusegun bile nile yi Nigeria you know medical aba practitioner ile loko leyin odile ti nipa ipade ojo alamisi to gbe yin osoosu ta ma se ni lain bi traditional clinic Kelani street olosha musileku gbogbo alakuku mo pe egbe Nigeria you know medical aba practitioner legbe Segun bile akoko ti joba ile Nigeria jo lo ntegba lati je agborun lori gbogbo egbe Olusegun bile nile Nigeria Torino Kasira Olusowo lo ma pe wa o fun eyike yi bere e pe Alaji Doctor Adedotun Badru sori 08023067884 tabi Doctor Wasiu Ayoade 08033334885 gbogbo egbe Nigeria you know medical aba practitioner labe national president Doctor Ario Akiode ati national vice president Alaji Doctor Al-Azhar Musa lori o Musa Segun ewe aje olukede Adeoye Adesegun National PR
2: Bank FM
3: 92.9 Koko nu we royin te si waju bond FM na le ngbadun radio fe so wa po ti wara lu nkira bo to gbadun won ni oba o na ni alase o ti lu ba wa ti oba ni oba o sese ki nkan fe ma mehe awan ki gbogbo awon ti won je awon ara amuwo odofin be won ko rire o ti alamuwo ti amuwo kuje ti odofin amuwo ti alamuwo ti kuje amuwo eleto pe o nbe ni first town ni joba bile ori ade e ko ri o ko rire o igbo pa ase eleti wo fun oba yusuf are mu akilo lule ni ta lo je ka gboro yi oba laye ilu eko ti oja alaga won loba ati lo ile ati awon lori flag fun ni ilu eko ni oba ilu awon batunde osu olale ramu ati olu awon ni o je ka mo pe eni ode yi o na ni ojo ti won mu bi pe won gbe opa ase le oba alamuwo ti kuja muwo ni ilu festa town ni ori ade lcd lowo oba yusuf are mu akilo lu awa gba ladua yi pe igboba na yo tu wa lara o ge bi oba oba ilu awon batunde ati olu o se fi ise na ro wa won ni ka se ladura fun oba na yi pe lasiko won epo akebi epo ya kebe omo afon bi oyin lo tun ba tẹsiwaju alafia yo si gbalẹ kan ni ilu won ni ka ki oba yusuf are mu akilo lu o ipe won ko rire o gbogbo ara lu festa town agbara lo kuje amuwo kuje gbogbo iparapata na laki ijọba bile ori ade wi pe e ko reti oba tutu won gba opa ase loni koko nu we royin tẹsiwaju
4: inu we royin dele trust la re ijọba apapo won lawon ti bere eto lori ilana digital lati ma foruko sile awon to ba je pe won se ohun osin orilede wa nigeria en to je alakoso fun idagbasoke ohun osin abiye ni orilede wa nigeria Idi Muftar Maya awon ni won soro di mimo nigba ti won sepade olojo meji no pelu awon egbe meya ti alakasugida association of nigeria nilu abuja oni won tin so di mimo won ni ko ri keto abo won le ba awon oje ati awon ohun osin tan se ati wahala to ma sele laarin awon agba roku bodude ati awon eleran ati awon to nsin eran malu oni fide yi ilana digital njoba apapo gbe ona na gba bigbo gba awon to ba ti ni nkan osin orilede wa nigeria ti won se nkan osin won ma foruko sile yi to ma je pe ori ero ayelujara
3: yo
4: ti ma waye ninu
3: we
4: royin
3: dele
4: trust
3: lo yo won wa nbe laaro koko nu we royin te si waju ni bond fm 92.9 radio feso apo to na ye gbo lori ategun ninu we royin the nation laaro yi oba oni sesa ti le sasa oba nesoro atide ogun bi akilo 1 won ma tira wa ibe si olori awon awusa to npin se ki awusa pelu gbogbo awon agbagba iran awusa to nbe ni joba bile ali moso ni ipile ko pe ki won gbogbo agbara won lati ri pe won mu eto ilera won lokugunu won fe ju eto ilera won kere tori pe ilera lolo ilera ti logun aye te oba ni ilera won lo nto o ti deni yepere nu o won ni nipa ki won tun ni oju lati ri pe ki awon alawusa won yi ki won ri pe won fe ju eto abukekeke ni gbogbo adugbo won won si kesi gbogbo awon ti won je awon eyan won lati ri pe eto gbogbo apawo ti o wa ni lodun 2027 gbogbo won ko pa nbe lati dibo fun baba wa yeje mo pe oba laye na ni won pe pe lati ko so won se ipade pelu awon olori awon awusa ti won be ni gbogbo agbegbe alimoso e to pe awon ti won je oludari won na lo wa si afin oba sasa lati wa ba oba se ipade oba ogurunbi en to salaye wi pe kiko lati je ki awon awusa won igba abere ko le fun ilera won pe ki won yo da awon mo won lati ma gba abere ajesara tori pe abere ajesara i ma de na awon arun ni arun
5: ta fojuri ati ta fojuri won ni gbugba run e lo je pe abele ajisa ma ngbeji dinu re be ni won ke si seriki awusa ipe ko da awon ti won je awon loye won wo leko o lori pe abele ajisa ra awon nkan ti madina ati awon nkan pe o je anfani re leni ni ati lojo ola won ni ko tun ba awon obi soro pe ko fowo so won pelu awon ire ti olera lasiko ti won ba tin gbe agbekale abele ajisa ra tori pe anfani la gba lo je fun awon omo lati ma je ki won le ni awon esan so pe ma gbe mi omo lojiji obalaye na ti wa ke si awon ajo to line loye ni ori wa nigeria ton pe national registration agency ipe ko gbin oju ati ma fe je ke eto ipologo won ka kini gbogbo awon ilu patapata ki awon eyan ba le mo awon idi to je pe won gboro gba abere ajesara fun awon omo won won ba kan na lo je pe ohun to ko awon lominu o na ni bi o si je pe opolopo nu awon to je pe won ma nti omo lanke ti won sha ire kaakiri mo se huwo daran to je pe gbogbo awon nkan to je pe o je awon nkan le onle o na ni awon eyan je ko be nu lo je pe koda won tun ma gbe awon nkan to je bi nkan teni kan ba gbagbe sa won tun pa le re mo sinu awon omo lanke won ti won koda won ni lopo gba na won la tun gbe pe awon eyan won tun ma dogbo je awon omo gbe won lo ku ge ka to tori de ki awon abusa kan ba awon lori abusa kan ba awon to ba je eya won abi eyan won ton ti omo lanke kan ba won soro won mu eto abo lokukunu won si je ki eto lera won ko se gbogi kan a gbianju lati gbe ni alaafia pelu ropo pelu irepo pelu gboru ton ba wa be eko a ni ma foju re won ton ba ti gbe ni alaafia pelu awon to je pe won gbe pelu eno gbo iwe registration la re koda won ya woro won ba oni sasa ti le sasa pelu opolopo awon abusa awon mala to je pe won ba o lalejo won ya woro won sinu iwe registration la ro yi
4: inu iwe in the guardian la re won ni agbajo won la fi soya jeje owo ko ko gberu dori ile ise olopa to wa ni ipinle oyo ati ipinle yobe won ma lo kan si awon balaye awon eso alabo lojuna ati je keto abuko gbopon ni awon ipinle mejeje e to je alakoso fun oro olopa ni ipinle oyo iye abimbola olugbenga won so di me pe awon lo kaakiri awon agbegbe ojule si ojule ile to si ile to lati lo ma se pade pelu awon balaye ati awon olori awon eso alabo awon vigilante to wa lagbegbe be ipe eto abo adugbo yin e ri pe o gbopon daada o egbedun so won iye di sp olayinka ayanlade awon wa so di me pe pade pelu awon alenu loro na a le je pe awon ni won mo awon korokan de awon isoro eto abo to nsele lawon agbegbe won ti won fowo so po ke eto abo to pe ma me ni ipinle oyo ko le rodo ko lo mu mi bakan na lo mo sori ni ipinle yobe nigba ti alakoso fun oro lopa ipinle ebe iyen usman kafa ni jibrin nigba ti awon o se ikilo fun gbo awon eso agboforo to wa ni ipinle yobe pe agbo ko se egbo pa bimo ni won lo la o gbile lara yin o lori pe e ma gbowo kan bi awon eto abo ti ye ke mojuto e mojuto ni awon agbegbe yin oni ti ege ebeje se mo pe en to je giwa gbogbo rawo lopa ta ni lasiko ya lagbo lasidi isu won ni won gba gbere won faye gba ki yo ma gbowo kan bi fun awon osise ile ise olopa ba gbogbo yin patapata e mu se eto yin eto abo yin ke ri pe e mu lokukudu inu wero in the guardian e ku rere royin won wa nbe laaro yi
2: Band FM
6: 92.9 Band FM 92.9
7: amọ pe kilo fera yin owo se bi ni fera jẹ mo owo abu ti o lo koke owo re ko mo rara o si ma gbadun re amọ pe won ti pe fa ma pani lako ya o ororo wo lo wa pe kin ra bayi owo ro di von kings mo ye ko ra o ti owo ro isebe to koju owo o si ko fun eroja sara lori vitamin a owo ro ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi be ni o paro o ni re igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun o je aladun to pa fi ororo na si o to lo so o se won re ni mo ri daju pe mo so pe gbogbo eniyan pe owo ro Divine Kings, you're always the best. So Dara, Dara, be already. Divine Kings, Oh, I'm a lad, I'm a bit of a baby, I'm a Jackie Jado, Nigeria.

0: gbogbo olugbe ipinle Eko. Ipinle wa ki se akito. E deku dida lenu lona Abikita. Ajakale arun lo ma nfa, o ma ndi awon koto idaminu, o si ma ba yi ka je. Tori na, awon osise PSP ti lo ma fun telu nikan, ni ka je ko ma ko doti yin, ka si ma so wo le kiko dede. Ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni. Apo Eko le ko doti loma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona agbofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoro pelu awon osu meta gbaku to ba ni onkohun lodi se awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikoni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni
1: band fm
2: 92.9 awon agba bo won ni ati elede ati omo e won jijo ma papo ni lo mu ki alailu oba riliwan baba tunde aremo sholale akiludi for cfr above lagos ma ba oba yusuf olatunji aremo akinloluyo fun ayeye ifisipo ati igbopase staff of office lowo ijoba ipinle ko gege bi alamuwo of kuje amuwo festal town loni oba yusuf olatunji aremu akilolu alamuwo kuje of amuwo ni festal town omo balufon omo irin jogun ola omo irin obeji iri beji oya aso igba ya tu wa lara o ase olukini alailu oba riliwan baba tide aremu osolale akiludi for

0: kan pere ti lo ma ni oji loja tun wa fe lupa e je ke ma fa awon ti a ba mu pe o se nkan mi o se nkan ijaba lawujo ka ma fa won le awa gbofuru lowo
1: oloye oloye ire ma ko atun le se olumose se ri isele yi isele to buru gba ni ki a ke si awon agbofuru kan ti baba wa tepele mo isele yi papa julo awon ajo ti o nla lo e ton pe national orientation agency won ma lo kaakiri gbogbo bi ti awon odo langba ba wa won je ko ma mo yi pe idajo okoro idajo to buru ni bakan na ki ijoba gbe ofi kale yi pe en ken to ba ti se idajo okoro fun awon eyan ti owo ba ti ba unto won ti mo le bi re gbogbo o na ni won ma ko mo tori pe isele yi buru awon ti won ni omo yi si ipo wo ni won fe wa god save nigeria ari ma ka tun se no se biga ilu eko ajimose ni
0: oruko ti won ni omo ba so lati omo somo ilu pataki ni alago meji e je ki awon agbofuro na ma sise won bi ise bi awon bi won se ma mu awon oda lo si odo awon agbofuro to ma tun ma da won le lo je ki ara ilu ma se dajo ni owo ara won
1: adupe lodo olorun ba o oro le tun gbon o gbo apata e je ka sora fun idajo okore idajo oju ese o lewo olorun ma ko wayo a ni sirin o adupe lowo gbo awon to ti ate se adetarika adetarika boyin adupe lowo yin to ba je agun mesan abo e ja pade lori eto alaye baba oro tuji onlale kon lo kon ni o
0: yani at belo ashu loruko temi ni adun fun wa

0: la ma tele wa ka lo gbe
1: la gbe gba ba wa ile ni gbe
2: awon agba bo won ni ati elede ati omo ejo ma papo ni lo mu ki alailu oba riliwan baba tunde aremu osolale aki oludi force cfr above lagos ma ba oba yusuf olatunji aremu akinlolu bi ofa yeye ifisipo ati igbo pase staff of office lowo ijoba ipinle eko loni gege bi alamuwo of kuje amuwo textile town oba yusuf olatunji aremu akilolu alamuwo of kuje amuwo eyin lomo balufon omirin jogun ola omirin obeji eri beji oya aso ajanoku ti migbo kijikiji igba ya tulu lara o ase ejogbo ejato olukini alailua oba riliwanu babatunde aremu osolale akiolu di fort cfr above lagos

0: ojumo eko ojumo ako ojumo re to mo wa laaro toni aku ise ana aku igbaradi fun toni yen fe nte ba ti si lenu ise bi awa se ti wa ni bi bayi ti a ti nte si waju ati wa tawa teyin lagbara olohun gbogbo nkan ti a joko ti gege du iko wa a ni etiju asiku weli weli ojo lagbara olohun aba wa lamu e wa ba wa toju awon omo wa ke toju awon arugbo ile ni tawon won yi o na lo dabe ni pe otutu man saba da lamu lagbo otutu yi ko ni gbodi lara awon omo wa lara aya lara awon arugbo wa lagbara olohun abo oluwa to daju afibo wa bi a se njade lo laaro to a ni rinna iti oriluwa oguna o temi koko nte si waju
1: won ni olohun nikan na lo ba obojo asoda atuse kan bi oye gbogbo to ba se na la ba wa lara mu lase ti edumare yo mo ni ko si ohun ija ti ati wa ti yo sise awon ka to ba dide si wa ni idajo na ni agbe lagbara olohun toro finiti edi en bo ku imo la ma lo si ibi se wa lagbara edumare abi odun loruko mi koko nu weroyin leto
0: koko nu weroyin te si wa weroyin ti wa ni waju wa biba iwe iroyin vanguard wa lowo mi ni the nation na o wa lowo
1: ninu odo mi bi ba iwe iroyin the guardian wa nbi ati daily trust
0: iwe iroyin vanguard na ni mo na gan laaro toni o nigba to je pe won so di mo pe aya sile o ti bi are o iyen awon wo iyen defense intelligence agency won so di mo pe awon ti bere iwadi elegboko lori bi won se pa oga jagunjagun kan iyen kone abdusam ude eleyi to je pe won ni awon agbebonrin kan awon na ni won ko ni ilu abuja ninu ate jade kan ti won te jade ni ja ni ko pe yi ajo na so di mo pe baba okolu o na lo je pe won kolu won ni nkan bi ago mokola ku ise dogun lojo ketadinlogbon osu ti a wa yi ni le won to phase 5 army housing estate purudu nigba ti je pe baba to sa gbugbu agbara re lati ri pe awon ajinigbe won osu lobara ki won gbe won lo won ni libi ti o tin se ti o tin ja tafita o na lo je pe emi baba na lo ti ba lo awon defense intelligence won wa so di mimo yi pe bi aja awon ise yi bi won lo gba odun laye ero ogun ni won ma je won ni baba je eni to je pe o fi tinu tokan o fi sin orilede wa nigeria to ja tafita ninu ise ologun won so di mo yi pe baba yi o je eni to je pe o fi igbagbo ati gbogbo ara o fi e won wa ni iru baba yi ko ye ki o kan kuku asan be yen yi pe won ti wadi o won so di mimo yi pe opolopo ni won ti fi oro wa lenu wo to si je pe pupo afurasi si ni won sugbon won ni owo awon ko ti te enikan pato to je pe awon so pe ohun na lara awon ti won sise ohun won wa so di mimo pe awon ma pelu awon aso awon eso alaabo gbogbo lati ri pe awon fi oju awon ti won sise yi awon fi awon mu won debi ni esin to gbe junle
1: koko nu wero ina lo nte si waju ninu wero idi gaji ato jade laaro toni won gbe yo sajoyo ti o danu ariya nje abanije ba wole dipo fa eni ta ni ni duro ti ni awon eyan ta ni na ni mu ni gbagbe arukan o mo awon oluko ni ile eko facility university of ibadan ati ile eko bowen university ati awon te pe o ti je oluko ri tele nbe ti won ni won ko ra won jo ti won bere si da o ni won ma dawo owo na ma lo bi million mefa fawon wo omole bi awon bi ti won jigbe ni agbegbe orire ibile orire lohun ni agbegbe ogbomoso ni ojo kerin osu karun odun ni won ni bo ti le je pe won ti da won won ile won polopo awon ti won jigbe yi to n lo bi oluko meje awon keko mokodi ni ogoji ni aoro esiele ni la primary school ati ni agbe kan ti won pe ni yawota orire lohun won ni se ri awon to je oluko ni to je ti ijoba ile eko ijoba lo lo won ni owo osu awon ya ma lo bo te je pe won ti ti awon lewe pa won ni sugba awon kan wa ori oru e ko je nise ti won se ile eko ti won se awon international school ni awon ile eko alada n te pe on akuro won o lo mi nle ko paji ni gbe to de won ti ti iru lewe na be pa iru awon ti sa be olowo osu o tori pe ori oru ẹnu òjẹ ni wọn ṣe torí náà làwọn ṣe ń da owó ìpé ńgbà tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí dá mọ́tò jọ tí bẹ̀rẹ̀ sí gbowó àwọn àkùrọ̀ tó ti lómi ilẹ̀ náà ni wọ́n tún ń kó òun kí wọ́n tẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn ò ṣiṣẹ́ owó oṣù wọn ń lọ. ẹ wá ro ti àwọn eléyìí pé ẹnìkan náà lè fi ṣe bíi star of the event ìyẹn ẹni tó jẹ́ principal ilé ẹ̀kọ́ yìí.

0: ibada si e awon ebi bo se ngba alamuwo tutu lamoran won ni tawon to fowo si atawon ti o fowo ti ninu ebi gbogbo ni ke ko ipe ke bijo o na ni ke fi kun oruko yin ke bijo an ke bi awon ebi se ngba lamoran won ninu awon dun ayo awon kun o bo se nki omo balufon omo erin jogun ola mi o beji eri beji o ya so ajanoku ti mi gbo kijiki won ni gbogbo bi olumegbon omo sekun je ninu won ti ayo won kun pe o se koro oye na ko le wa o se koro won ni igba oba yusuf oluji aremu akinlolu atulu lara o lase ti idimare won wa gbalada pe awon alaseku won ba won se o lase ti idimare pe ilu kuje amuwo a ma gbeji owo gbemo gbeji alafia gege bi ebi olumejaye royal family of lagos ati ebi akiolu bo se nki oko patan ti joba ipinle ko nfun ni opa ase gege bi alamuwo e amuwo loni ni oba yusuf olatuji aremu akilu
1: koko nuwe royin te siwaju mo ti lo gbo iwe royin nation laaro to ni obi koko se nlo siwaju ninu iwe royin o ni mo ti ri iroyin kan ile itoje pe o jemo awon obirin nitori obirin ni mi mo pe lola ebi ni ya omo iyawo ni beni atole ati ako ebi poko o na ni mi gege bi obirin awon ajo kan to je awon ajo dokita oyinbo ati awon obirin to je pe won moju to awon obirin ti won lu abi ti won gbo modani o na ni won ma tin kipe ijoba apapo laaro pe ki won jakun jabo ipe ori ikunle lawon wa o ki won se anu awon ni papa julo awon oloyun ni orilede wa Nigeria ki won bowo lu nkan eleyi to je ipe won pe oruko re ni Ferric Kaposi Maltos ti won so di mi wa ipe ogun yi o pese eje fun awon obirin to je ipe won gba awon won ba ja lasiko to je ipe won ni oyun won ni eleyi yo ku ti bi awon oloyun bi won se nku pipipi eni ti o je ogba fun ajo na iyen Professor Okechukwu ipese o na ni won pe ipe yo nibi apejo kokan ti o da lori awon togbongbon lori oro iku awon alaboyun ti won so di mimo ipe ogun yi ijoba mo nipa e o won si ti gbe wo labo ri pe ogun yi o peye o si ni abo fun awon obirin bi abo fun awon to je pe won ba lo ogun na won ni awon fe ki ijoba ki won ti te bu owo lu lilo re o ki won si bu owo lo bi won se ma pin ka ni orilede wa Nigeria ipade ohun eleyi to je pe waye ni ni ipese tun tesiwaju wi pe ni eje to laarin alaboyun ni orilede wa Nigeria je okan gbogi lafa iku alaboyun ti won si so di mo pe opolopo awon obirin bi ijaja awon obirin ti won gboyun wa si awon clinic awon o na lo je pe oro yi ko gbogbogbo to sewu mo lara bakan na ni won wa pe ijoba apapo pe ogun yi o be ni oniye lori o si le gba awon obirin da lori yi pe a padanu awon alaboyun ni orilede wa Nigeria won ni idire ofin be ijoba bi pe ti won ti

0: ni won lo si ile alagba ohun to nbe ni osogbo lana ode yi ti won si fowo si ko fi mu awon kan ti won ba ninu ile oladele abiodun won ni oladele abiodun yi ipe odarun ni awon ti n wa ti pe gebe to je alukoro ile ise olopa ni ipile osun abiodun ojelabi bo se n so dimo fa won niroyin lana o lawon yan lo ta won lologbo ipe ni te n wa inu ile tesli igbalaye o na ni o wa o won ni gba ta won de be ipa won ba owo nbe o ah owo ta won ba egbele muku ni million 4 naira awon ba nbe won lawon ba kaadi dibo sugbon gba ti won se akosile kaadi dibo ti won ba won ni meji pere o na lawon ba 2 pvc won ni awon ti wa ba photocopy machine be ki lo fi ko photocopy machine se ninu ile ohun o ni egba ko di wan da won lo pe igba o lo di ese keyan ni kaadi dibo meji nle en to je akowe ti joba ipinle ko wa ni million 4 nle yeye wa fi oro eru tawe wa ngbe kiri pe ah won ti ba egbele muku kaadi dibo ni le igbalaye kaadi dibo meji bi 2 pvc o na ni akosile eti won se won lawo tun wa ba iwe oruko awon ondibo e voter register nbe won ni ni bayi o won ti ko awon atawon marun mi won ni won ma fesun kan won won ma se iwadi won gege bi o se ro mo ofin ni pari ra ibo section 121 of the electoral act 2022 bi won se leri le kan sugbe egbe oselu akode ni ofo ojo keje oja ni o asa ti oni kan unu ni pe kaadi dibo meji wa se di egbele muku kaadi dibo ti million 4 naira wa se di pe arabo nijo ti ibo ti de ninu wele daily trust let rekure kala ro to
1: awon gaga laja ninu esin christiani ni ipinle eko won ma ti gbe igbese kan to lakiro latari pe won ni won ti bere si ni se ipolongo idibo ti won si ti bere si ni da awon oludibo leko ni ipinle eko won ni gbogbo e lati fi se atileyin fun are bola ahmed tinubu ati dokita obafemi amsad ati awon mi ti won ma ta kongbo ninu eto idibo to nbo dede ni orilede wa nigeria labe ase oselu apc won so di mimo ipe ipejo ohun o na ni o waye o ni ibi kan ti won pe ni olu ilese renew hope ambassadors ele to wa ni eko so si je pe opolopo awon gagalaja ninu esin christiani ni ipinle eko o na ni won wa ni ijoko nigba ti won ba awon ti won kopa soro eni ti o je oludari eto fun renew hope of the ambassador ele ti won pe ni dr sam ogedengbe o so di mimo ipe awon pe ijoko na o lati ri pe awon korajo o awon si soro mo oro bi awon sese atileyin fun are bola ahmed tinubu ti ki won tun pada lo lekan si ati lati se atileyin fun dokita amsad nigbati idibo baya ni odun 2027 atawon mi to je pe omo egbe oselu pd apc ni won ti awon na ti won gbaradi pe awon lo pupa ninu eto idibo won so di mo pe ijoko na o wa o lati ri pe awon je ki awon araalu ti won je ondibo ki won mo pe awon bayi o na ni egbe apc ni o fa sile o pe awon si ma lo lati ijoba ibile kan si ijoba ibile mi ati lati iwodu ti wodu o na lawon ma ba won soro ta won si ma je ki won mo pe asiko bayi ti eto idibo ba ti ya nkan bayi le ye kan se ati pe oro pvc ki gbogbo won ki won mo pe agbara won niyan lati se lati dibo nigba ti eto idibo ba ya pe eleyi o je okan pato ti won gbodo lo gba fun awon to je pe opolopo won won ti gba pvc won won ti gba lowo
0: ni ba ye je ka lo si abala ti oro aje ka lo gbo ohun ti ani nbe

obi ti e ti lanfani ati mo gbe mi oruko mi la kan o tun gbogbo aye pe ni baba gbe ora olochu sara ti le se wa wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ni keja ni le kunbi ni le se wa arun sara ni ke lo ni meji to ati mu odogun ati bere ko di jogbo ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ba to fi bo lese elomi ko ni mo elomi a mo ri tage tage bi eni to fe subu tabi bi omode to se nko yin tabi ara kuku tai tai tabi ko tabi to ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo awon sara yi ti so elomi bi arugbo osan gangan tabi ko ri egbe ara kan ku dele tabi ko ri die ko mo wa ibi ti lo fi dire be ni arun sara yi lo fa airorusun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin ka akida agbo ara elomi ti e ti o mo pariwo tabi ke gbe ara kan wuwo ori fifo abadi ni telomi tabese wu tete ti pe fun ya bayi ko mo bo wa si office wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ni ogba bus stop ogba tabi ke ko ni sori 08036392611 ti e ba de a fun ni ajegun be ni asayewo fun ni pelu ero ayewo gbalode ti o mo so bi ta won kan won yi gugo ti ni agu ara re opa mo si eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere a ti si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun lori arun iseto oto ni iseto be ni oto ni ito suga eyi to yi ti o ba je o dupe fun olorun isara ni olorun fi gbe omi ateje kaakiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri ni eniyan ti o mo irukurukuru tabi ribi oye tabi ko fa idakole fọlọmọkùnrin se kan sun lọ sigasiga tabi ko ma le se rara tabi.

0: ra owo tu sara o dupe folo kasimi ni number 13 Akinwale Street of Thomas Alako Ogba Bus Stop Ogba Nikeja Ribo Ekondi tabi ko pe mi sori 08039262611 Olorun ko ni fi arun de wa mole o a o ma reti yin o dabo
1: Koko oluwere na lo nte siwaju won ni kolomo kilo fomo o igbile koko gba goje lasiko ti awaye o o ma lo nsele onipa ti ile ise oloko oju orin won ni won ma ti ran odomokunrin kan lewon oni ipile ti eko latare kini won ni un ti ijoba fi owo rogun rogun se ta ti ibonu gbese awon chani no guda no guda ti won lu awon mo abi eru bi gba ta won ara egypt lo mo israeli lawon oju irin gbogbo won ni omodun mejile ni ogbon james matthew ni won pe orupo won ni lejo ga kan to je ti ijoba ipile ko lagos high court o ma ti ran ni ewon ewon odun meta pere na ni pe ko lo ko bo won ni kilo se o won ni se ri awon irin kan wa to je bi akoro ti won fi nde irin to lo ni ogboro ninu railway ati irin idabu ti won fi so won papo won ni slipper ni won pe won ni awon eleyi won ti ni awon sisu kan won kan ma gba awon irin iyo ni ti railway ba wa la irin na ma se peke peke peke ko si mejeji to so papo mo igba mi railway afori sogbo won ni agbegbe PWD nto si wa nbi bayi na ni won ti ka o won nigba ti won fi ri apo awon ayo kan de to ngbe kiri won ni won ti ba metale ni 83 lo ti yo kile to mo pandro clips ni won pe oruko ibo irin ti won pe ni slipper won lo ti yo won ni awon ajo to mu won na ni ajo civil defense won nigba ti won mu ti won wo de waju onidajo won ni onidajo obe sugbegba oni eru yin ni eyin relue eya ko ke pada lo lo si awon bi ti o ye o sugbon Matthew o kon joruko Matthew ni ti agbowo ode ni oni James Matthew won ni odun meta pere ko lo fi keko ni ogbon o si wa joruko gbagbo meji Matthew James ki Olorun ko saanu ni o
2: koko nte si waju lati le se Bond FM 92.9 ninu we royin the nation laaro yi ona ni awon aje eleto idibo ni orilede wa Nigeria ni won tin so di mo ipe gbogbo eyin olopa gbogbo eyin esho eleto abo won ni gbogbo yin eti yin melo awon na da won ni meji ni o won tun bi won gbe kile fi ngbo won so ipe oro ni awon fi ngbo won ni lati sin yin lo ko to di ipe eto idibo bere atawon eyi ti o waye lawon ipinle ni aipe yi atele to ye ipe ti gbogbogbo ni odun 2027 won ni ke bere si ni isu won lo bara o awon omo wole iyabo ekun to je ipe wahala lawon ma nfa awon otogi itogi na won ni bere si ni pale won mo awon omo elegbe okunkun to je ipe awon na awon oloselu nlo won won ni e pale won mo won na awon to je ipe won tabo won rabo won ni e pale won mo won ni papa ju lo bi o se je ipe ni ipinle osun gbogbo e o ma tin ropo latari eto idibo ile to nbo ni ojo kedogun osu kejo odun ti a wa yi iyen fun ti gomina won so ipe awon kan won ti bere si ni dale ru o won wa nke pe awon iso alabo ipe ki won bere si ni isu won labara o ki won si ma taari won lo si bi to je ipe igbe ese ogbedule ajo na won tun so ipe awon ti fi ojo fun ojo ti won ma gba kaadi idibo won iyen PVC di ojo jimo di ojo jimo ojo kokonle ni ogbon osu ti a wa yi lati ri pe opolopo awon ti o ti fi oruko sile won ri kaadi won gba lati lo dibo gege bi eni ti o je alaga ajo INEC iyan professor George Amupito bi won se nkede won so di mimo pe awon sepe fi go eto na la won ti gbe awon igbimo kale o papa julo awon ile awon iso alabo lati ri pe opolopo igba ti won ba ma se eto idibo ni ipinle osun opo awon omo yi won ni sinle mo won ni won so ile idimo ni anode nibi ipade awon ogaga lajakan ile to waye ni ilu osogbo nibi to tin fi jagbogbo awon egbe oselu awon egbe oselu atawon to je pe ajo to mojuto eto omo niyan ni atawon mi to je pe oro ko gbon gbon gbon ni ipinle osun yi pe eto idibo to nbo lona yi awon ri pe o lo ni irowo rese to si je pe koni si mago magu kokon bo se le hun ko kere to abun pitan won tun so di mo yi pe ile ise awon o tin ba awon ile ise mi sise o lati ri pe bi won se ngbaradi fun eto idibo ni ipinle na ipe o kese jari gbogbo nkan o lo ni irowo rese won awon iso alabo na wa lara won sawon ojo ma sise lasiko eto idibo
1: ninu woro daily trust o jade laaro toni won ni afarawe o sese o ore mi so emi na fe so won asamo lolu o ni pupu o o ma ni ora awon aworan ta ma wo lori awon facebook ata awon social media wa ta ba ri awon eyan ni waju elere ti won di owo ni gari bayi ti won gbe fun olorin to lori wa gbe owo ru iwo ni wa pe ah ori mi o eleda mi o ma sanu wa o ṣugbọn lado ti so won ni opo lo je pastor lo de ti se owo won omo o ma ni oro ti ile ise olopo lede wa nigeria ma so won ni owo ti te awon te pe won se daruke po lede wa nigeria ni agbegbe orile leko ti wa nbi bayi o won ni opo ajagbe iyan tanka o ni won fi ngbo epo lede wa nigeria o ye bi awon iko ologun ti 65 battalion ti won se nso dimo labe ni ti o je alukoro won iyan alagba musa yaya won nigba ti awon de agbegbe orile yi won ni won ti eto awon ko berebe ni koda gan won ni won tun ni nkan ti won fi ngbo epo lati nu le ta mo si pump won ni awon mefa na ni owo te o won ni won se oba won sosun be awon kegi wa repete ti won tun yaworan si nu iwe iroyin daily trust pe aworan ki paro o won ni awon ologun lewa ati awon eso civil defense ni won jo sise yi won wa daruko awon ti owo te bayi won foruko won se sahara bi asa awon ara abadan ke bi won se so dimo won ni awon owo kokan le ni ogorin awon ti eka jagujagun labe edari major general adebayo abdurrahman babalola ogborin fun awon omo ologun won fun ise takutaku ti won se pe bi egun ba jore ori a ma ya tokun nibi ta wa tin desun owo awon kokan gbe tanka kokan fi gbe epo lede wa nigeria ninu igboro lai se sawo lai se bayesa won ni lori le gbonmu bi bayi tanka ni won fi pump epo
2: I'm a bondi. To ni patapata bayi la nfoju kunbokunbo la nde ti ojo afofo to ja ni dale o ije latari kini oni yi ti won pa won ni oke oya o lo ti to oni bayi agbogbo awon to je pe won gboguja awon ni oke oya ati gbogbo awon agbeborin awon boko haram awon banditi baba yi ti ni awon eso alabo pelu ati leyin awon won ma lo kaakiri awon bi to je pe won sasi awon bi ti won fi se buba ki won bere si ni fi owo ofin ki won bere si ni fi mu won won so di mimo ipe sultan o lo soro idi mimo lasiko ko ile to je pe won se ipade ele to se akonu awon loba loba ni agbegbe oke oya baba na so di mimo yi pe 100% o na ni gbogbo awon loba loba la won ti se to o lati ti awon eso alabo leyin lati ri pe gbogbo awon criminal awon banditi awon ladimora ogun gbogbo won ti won ja odo won ti won ja won lole ti won se won lose yi pe won taari won sita o yi pe laipe lai jina lodo awon ni oke oya opolopo awon o na la won taari sita o to si je pe won egun won ko ni se yomo ni agbegbe oke oya
1: ba se n lo laaro ni ka ma je se yi e bi olumegba ajaye o ma sekun joye ati e bi aki oluku teresa logun baja mo sagiri gbagire ma yan poto bi eni yode won ni ki a ma panupo ki okan lara awon te pe ijoba ipinle ko yo fun ni opa ase gege bi oba ti kuje amuwo iyan lamuwo of kuje amuwo ni festata ni ori ade loni iyan lailuwa oba yusuf olatunji aremu akinlolu won ni ke ko mo lugbopo o e ma be ni ke ni ja o ipe e ma so pe ni ko se daada si eni ko ti leyin o kabiyesi won ni igba ti atu ilu lara oba yusuf olatunji aremu akinlolu alamuwo of kuje amuwo festata ori ade sbi awon to nkin na ni awon ebi yin ebi olumegba ajaye o ma sekun joye ati ebi akiolu kute sa logun bajamo shagiri gbagiri ayopoto bi eni yanje o
2: adupa fun gbogbo iya baba egba aburo to je pe en ba wa siwaju bi koko nu wero ni se tesiwaju laaro tuni adupe lowo awon lowo botini wa bere latori bi odun latale ano lagboro olohun ati se de bi iriko ni baje yinka anigoya ona ti wa nle agbara tajo mu laaro tuni yoja yalaje tope agoro erin ojo ko na ohun na ti sare wole pe idise ni lati mo ni lole o aro ohun si lojo
1: lai
2: gbagbe gbogbo awon engineers wa gbogbo yin la dupe lowo yin o e seun seun to yawon le lo nje ke ma
1: gbo wa kon bo to ma mi eko tititi
2: to ma mi eko
1: e je ka fi pamo ohun ta ba fi pamo ni o ni
2: lati le ise bond fm kan na ni o
1: o ma mi eko tititi
2: a dupe lowo awon marketing department wa na awon na won se
1: a dupe lowo won
2: se be ni
1: a dupe
2: o le lo agun like loruko temi bi ya lo
1: ba se nlo gbogbo awori won ni kitigbe ogbere won ni ka ma ki omo ba shakiru mumini ti won je oba ile ti lu ogudu lagbara olohun oni ni pe lori oba ile to ose to nbo lagbara olohun bo lo se ti alamuwu ti kuje amuwu were bo se ma se ti na ni were ne tori pe ko si ja ni ogudu prince shakiru mumini oba ile ilu ogudu igba yan tu ilu lara abiodun folo so lo ko ari pepe n tete si wa

0: kako ah dajudaju adura re gba nitori pe ki se gbo eda to reti ati nawo na lo je pe ori owo na adupe lodo olorun baba to gba adura wa to je ki adura wa ko gba ori re o ori tutun tutun sese de ori aja abale orin osa lati ati owo ore mi ebel dosumu mega 99 adura mi ti gba lagbara olorun ba ati mi ateyin atawon atun gwa pata adura wa yo gba o e ba lo sori audio mark tell us on YouTube, tell us on Spotify at Ugbo, EBT, right? Jara, what? Pata, 30 man go ni, 30 man download go ni, eri o ni yimbe, tutun, tutun ni, adura mi ti gba, mega nana. Epo dmo lo de yi, tun ji olale komo tu di abele, bolu nti guni ni bugbara. Agbara ojo ti ba ni jaton, ti bo yu de ni koja, akwa keke mati oru le na finu toni, mati oni koja fi, masha tla info ni dewa agbala gba. Nje mo de were, were bie jale, mo de kutu kutu bie jowura, mo de kwa kwa kwa bie jale, ta mo de be mi ti di o lokpo lokpo ide lono fun. Ayin di o mo ba shale, shale bie enke bara. Igoro ngere bie kwa tala mo kin yo, eko koko isi ojo, to kubo de kan yi. Eyin baba wa, eyin mama wa, te ni a won mo lowo. Se ti wa aso to ni pon fun won eyin baba na eyin na ma gbeyin o to le lopo gba nigba ti awon obi ta ba tin toju omo ma ngbagbe ara wa be si re ti a ba toju ara wa na to je pe akan doju kan omo nikan ta n toju awon omo ti nkan kan ba lo se wa o se awon omo na tori ide yi baba se n toju awon ta n fun ni awon nkan ti o mu ara loworo ka na ma gboju ati ma se fara wa na tori gugu apata na lo gelinti to nbe ntai na lokan won ni ogelinti jo ye lo mo ti so lori eto ere kini di ti ogelinti to fi ju oye lo ogelinti jo ye lo tori pe nigba ti oye ati ojo ati ogelinti ti won ja lojo si o ni awon kokan to sele laarin awon mejeje ko to ri pe ogelinti wa pada bori oye ogelinti yo ni bori wa e je ka gbianju ki a sera wa bo ti to ati bo ti aka fi ara wa si abi abo ti owo ogelinti o fi ni le te wa eyin adupe lodo olorun eje ma dupe lodo olorun ki tun ma dupe lowo awon ileise ti olorun ko ma ran wa lowo lori eto alaye baba oro ileise sustainable solution ma se o you know need to we waji waji line wa lojo gbo ki gbo agba ko tun be ileise sustainable solution pa lapata eko adro ti wa lori eto alaye baba oro nle woye ta so pe eto yo gboro ko lori atekun e sin se atleyin to pupo fun wa lori eto yi eran wa lowo olorun ba yo ma rin lowo eran wa lowo olorun to ti wa nu aye ni kuni kuro lagbara olorun ba orugbe po lowo yin sustainable land solution lo ba niyan yugbo isoro to je mo dukia patapata teyan ba ti ni isoro to doju ko nipa dukia egbonju ekan si sustainable land solution won ba yanju re nitu benu beni eyin number 4b Akin Taylor Close off Bamishile Sitele Nikeja o no le se sustainable land solution wa 4b Akin Taylor Close off Bamishile Sitele Nikeja o no ni sustainable land solution wa ero ba ni so 09047822415 0904872215 ero banisoro sustainable and solution ni dupe polowo yin prestige pinkos ni ni labe akoso dakita labe ya di re se ogun mo jugun mo ma fogun ja baba bara tan fogun ko gbogun mo so nse onbo so mo ikoran ti lete okan to sa dupe o lowo dokita olabe ya di ran ati alagba sina fani famsin ti won je oga e ka sese le se prestige pinkos se o Bello Limited be ni orita ko tun bi ti won tin ta phone adigun to je mo phone patapata Bello do duro sibe o won ni ogun awon ko je pe awon eyan lala si ina mo tori de yi won ba tun wa nsaragbata solar to je pe be ba ti ni le bayi gugu osoro won rich phone charge o eyin kun wa kuni simo bi owo owo iku ba ti simo na ni ma fi boju be ba se ni agbara to e ri tinira lodo Bello ninu solar ti won ta mo ki le se Bello to be number 2 Ijegun Road, Ikotun Roundabout, Idonleise Beloduwa. Mo dupe lowo Ileise Ablat Company Limited, labẹ akoso Baba Sulaiman Oluwatobi Abiola, ti won se yoyo bitas e se o. Gbogbo ara ti le wa patapata lori eto alaye baba gbe na mo ki o. Lagbara Olorun ba, ina ni to we. E ja tesiwaju laaro yi, e je ki a ko lo pade alagba Yemi Oloyede ti won je agbejoro lati Ileise Sustainable and Solution. Ti won wa salaye nkan ti Ileise Sustainable and Solution to se fun wa. E ku ojuro o.
1: Ekaro shalafi am gbogbo wa wa o
2: adisa e ba mi daruko fun awon ara le
1: Yemi Oloyede loruko temi lati sustainable land solution e se o
2: sir bo le je pe ki se totumo ta ba so pe ajabu yan je ko je royin amo te yan ba bu ajaje lojo gbogbo royin ki se royin mo pe e ti ma wa si ori eto ti ma shalafi fun wa nipa ile se sustainable land solution ṣugbọn tori awọn mi to je pe igba akoko re ta ma darapo mo wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable solution kale lati ma se fun ogbo omo eda dari fun
1: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba le je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yo ko le o sugba ni awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
2: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si da yan laamu pe ile ise un bi teyan ko si ko da abi ile teyan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si da yan laamu ko se le ba yan ise lori e
1: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile wọn amuwa nkan ki nkan to ba ni wọn amuwa wọn salaye ti won sugbọn awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bayi bayi bayi ni wahala wa o ni soro wa a sa le ba yin se a le ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko n se gbogbo e na ni o se se de se
2: eni ti awon yan ba ni property to ba fe ta e le ba won se alabata nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ma sodo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lojo yin
1: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma n gbowo lati se wadi ta ba de se wadi ton bo ba se je a fun won lamoran ton ba de fe ka se ma te si waju a so fun won po iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olodun ti o ba de se se na tori ko n se gbogbo e lo se se o ko n se gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kan waste time won
2: e ma bi n sa o ki le so bi je pe eyin lawyer gbogbo ro yin o bi form form lo n ga gbogbo ki lo sele form form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe ba yo wo ta ma fi gba form ma po
1: eh fowo gba form o eh fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe na to le pe o so bayi proof e lele pe
2: ye
1: rire o
2: yes e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
1: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street, off Allen Avenue, Nikeja. Number 4B, Akin Taylor Close, off Bamishile Street, off Allen Avenue, Nikeja. Ero bani sorowade je 090-487-22-415. 090-487-22-415.
2: Ẹṣin sa.
1: Ẹṣin.
2: Mo rò pé ta bá tún pè yín gbà ní ẹ̀jẹ̀ wa sa.
1: Àá wà.
2: Ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará
1: ilé. Yẹmi olóyèdè lorúkọ tèmi láti Sustainable Land Solution.
2: Ẹṣin ẹ bá mi kí o gbọ́ àwọn àgbààgbà tó wà ń bẹ̀
1: o. Wọ́n á gbọ́ o.
2: Ẹṣin.
1: Ẹṣin o. Ẹṣin.

alaye baba oro nte siwaju bond fm lawa 92.9 radio feso apo to ne egbo lori ategun 08132377749 bo be se npe mi na mu gbo iti mi odi o eje ma so fun gbogbo omo nigeria patapata ati gbogbo aye pe ipade apero akomolede olododun ti odun yo waye ni ose to nbo ojo keji osu kejo odun ta wa o na ni ipade apero egbe akomolede yo bere ba se man se lododun e ti o duju nbe ni pe ikunle eko o na ni o gbalejo todun yi iyen ni pe awa gan do nile awa la gbalejo ti odun yi yo waye ni federal government college ijanikin o to tun wa se pe kin re ki to tun mu inu eyan odun ni pe ti odun yi lo je aadota iru re ti odun yi lo je aadota iru re ti yo waye pelu ase olorun oba akomo lede ti wa lasa omo luabi akomo lasa ti wa lede omo luabi mo ki gbogbo egbe omo egbe akomo lede patapata o mo ki baba wa baba ojo gboluwe ara ba mo ki yin o baba wa alagbo lasukun mi tela mo ki alaga wa leku omo ba aderemi adeyemi mo ki yin o mo ki igba keji alaga mo ki alukuru wa leku lawansin Muki alukoro muki akowi wa leko lawansin alukoro wa ona ni alagba gbadebo sharafadin gbogbo omo egbe patapata muki yin o eku mura sile gbogbo wa pedepede akomo lede aku mura igbalejo akomo lede ti wa la shamura igbe patani won reti o yani ya to loopi eto won reti embe ade lo kan ade igbe wa la jo se pade lori ero igbe no reti o shafaru igbe pata iran abo wa o reti yin o ojo aiku sunday ojo keji osu kejo odun ta wa ni o bere yo se pa ni ojo jobo thursday ose ti o nbo lagbara lohun oba imowo ni joba imowo tun ma lekun la sedu mari akomo lede ti wa la somo luabi akowo lasa ti wa le domo luabi e ma le jagba pe kokon mo lati ko ta wa tori pe ojo tin re bi ana odupe lowo gbogbo awon tin ti wa leyin lori eto patapata sustainable solution e se o Prestige Paint show, Adlat Company Jelly show, Bay Lord Limited show. Mo gbe ti to je pe card yin te je lose to koja te ti ri gba ran binu. Card yin ma de ori ero ibale soro yin. Ni ta ba ti lu lo te pe ewe eyan kankan. Card yin o de ori ero ibale soro yin. E wa kun oja lori to alaye baba oro. Mo gbe te sin binu pe agoyin ni ko e ma binu. Eni na lo bo la loju. Gbogbo ma jacket kiri gbogbo bi ki bi ti e ti gbo apata e ma be se gbo akakiri ni de wa Nigeria la gbara Olorun ba o si denu olootu mi ganiya tu be lo asiru wa nkale alukuru eto temi to pe agura ti olayinka ni gboya e wa kuro oja lori eto alaye baba oro 08098444710 08098444710 tabi kelu 07088100154 Suji Olalekan lo ko mi the charismatic river says alanda gbe pe lagbara lowo balaye lashe edmari a tu fi atele fi apade lo se to nbo lori eto alaye baba oro kiri o

0: Eku ya leta. Won yin leta la mo di lati le se wa Bond FM 92.9 Keja. Lati enu temi to pe ago Akinrole. Awon lugbe ipinle Eko ti bebe fun idajo ododo ati wi pe igbese awon agbofinro ati awon to wa ni kara eto idajo ati bi won se ma nfi oro idajo ododo fale ohun ni o mu ki awon eyan ma da mu idajo se lowo ara won nile Nigeria ninu oro to je ninu agbeyewo alaaro lori ti koko ninu iwe irin ni awon olonife wa se pe an tete ma mu idajo ododo wa ni oro nigbati awon isele ba sele ohun lo mu ki awon eyan ma mu idajo so wa ara won ni gbogbo igba ti jamba ba waye won pe awon toro kan ni le Nigeria ki won ri pe won mu igbagbo to lorin fun awon aralu lori oro awon olopa ati awon osise eleto abo yoku ka awon aralu ni igbagbo ni won nigbati awon isele ba sele ko to ri pe won ma ko ara won jo lati dawo jo lu eni ti nkan ba sele si abi nigbati isele ba sele da idajo lowo ara won bakan na ni won so siwaju ti pe won ro obi alagbato atawon to ku to ro kan lati ko awon omo leko le tori eri lati nkeso rode ki won si mo ru awon ore ti awon omo won ko won pe awon agbofinro ati awon ise alabo wa to ku nle Nigeria lati di pe won fowo si kun fi mu ki won si ma da idajo toto ati toye fun awon eyan ti won ba se nigbati o ba to bakan na ni won ro ijoba papa awon ise alabo lati tubo polongo ilan loye fa awon aralu lori isoro to wa ninu ki a ma dajo lowo ara wa ati lati ma dawo jo na eyan pa nigba ti isele ba se ile ejo kan ni ipinle Eko ti da ejo ipe ebe ti egbeni Ahmed Tajudeen Ajiranu e ti won fi nbebe pe ko won da ejo ti won fi kan isun ti won fi kan won lori pe won se ku kan ni owo ninu iku Sherif Agboworin ati omoba Ademola Akinloye ninu atejade to jade ninu oro na won so di mimo pe ninu oro Ahmed Ajiran awon agbejoro re ati iko won eyi ti sinu Advocate of Nigeria Olalekan Ojo ti o saaji won won pe fun ebe ni ile ejo giga kan Leko lati da ejo na nu agbo pe ojo kejilelogun osu yi won bebe fun pe kon da ejo na nu niwaju adajo Olumiwa Martins ti court 50 to wa ni Osborn nilu Eko ewe ile ejo na da ebe na tori pe won ni ko to lasiko yi nitori pe ejo na won se n gbo ejo na lowo labe adajo mi ni ile ejo celery iyen Justice Muhyiddin won ni eyi to ye ko tesi waju ni ojo keta osu kokonla odun yi won ni dipo ti won gbebe fun ti won da ejo na nu kuwon lo ma tesi waju ninu ejo na yi ti o nwaye lati odo adajo Muhyiddin lowo lowo bakan na ni agbo pe ipejo na ti won fi da ejo na nu je ki awuyewuye gbile laarin ilu nigbati won se n bere pe won mo ibi ti Ahmed Ajiran wa ati pe won ni ki omo Nigeria ati awon ajafato awon eyan nilu Nigeria won bebe fun pe won ma fi gba kan bo kan ninu oro na bakan na won tesi waju pe awon araalu ki won ni suru nitori pe ile ejo ni o ma so bi igbejo na yo se ri ko se lori ero ayelujara ti opolopo n duro de lati mo abajade ejo na orin ile tati aro Eko Niji Balẹ ti wa di ni ago mejila Eko yan ro la ma mu wa si ti igboyin wa dat fa gbo lo lotu iroyin yi temi so pe aguru Akinrole loriko mi adupe pe n gbo wa
1: Yewa fakuko idi mare lojiri yewa fakuko
2: oba oke lojiri yewa fakuko
1: idi mare lojiri yewa fakuko nibi kakeje ati polowo o se royin

92.9 la wa lori eto bo se nlo pelu baba Tunde Omobi Sanrin eyin lati kede fayin baba mama onile ti o le le yin jo won ni ke ma je ko ba igi pop tabi sinin ile yin je o original polymer rubber o ti wa nile original waterproof polymer rubber ti wa nile te ma file ti ko ni jo mo aluminum ni eyin fi kan le yin stone coated roofing sheet ni eyin lo Gerard Aluzinc tabi galvanized sheet eke yi to wu ko je eti nowo nowo ko dawo duro si tun jo won ni ka e ma mi kan original waterproof polymer rubber ti wa nile te ma fi le gugu to njo je patapata to ma dawo duro ti ko si ni jo mo e o nilo lati paro rule yin original waterproof polymer rubber yi ni ka e lo lati ri aworan ati video bi won se nlo e fi voice note e fi ranse sori 080 90 95 4555 le kan si 080 90 95 4555 ma je ko ba o le ile re je ko si ma ba ewa inu ile re je pelu number te ma pe si re 080 90 95 4555 ki ma kede fun iwo to ba nife si lati ra tabi o ni eniyan to setan lati ra moto Renault Scenic lift back ni year 2000 model ni first body ni won ti ikunri 4 plug engine ni engine ati manual o da yen ni pe manual gear lo wa ninu e e le ra lati ma fi je gbadun ara yin tori ki je epo rara e si tun le ra ke e ma fi se kabukabu ko ma mu wo wole e si le ra ke e ma fi keru lati ibi kan si ibi kan Renault Scenic lift back year 2000 model 4 plug engine eni to ba setan lati ra tabi eni eniyan to setan lati ra ni kiakia lati ri photo moto na e se hi sori WhatsApp number yi 081 07 50 1413 081 07 50 1413 How ma retin you? Idi ti mo fi yan lati sise ere ori itage lodo awon elede Yoruba ti ohun fi dara po mo won re oserebirin re Gina Chukwu to je omo bibi ile Igbo koda ipinle Enugun lo ti wa omo ipinle Eku amo ipinle Eku nbi ni won bi si to si dagba yi lo fun ni anfani lati gbo ede Yoruba daada o tenu boro oni igba to ohun koko bere to je pe gbogbo e le koko ohun wa mo bi to ohun ma ya si o ba ye gba ohun lodo awon elede Yoruba daada ju awon elede Igbo ti won jo nso ede Gẹ̀ẹ́sì lo oni tawon elede Gẹ̀ẹ́sì yi ni ki won ba obirin to ba sese fe dara po mo ere ori itago e ni nkopo tabi ki won lo ko itan gba ro gudu kan iyen fake story ti won ma so pe aha ma bo iwo lo ma soju ni film yi wa paro fun lati le ba ni nkan po ni oni gbogbo e lori iro ni aluwa la ologbo egbon ogbon ati keran je ni oni won fe dogbon gba ni nkan ni amo eleyi ko fi be wopo lodo awon elede Yoruba oni ibi kan ti e wa tawon ma lo njoko si ni suru lele ti gbogbo awon to ba sese fe bere sini sere tawon ma wa njoko si won ba nso pa awon fe fa won ni idanileko oni ojojumo ni won ma nso pe ka awon obirin to ba re wa yi ti won ma wa oni ohun o wa re nikan ninu awon omo obirin to saseye oriri to ba ibeere won oni ilokulo ati ilokilo ni won ma fi ma lo awon oni awon elede Yoruba oni won fa yi gba awon daada oni ko si wahala oni koda awon ni won je ko won odi olokiki lori ise to hun se oserebirin Regina Chukwu to je omo Igbo o gbe awon omo Yoruba laruge oni ibe ni irawo ogun titan bo se lo le to Bond FM 92.9 now.

0: State Employment Trust Fund ti won ni si awon odo ilu mo ma so fun opolopo awa odo won ni wa je sara loro to wa nle yo o pe ojo wonu ipo won be lowo abi yo loro Lagos State Employment Trust Fund akoko ri mo ma so fun pe kin se eto eyawo nikan ni LSTF n se rara o ma so fun ba kono pe kin se leyin eto eyawo iroyin lagbara nikan ni won se rara o ise kiko ni nikoko ni won se rara o nje je won pe owo fifun ni ta mo si grant rara o ni koko o amoran lori ise atowo re be ni ara ohun ti won se niye tin ba so pe ko to wa ton sibe nko won tun to pin bo se ma ri se leyin ti won ba ko e nise ton Lagos State Employment Trust Fund won se kini won dabira won se bebe e ka bo sori eto eko ni gbowo mi loni adeoluwa adefolarin okun ade Mr Pilot lo kin ka bo sori eto ile ise bond 92.9 le tin gbowa alejo mi se wa pomo
1: be ni sir
0: e ku ya le ta ma o
1: yes
0: sir se wa pa o da mi mo ti loju iri abi
1: be ni sir
0: ah eh sari pe oju yi ki se ajeji mi se wa pa ma o yes ma gbogbo le ko oga wa pata yes nko o
1: o
0: ba ki won te ba para di office e ka bo sori eto gbogbo ni sowo fe ke gbo mi gbogbo ni sowo eyin le le to yi gbogbo en keni to ba mo pe ohun o ya ole mo fe ri taji se ohun si ri taje se o fe ko duro ni ipinle ku mo fe ke gbo mi nitori pe awon ibere ti mo ma bere lowo alejo mi loni o ma ran wa lowo alejo mi e ko ba mi daruko yin lekun re ipote de mo ni Lagos State Employment Trust Fund ma
1: okay sai se sir oruko mi ni temi tope adeunmi
0: temi tope adeunmi eh lati
1: Lagos State Employment Trust Fund
0: ki headquarters lewa bi local government
1: headquarters
0: e ka bo ma
1: yes sir
0: o je ki n bere bayi eto kon be ti won pe ni cohort eto yi o je nkan ti e ti se aseyori ipele akoko abi
1: ben
0: e ti se aseyori ipele lekeji ti mo gba fun awon odo leko papa julo eto ironi lagbara pe ki won ti e le da duwo kun na jeyan laye ni eto yen nje le bere lati salaye fun pe kini awon etan aseyori to jade latari eto yi te le so fun awon araalu kon le ba ni ifokan bale ni ori nigba te n gbaradi fun ipele leketa
1: okay e se sir awon aseyori ti a ni ninu cohort 1 ati cohort 2 ni pe opoloko odo lo wa ti wo nise ton se igba to dara po mo eto yi o je ni to nise ti won ton se elomi gan wa to en pe ninu awon ti akọ te pon gbaṣẹ gan lati oke okun nisin elomi je wa to en pe o gbaṣẹ kakiri gbogbo Nigeria ti ni Eko so gbogbo o ni ise won ti o le se nisin ko to darapo mo eto yi elomi o ni ko to nse elomi o mo to se ma se sugbon gba to darapo akọ won ni orisirisi nkan ni ko otona ti 2 akọ won ni ICT akọ won ni trade akọ won ni waste recycling so opolopo to en pe boye elomi o le se web design o be sin se elomi wa to en pe ko mo to se le se biogas o be sin se elomi wa to en pe ko mo to se le se digital marketing content creation o be sin se so elomi wa te gbogbo waste recycling o te ni oko to en pe o tin gba se kakiri gbogbo Nigeria to n se kini waste yen sin orisirisi be je lo en pon se web design fa won companies to n se fun ra won so opolopo eyan lo ti je pe wo le se awon nkan mi bo nisin o ti le se
0: ti won ti le da duro ta won o le
1: da duro
0: wa won ton ma je fun ra won
1: awon bo tin gba awon eyan to en po tin gba awon eyan ti se nsin yin
0: ma Mrs. Ade temi to pe Adewunmi
1: beni
0: kini je ko hot ale se ase yori lori ipele akoko elekeji eleketa lo fe bere ya bi abo ti bere ni
1: a se fe bere ni
0: kini je ko hot
1: okay ko hot yen je pe ti a ba fe ko awon eyan ni eko lori orisirisi nkan ta nse yi o ma pe si ipele orisirisi so ko ti eni awon stages to en pe afin koyan elomi wa to en pe o ti se cohort 1 cohort 1 yen sin awon eyan kan lagba to en pe ta n ko won so awon elomi la tun fun lanfani to ma se cohort 2 so cohort 3 yin si cohort yen mi pe a fe fun awon elomi lanfani to en pe o ma le ko gbogbo nkan ta fe ko won sin
0: lawon ise owo ati ba se nse nkan production some omnis abi things that are valuable to human beings that people will buy abi je mo gbogba ma ada fun yin ko 3 eto ironi lagbara eto ikose eto eso isoni de eyan tori en te ba ko bi apere bo se nse bata lona igbalode ta ara america tin ra bata lowe tori nkan mo sa case yin ni pe te ba ta e ma to ko ma ba de ron ni din ni leyin te ba ko ton e fun ni ibi kan wa ti joba ipinle ko te ba ran mi leti oruko be ti won se aye orisirisi fun awon onise owo to ba ni shop ni job ni ko iwa jeun se mo paro debi pe yo se bata yo post e e tun ma ko boye ma lo new media social media lati fi se kini lati jaja ta ara america ba tin bere bata awon ti canada bere bata uk bere bata se mo ko ni e ti bo saye njo kon lo ma ni ko ti e wa so nko wa ba won to awon to ti se bata nko wa ki won o ti di international ni abi ibere mi re eleyi te be se court eleketa yi nti mo gbo lenu es oga pata ni wi pe awon ti o le ni 500 people to the youth lo ma ran lowo ta won ma ko ise to ma ni ise latara e to ma je eyan latara eto ironi lagbara ekose ta pe ni court 3 e dakun iru awon eyan wo ni won pe gede qualify lo nje be lati so pe awon fe darapo mo court 3
1: okay she sir so awon eyan ti o le darapo mo court 3 ni awon eyan from 18 years to 35 years old lo le darapo then afu awon bi 35 si 40 bi 5% no 35 years si 40 years lati darapo then eni egbodo jeyan to ti se at least to ni ssce to ti lo si senior secondary school to ni certificate so eni to ba ti ni certificate yen to je ti pe 18 si 35 to wa ni bi 18 si 35 atelomi awon die bi 35 to 40 ati pa tun fun awon eyan ni awon eyan bi lanfani awon eyan ti boya o ni awon ilera kan abi kokko sa awon bi ipenija be ni afun lanfani na lati darapo mo awon ta fe ko then o je gbudo tun ni lastra lastra don ni sir o gbudo ni lastra id so awon eyan ti o le darapo ni
0: esima ibere ile se pataki polopo awon eyan ti won gbo awon mo pe e fe ko wa ni se e fe ko wa ni se kini lct fin da wa loju pe ti e ba ko wa ni se itan e ko ba mi la lesese awon se oluwa labe ko 3 te ba ju aso ton te ba ko wa ton su da yin loju pe awon no le je eyan latara se yin
1: oya so awon nkan to wa ni ko 3 ni ict ati waste recycling so ICT yen bi digital marketing content creation digital analysis then waste recycling yen bi awon bi biogas so ti awon eyan and nkan ta ba je nko awon eyan si nkan se mo pe lomi ma lo si school to yen pe boya theory lo ma nko won bo nkan ta wa nse ni LCT ni pe a ma ko yan ni practical aspect yen a ma practicalize gbogbo nkan ti a nko awon eyan so eni e ma le mo dada after the training o ma le da duro pe yes o le si ma lo lo so afani wa to ye pe akoko yan pe koko gbe nkan sori yan pe oko nko sori yan sugba ma fi won won ti won se nse o n sagberugbe so
0: o se theory nikan
1: o se theory nikan
0: theory and practicals
1: yes a ma fi ran won to ye pe o ma le da duro ma le da se ti yan ba pe won gan leyin training yen pe mo fe se kini eni le da duro fun re to ma le se
0: ma iru awon odo te ri ti ba 18 to 35 abi
1: ben
0: lokunrin nikan
1: okunrin atobirin ni o okunrin atobirin
0: eh da mi lohun beere elekeje pe se anfani wuwa nbe sa ojo ola is there that future opportunities is learning those trade or artisan through you.
1: Okay. Anfani wa nbe ni ojo ola. Anfani to wa nbe gan pe even ta se nko awon eyan kan gan. Anfani yen ti bere. To se nko won tan.
0: Lona o mo.
1: Because ona to fi je ni pe atun ko awon eyan pe kini yi te se le fi polongo bi content creation mo pe mo so so e le mo pe okay kini yi bayi ni mo le fi polongo e saye so afani to wa nbe pe te ba ti mo kini ito te je mona te le fi polongo e fi gbogbo aye pe nkan ti mo nse ni yi o awon eyan o ma ma ra nkan te nta o ma ma pe yin because iru graduation ta se awon graduation ta se in the past ti mo visit fun ra mi at the point of the graduation ta ni ka we ma se testimony ko te ti a se pari training to se se internship to en pa se graduation opolopo eyan lo ye npe kini ton se yen o ti polowo e isin ati wa ni era social media to en pe te ba ti bere nkan ele fi ran awon ore yin ele fi post e online te pa awon eyan ti npe nkan ti mo nse ni opolopo eyan je lo so yin pe ngba ta won post awon eyan npe won pe akini yo o ya mo fe ra ile mo fe ra yen o je nta ton ri se dada so anfani wa be lojo la eko te pa ko lodo wa nkan ti e ma le lo titi lai lai ni eko
0: yen
1: to ma fi jeyan laye
0: ate ni ma reti enikan ke to je eni ma wo enikeni you be independent on your own
1: very independent
0: e gbo bayen oruko alejo mi loni arabirin temi tope adehunmi lati lagos state employment trust fund to ten gbo ni eko onigbowo mi ileise bond 92. Na ade oluwa ade folani okun ade loruko temi e je kin berebere kan abi meji si kin to se oju ago e je n gbo wanle o ye ni bere kan tabi meji e ma ba arabirin temi tope Adehunmi e ma ba on soro laipe like you know amo je kin berebere temi to ke wa berebere ti anti temi to pe ma mo gbo pe osu kejo odun ta wa yi ni eto ironi lagbara yen lo ma bere eni ide ni ogbonjo ko lo so gbugbo ajo la lo ko lo so wa lojo so nbo ko lo so wa lojo so nbo asi pepepe ola lo su ma pari august se ojo kini ni osu kejo august first ni lo ma bere to wa pe be ni eje ka mo to wa pe be ko e to wa so na pe this is the correct date to ma bere amo nto to wa se pataki re bo la won odo to n gbo wa nle bayi se fe kupa ninu e oya
1: okay se gan so august lo ma bere si awon odo se le to se le kopa nu e ni pe e le pe wa eni to ba fe pe o le pe lori call lati mo update nkan ti a fe se tabi ki o ma visit social media wa a ma post flyer wa sibe to ma le ri link ti o ma fi apply a wa ni linkedin a wa ni facebook a ni website our website is www.lsctf.ng then ele send email si wa info@lsctf.ng phone number wa is 01 7000 945 so e ma wo awon social media wa regularly a ma post link tawon eyan ma le fi kopa sibe
0: ko sha ri daju pe awon ni lastra
1: oni lastra
0: won de ko de ma ju odun merin di e marun di logoji lo 35 years abi
1: ben
0: awon odo to de si pe odun meji di logun 18 years le fe
1: ben
0: iba sokun iba sobirin
1: ben
0: abi mo last be lowo yen awon to ti o ba laye se mo pe o le ko se yen lori ero ayi lujara online
1: physical ni o omoye so yin pe practical la nse ko nse theory physical online o le work because eni e gbudo wa nbe ko ri nkan ton ko so physical ni ko si online
0: ipinle ku je ipinle to kun fun ebun repete ma esi mo pe do wa ni ebun ebun gan ma la yan en ba mo bolu gba ebun ni eni mo ri ko ebun ni eni mo jojo amo ye to fi jola n to fi jola laye won niyan won kawe imi o ti kawe amo e to kawe olorun ni jo lo ma fi jeun o de fi jo jeun amo opopolopo awon odo nigbagbo pe ainise lowo yen kini kan o igba kan ra kan o nje ki le le so fun awon odo papa yo odo gbalodi to nigbagbo pe ainise lowo yen ijoba lo fa eyin to le joko ti ni awon iwase mo awon ti iwase awon ori ise e to ninu ijoba oda igba kan oda mo fe se gba won yanju
1: okay nkan ti ma so ni pe lakoko ki awon odo ko ma ro ra won pin because en to ba ti ro re pin lo ma wo pe nkan o le possible then elekeji ti eyan fun re ti o ba fe de ipo agba eni e fun re o ni ise o ni ipa to n fun re gbudo ko so ti eyan ba se setan abeni ti o te ti lo university rara itori ana fawon eyan to lo secondary school na lanfani keni e fun re ni ipinu pe ohun gbo fun re ma sorire ko believe in yourself first leyin na wa wa opportunity to le work pelu believe to ni fun re ko se gbogbo nkan na le o ma ni ah eni yi bayi lo ma ran mi lowo eyan bayi lo ma ran ki yan fi ran lowo si owo olohun ko believe n pe gbogbo nkan ni o le di sise de ko wa ma wa awon opportunity biru ti lstf gbe kale yi then make use of the opportunity ti o ba ti ri opportunity yen to ba ti koton iwo fun re to learn more wa le fi wa de ipo agba ati bi teyan fe de so ki yan ma ma so yin pe ah ni pe ijoba ni o eleyi ni o tohun ni o ki yan fun re go believe in are n pe yes pelu olohun o gbogbo e di sise ko je wa opportunity bi lstf an ko won yan ni ise orisirisi to ba ti reyan to tun le because awon se tan ko won yan yi ibo mi on fowo ko opolopo wo lo fin ko sugbon eko ijoba ipile ko gbe iru eto ikale lati ru awon eyan lowo ki yan ma wa ru opportunity yen to ba ti ru opportunity grab it make use of it and you will be better in life
0: o se ma se n bo eyan ara lewu anfani lo de yo arabere adehun mi temi to pe ni to ba ti ra anfani gba mu kojo ola ojo ola re ko le ba daju lagboro olohun ojo ola gbogbo o daju o oya eje ki n se oju ago 08181509290 08181509290 08181509290 ele ni bere kan tabi meji te bere lo arabirin ti mi to pe adehunmi ti won je alejo mi lati Lagos government trust on lori eto loni afani yen lo de lati bere 08181509290 ejo e pare du ni ma radio yin gan dun bi ju ohun yin gan lo hello madam e pare di oyin
2: e sa ara mo
0: o ga o agiri poju 08181509290 hello yes ma
2: e karo sa
0: era ma ibere yin ma oruko yin bole tin pe wa
2: oruko mi ni iya fe kon tun mo fe lati barija mo fẹ bere pe ọmọ to yẹ pe o wa ni 200 naira to ba fẹ o se ẹkọ o se pari last year pe kini bawo lo se le se
0: segbon do bi so e do bi yen o ya e jo kan da inu e ko ti ko e ma wo ska di ma
2: okay
1: ọmọ to se pari last paper yen to ba ni aye lati le fi ko nkan ta fe ko o le darapo
0: ojo ri nkan ti ojo ri o ba ti pe 18 years
1: o gudo pe 18 years o age yen gangan lo wa important o gudo pe 18 years ti last paper second year university
0: secondary school also
1: secondary school to ba je ti secondary
0: no to ba pe secondary school mi bere o ita won so aya institution la won so ti o ti lo sa
1: ti secondary school yen gbudo ni certificate SSC yi bo to ba je
0: wa gba omo to je se wa ek tonko ti won de be ko won dile won de ti ladison amo e mo ko o na gba won result yen na tin jade abi amo ku si pe 18 years o to ba de dile le tin yalu
1: ara requirement wa ne ni e gbudo ni SSC o je gbudo ti pe 18 years
0: be mo be fi de mu le niyan o ya 08181509290 08181509290 ni number ti an lo eje n bere lowo yin ma o o se pataki kin bere lowo yin ma e so pe osu ta wa fe mu ni august ni training e so fun wa bo osu meji lo wa se idanileko yen abi osu kan
1: okay so idanileko yen osu kan lo ma fi se
0: ero lo ma so
1: wo sanwo kokan fe ni o wo sanwo kokan
0: free of charge bawo le be kali gbogbo eko to ka fun me po le eko de pe bi ona me lo ma gba ko le ko yi
1: so ama ko awon eyan ni orisirisi local government o le ma je gbogbo local government to wa leko so the best thing ni pe a ma so awon centers to wa available te ba ti wo gbogbo social media wa yen so eni to ba fe apply o le apply si to sumo odo e then leyin osu kan training yen na a tun ma place won internship
0: yes.
1: Fi won le o ara awon anfani to tun wa nbe ni e leyin training yen so internship na o wa nbe eni to ba fe darapo ko sa mo pe gbogbo nkan ta fe se osu merin ni a se training osu kan a wa se internship osu meta o jo osu merin
0: 0818150 9290 number down to 0818150 9290 ni number yen o 0818150 9290 e pe number kan le nkan number ta ni e number re yin
1: no number Lagos State Employment Trust
0: le wa sari ko bayi mo sa ko en sari pe number ko je ta number re ja number re mi na ki lo di e si ma ba pe number ile merin wa
1: kan ni lo
0: hello
2: hello e ka lo
0: mama yi e tu pa radio yin na ti ko mi wa be pe ki radio n tu ti ta ni eh eh
2: oruko yi ma ni e ku se o
0: yes ma
2: e ko to a ma ju se fun wa o olorun a gba fun yi o a gba do program yi o ta ma de re awon ta le refer na a ma refer awon I'm
0: out of farm. 0818150 9290. Hello.
2: Hello.
0: Mama, let me know to Pada. Oh, yeah, I'm going. Oh, yeah, I'm going. Oh, look, I'm
2: going. I'm going. I'm going.
1: I
0: 9290 0818150 9290 Hello.
2: Hello. Hello.
0: Oruko yin ma bo le tin pa ma. Yes, I'll go you.
2: Miss Gina.
0: And go you ma.
2: E je mo fa dere pe se agbalagba le ko.
0: Bi omodun melo.
2: And
0: 60 something. 60 something. Oda.
2: Then.
0: Oh, Emma Bere, losu to nbo se gbo. Oya ile ni pe mi le down loan. Emi o lati tenu mo pe 18 to 35 years abi.
1: Then.
0: Ah, eh. E gbo mo to du ina tun re ni pa.
3: Hello.
0: Oya o tun sa.
3: Hello.
0: A gbo yin sa.
3: Ah, era sa o. E ku se sa, mo ki madam ati wa be.
0: Okay.
1: Yes, sir. Yes, sir.
3: Hey, if you can sorry, you can loan me a little bit. Sorry, the lawyer.
0: And boy, sir.
3: I have only actually loan me any 10 to 12 a little
0: better. Good, sir. Good.
3: Okay, sir.
1: Okay, sir.
0: Yeah, I don't know.
1: So, any to a little better, you got to sumo doin, or sumo be, ele visit local government ni kotun, ko putin through more on it. But te ba de fe visit website wa na www.lctf.ng e ri opolopo nipa ogbo nkan te fe mo npa loan e je le send email si wa info@lctf.ng e je le tun pe wa na te ba fe mo
0: le merin e ma konju pe ojo ti lo ya
1: 01 7000 945 01 7000 945
0: Ojo se tun bo exercise ma o
1: yes sir shake sir

0: kerege lago meji lao solu eka san eku se din iroyin apapo lo nde se ti gboyin lati le se bond fm 92.9 eka ti radio nigeria tafika le ti lu ni gbongbo ni keja leko amo saju awon koko to je ninu iroyin ohun ijoba ipinle eko sagbekale eto ikoni nise ijoba ipinle oyo tenpele mo akitiyan re lati mu ojutu mo eto abo lawon ile eko ajo INEC fi da awon olugbe ipinle osun loju wi pe eto idibo gomina yo lo ni rowo rose awon mejo ku bi orilede russia se kolu orilede ukraine wayo ero ina re lekun rere latenu fauzia salako soni ijoba ipinle eko ti sagbekale eto otun kan fun awon odo lagbegbe agege eto na ni won ni yo tu fo okoyo yo si fun awon odo lona lati ri ise owo lati se igbese yi ni oni eto na yo je ohun ti o mu ki awon odo ti omodun won to lati omodun 14 ti 30 odun ki won ni anfani lati ni ise kan ti won ma ko eleyi ti o mu ki adiku ba ipenija ainise laarin awon odo ki won se le duro fun ara won ki won le de eni ti je pe ise ati osi yo wogbe nilu agege alakoso fun eto ile ise alakoso fun eto ton ri si ise ati osi ton le wogbe ni ipinle eko agba ni akinyemi ajigbotafe salaye siwaju si pe eto yi ni won pe ni blight to bright initiative ti awon gbe kale lati je ki ise ko kuro ni awujo papa ki awon ti won ti won ni nkan ki won le ri owo ponla ni agbegbe iagege oni awon odo lati omodun 14 si 30 odun ni won ma mu lati se igbe kale eto ohun so ma si fun ni ise na lati ko ki won le ri daju pe awon na ko tun on kokun won si fi kun idagbasoke agbegbe ohun won ni ipele keji eto na leleyi to fe waye yi nigba ti o ti bere lati odun 2025 bako na lo ni awon to ba kopa ni bi eto ohun yo lanfani lati ni olutosona ti yo ma to won sona ni gbogbo nkan to ba nse olawon to ba fakoyo dada ni won tu pese fun awon irise ti won ma fi sise won bako na ti won si se gbianju lati se eto iranlowo eleyi ti won fi da ise sile ti won ma janfani e lati ajo Lagos State Employment Trust Fund ti won da sile ni ipinle Eko lati ran won lowo ajo loma ti fi ajo loma ti ni o ti se pataki ki awon ri daju pe ile won se lona to to nibi ti won ti fi agada godo gbangba ti won fi ti ile itaja kan pa legbe lagbegbe teju oso ni oju elegba latari bi o se je pe o wo po fun won lagbegbe yi lati ma toju awon idoti won daada ile to ti je wi pe o lodi si ofin to ni se pelu ayika ni ipinle Eko igbese na ni ajo lama gbe leni leyin opolopo akiyesi ton ni won ti so fun awon ti won wa ni agbegbe yi nipa bi won se mojuto idoti won to oga ajo loma dokita muyiwa gbadege si ni igbese ohun se pataki loju na lati le je ki ayika ko wa ni toni toni ki o si ri daju pe agbegbe won papa ni ipinle Eko awon gbogidina aisan ati abi arun ko won ba tan ka ni ipinle na oni awon idoti ti won ko kaakiri lona aito ohun lo ni se pelu pe ki o je ki omi ko ba lo gerege ni awon oko oni ajo norma ko ni 30 lati ma gbe irufe igbese bayi ni gbogbo igba lati ri daju pe awon obi ti won tin lo idoti lona aito awon oni gba won laye won wa ro awon loja egbe awon loja atawon olugbe lati le daju pe won gbe ile won fun awon psp lagbegbe won ijoba ipinle Eko ti tenpele mo akitiyan re lati ri pe arun jedojedo iyan hepatitis di ohun afiseyin te gun alarin fiso lati ma ti je ko tu seyo mo won ni leyi la won se loju na lati ri daju pe ohun na o di ohun afiseyin ohun lo se se eto ayewo ilera ofe eleyi ti won gbe kale lati ri daju pe awon olugbe ipinle yi won ni eto abere ajesara won ri larowo to won alakoso fun eto ti won pe ni state aid program dokita oladi pupo fisher lo soro yi nibi ayajo eleyi ti won fi nsami ti won fi nso nibi ti ayeye ti arun jedojedo yi ti odun 2026 ti won pe ni 2026 world hepatitis day eleyi to waye ni ile iwosan ikoroju general hospital nibi ti dokita fisher ti ro awon olugbe ipinle Eko lati ma sayara wo ayewo ara won daada kun le mo ipo ti ilera won wa papa lori arun jedojedo iyan hepatitis oni ipolongo yi waye lati le je ki awon olugbe ikorodu isolo ati agege le ni idanileko to moyan lori lori arun hepatitis oni lara awon nkan ti won se na ni pe ki won se ayewo ofe fun awon to wa ni ibi agbe ohun ki won le mo ibi ti ara won wa bakan na lo ni pe lara awon ti awon se ayewo fun awon ti won pe won ko ba hepatitis b pade lara awon won fun wa ni won fun won ni abere aje sara nigba ti awon ti won ba pade lara awon won gbe won lo si ile iwosan fun itoju to peye oni eyan bi egberun marun awon osise eto ilera lawon ti fun ni abere aje sara laipe yi pelu atileyin ati ajosepo awon ile ise to nri si ipo ogun lorileede yi ati awon ajo ti kin se ti ijoba lawon jo pawopo se eto abere aje sara ohun ati eto ilera ofe yi dokita fisha lakotun oro re ni hepatitis b je ohun kan to je pe awon ni lati koju nitori pe ti won o ba mojuto o sese ki o fa ki o da edo ara ko ma je ko sise mo ko si tun fa jejere edo papa o wa ro gugu awon olugbe ipinle eko lati jina si mi ma mu oti tabi nkan mi ti ko da ki won si jina si mi ma lo abere blade tabi pin eleyi kan ma lo pelu elomi ki won gbianju lati wa ni ojula lakan fi nsori nipa ti eto abo won won ti ro awon olugbe agbado oke odo lati ma bu awon agbofiran gbo to ba kefi tabi ti won fi ti won ri iwa tabi ise si eleyi to lewu si eto abo ni agbegbe ohun eleyi ni ohun ti awon alenu loro ni joba ibile na fi gbanu kan sodale lori loju na lati le mu ki eto abo idagbasoke ijoba ohun ko le muna doko alaga ijoba idagbasoke yi ogbeni abiodun jimo ejigbadero gbosuba sadankata fun awon alenu loro na fun igbese ti won gbe yi eleyi to tumo si pe ojuse gbogbo ilu ni lati le mu ki eto abo ko peye ko wa nilu igbakeji alaga ogbeni yusuf sobayo to soju alaga na nibe o si fidi re mule wipe isakoso ijoba to wa lori alefa bayi ko ni dawo duro lori pipese ohun amaye derun fun awon ara ilu ninu oro tire alaga CDC agbado oke odo ogbeni NS Kasumu ni pataki ipade na ni lati tun da awon ara ilu leko si ki won si le mu eto abo agbegbe won lokunkundun
1: abo ilu o se koko niwa kiba iko ti a o ba sabo ko ni si fokan male laarin ilu ti abo e ba pe fokan male wa nbe ni awon atawon olopa ti awon olopa telemile ton pe ni DSS gbogbo ajo lasepo ti jo mo ran gidi
0: alakoso ti ileise olopa ni ipinle eko ogbeni fatai tijani ti ogbeni sotayo oluwaseyi soju fun to wi pe leko ta wa yi o se pataki ki gbogbo olukuluku ko wa ni ojula lakan fin sori tori pe abo o se pataki fun to lori telemu ile ejo kan ni ipinle eko ko gba ki won gba idasile ogbeni ahmed sajudin ajiran lori esun ipaniyan eleyi ti won fi kan eleyi ti won ni ogbeni na o ni nkan se lori iku to pa ogbeni sherif agbowarin ati omoba ademola akintoye awon agbejoro ogbeni ahmed ajiran ti olalekan ojo lewaju won yen agbejoro nla olalekan ojo to lewaju iko ohun ni o ti ko iwe bere fun idasile arakunrin na nile ejo giga na iwe idasile ohun to ko ni ojo kejilelogun osu keje ta wa yi to gbe wa siwaju adajo agba olumuyiwa o martins nile ejo to wa ni osborn leko ile ejo na so fun won wipe iko awon agbejoro na yen ti ogbeni ahmed ajiran won ni lati duro di igba ti won ba bere si ni gbo ejo na ni ile ejo ko to di pe won ma le ni lati gbe igbese kan abi mi ti won ni ibere ejo na yo bere lojo keta osu kokanla odun ta wa yi opolopo awon ara ilu ni won ti n pe ipe fun igbejo yi loju na lati le je ki won mo otito eleyi to ro mo oro na gbogbo ọjọ́ oṣù keje lọ́dọọdún ni àjọ United Nations ti yà sọ́tọ̀ lati se amuyo ati se ami ayeye idore iyen ti won pe ni International Days of Friendship eleyi to bere lodun 2011 lati ojo yi ni lati se agbekale ko ti se agbelaruge ati ki won ri daju pe won gboruku ti pataki nini ibasepo lagba nlaye won tun se eleyi lati ni itesiwaju isokan ati alaafia kakiri agba nlaye ni orilede wa Nigeria opo eyan lo ma nsa mi ayajo yi won ni ati eyan ati eranko ni won nilo lati ni ibasepo to da nitori pe enikan ko le daye gbe lara awon orilede yi soro lori ayajo yi won si gba awon eniyan lamoran lori irufe eni ti e kon ma yan gege bi ore
2: gbogbo awon odo wa won mo ru ore ti won ma ba se kon mo ru awon ore ton ma ba ba rin tori egbe buburu o n ba eniyan rere je
3: dara poko ko je ore si aya o ti dara na ki obi ko je ore omo won dara ki ore ko je ore ara won ko si ri inu ara ore lo mu aye toro ti e ba ni inu ara wa ta je ore ara wa ma aye toro won gba ni na ore lo n pa ni ore na de la
4: yo ore re han mi mo ru eniyan ti o je won mo olorun ati gbogbo eniyan do wo ni ta fe ba dore idile agbodo je ore ara wa oko ataya ka je ore ara wa
0: agbalogbabo omo orilede yiro ijoba atawon alase to ku lati je ki ayajo na tubo fese nile papa julo sise idanileko lori pataki nini ibasepo to lorin iroyin apapo le npa lati le ise bond fm 92.9

ni ayo a ma de na ni idunnu a ma wole fun wa ni la se ledun mare oba adupe lowo olorun oba oba lati leyin oba to ba wa seun gbogbo oba to je ko gun rege fun wa loni oba to je ka ri se to ni se adupe lowo ore olorun to ati wa se ti ni ko olorun oba ledun mare ko jo ko fi alubarika si ise wa eyin te n gbo wa na ni olorun fa alubarika si ise yin na o ise wa o ni dojuru la se olorun oba adupe lowo gbogbo eyin te n tete si wa na oju oni ti lagbaro lo oni ojo ayo lo ma je fun wa yẹn ba sese de bi oja yin e ma ronu e ma ta ile ise mo ni lagbaro lo so ba se ma fi ile ise lo loni nitori ko enikan ki je ko ile fe awon kandi igbo na won ti de to bechuku o si wole ati if I ade si to bechuki I always see Maureen my beautiful sister

0: Bond FM 92.9. Okay, we know the Oyorima. Okay, Rona. Okay, Nkuzi. We blow table for Naka. Onye Nkuzi gi. Bo Ngozi Ndichi. We manage them. Ngozi.
1: Ibo makano. Ya gazere gi. Asin ya drigi na makine sunyorai na Nkuzi Ibo nkuvo chita. Keki ime. Ona agakwa. N'ezie nkuzi Igbo bụ imetụ ọnụ n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. N'ụbọchị nke taa yiri omenala, maka na n'izuụka gara aga, anyị tinyere ọnụ n'ihe gbasara asụsụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ metụtara nke ahụ. Mana taa, anyị chọrọ imetụ aka n'ihe ndị ahụ pụrụ iche eji wee mara ndị Igbo. Kedu ihe ndị ahụ nya njiri mara ndị Igbo kpọmkwem bụ ihe anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụ na atụ ya na bekee akpọ ya Igbo identity. Kedu ihe ahụ ọ ga-abụ ịhụ isi n'ezie na onye a bụ onye Igbo? Ọ bụ na ihe onye Igbo si n'ihe dị otu a ka eji wee mata onye Igbo. Ka m malite n'aha. Aha dị iche iche ndị Igbo na-aza so na-egosi na onye a bụ onye Igbo. Abịa, e nwere aha dịka Chukwuemeka. Onye asụsụ Yoruba agaghị aza Chukwuemeka, kama o nwere ike zaa ya n'asụsụ ha, mana ọ gaghị aza Chukwuemeka n'aha Igbo. E nwere aha dịka Ekele Dịrị Chukwu, naanị onye Igbo ga-aza aha dị otu ahụ. E nwere Ngozi Chukwuka, e nwere Amara Chukwu, nwee Ifeoma, nwee Ezinne, nwee Tochukwu, nwee Chika, nwee Nkasi Obi, nwee Nnamdi, ọtụtụ n'ime ha nwee Chinedu, nwee Ebere. Anyị niile ihe ndị a bụ aha ndị Igbo. Ọ ga-abụ akpọ ya ịma n'ezie na aha a bụ aha onye Igbo, agaghị agwa ya mmiri. Ọ bụlagodo onye Igbo alụ n'obodo ọzọ abụghị ala Igbo, ụfọdụ n'ime ha na-enwekwa aha anyị. Mana abịa ha agwa ya aha ndị nke ọzọ, eleghị anya n'ebe alụ ha ma ọ bụ na mama ha si ebe ahụ, ịhụ na aha ahụ ga-agwakọta agwakọta. Ị ga-eji wee mata na onye a agaghị abụcha onye Igbo jeruo n'isi, mana o nwere ọbara Igbo n'ime ya. Ihe ndị a niile bụ ihe eji agba onye Igbo. E nwere ejiji ma ọ bụ ekike eji ama ndị Igbo. Ịhụnụ nwaanyị Igbo, ị ga-ama na nwaanyị Igbo. Na mbụ, etu ndị Igbo si eke ekike bụ na ha na-amabia akwa n'obi, ọkachasị ndị nke na-etolite etolite, ha wee were aka n'ure wee chọọ onwe ha mma. Ha ga-ebido n'ihu, bido n'ahụ, sechaa aka, sechaa ya n'ahụ n'ahụ dị iche iche, wee weziere akwa jebie n'obi, wee were akwa kebie n'obi, werezie aka wee wụọ n'olu ha, gbara n'aka, ihu ya ịma n'ezie na nwa afọ Igbo tozuru etozu. Mana ka oyibo na-abata, ọtụtụ ekike malite wee na-agbanwe. Mana rukwe taa, o nwere ekike ọ ga-abụ nwaanyị Igbo kee, ị ga-ama na onye Igbo ka ọ bụ. Nwoke Igbo kee, ị ga-ama na onye Igbo ka ọ bụ. Ọtụtụ ndị Igbo ihe eji mara ekike ha bụ isi agụ. Ndị Igbo na-eji isi agụ, akwa isi agụ egosi na ha bụ ndị Igbo. Ụmụ nwaanyị ha na-eyi akwa n'elu, wee were ụkwụ ọgọdọ na-abọ, wee makwasa n'elu ya. Ọ bụ na ịhụ ekike dị otu ahụ, ị ga-ama na onye dị otu a bụ onye Igbo. N'agbanyeghị na mpaghara Delta na-eyikwa otu ahụ, mana nke ndị Igbo bụ na ị ga-ahụ n'ezie na ndị a bụ ndị Igbo. Ha na-eyikwa ihe dị ka aka n'olu, ụfọdụ ha agbachaa n'aka wee chọọ onwe ha mma. Nke a bụ ejiji ndị Igbo. Abịakwa na ndị Igbo a na-ekwu, obodo dị iche iche n'ala Igbo nwekwara ụzọ dị iche iche ha si wee na-ekekwa ekike bụ na ịhụ ha. N'ezie, ị ga-ama na ha bụ ndị Igbo, mana ị ga-ama na mpaghara Igbo dị otu a ka ha si. Dịka ndị Arochukwu, ekike ha na-atọ m ụtọ ebe ọ pụrụ iche. Ọ na-abụ ha kwechaa ekike ha, ị ga na-asị n'ezie na ndị a na onye a bụ Arochukwu. Maka na ụmụ nwoke ha na-ama akwa, ha ka na-ama akwa n'ukwu, wee yi ogologo uwe ha na-eyikwasa n'elu. Ekike ha na-adị m ebube n'anya. Ọ bụghịkwa na nke ndị ọzọ adịghị mma, mana ekike ha na-adị iche. Nke bụ na ha bata na mmemme, ị ga-ama na onye a si mpaghara Arochukwu. Ọ na-adị m ebube n'anya. Ọtụtụ oge adịghị maka ndị a, ọ bụ na ọ bụghị ya, ọtụtụ ihe ka anyị ga-abanye n'ime wee na-akọ, ka ị wee na-aghọta. Asụsụ, asị onye sụọ asụsụ amara ebe o si. Ọ bụrụ na ije mba ofesi sụọ Igbo, onye bụ onye Igbo nọ gị n'akụkụ ga-atụgharị ma na n'ezie na onye a bụ onye Igbo. ọzọ bụ akparamagwa ndị igbo bụ ndị na-agba mbọ nke ukwuu ndị igbo na-agba mbọ ha bụghị ndị dị umengwụ ebe ọ bụla ha nọ ha na-agba ezigbo mbọ iji wee gosi na ha bụ ndị siri ike na-achọta ihe afọ ga-eri ha abụghị ndị umengwụ ma ọlị ee ọzọ bụ na ndị igbo na-agapụ mba ha na-ejepụ ejepụ ọ bụ ya mere a ga-asị gị ọ bụrụ na ije otu obodo na ịhụghị ndị igbo ịma na obodo a bụ obodo arụ na obodo ahụ adịghị mma gị gbawakwa ọsọ mara nke bụ eziokwu bụ onweghị obodo dị n'ụwa ị gaghị ahụ onye igbo n'ime ya n'ihi na ndị igbo bụ ndị na-agba mbọ nke ukwuu ọzọ wee bụrụ ụmụ nwoke ndị igbo na-elezi nwunye ha anya n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha malitezi ugbu a na-akpazi ajọ agwa mana ezigbo nwoke bụ nwoke onye igbo na-elezi ezinụlọ ya anya ọtụtụ n'ime ha agaghị dịri nri mana ihu ụmụ ha na nwunye ha ụmụ ha na nwunye ha ka eji amata n'ezie na nwoke dị otu a na-elezi ezinụlọ ha anya nwoke dị otu a bụ n'ezie na onye igbo ka ọ bụ anaghị ele ya ugboro abụọ ọzọ bụ na ndị igbo bụ ndị na-enwe ịhụnanya n'ebe ụmụnne ha nọ dịka isuo igbo maọbụ na ị nọ na mkpa bụrụ onye igbo ga-aka ya achọ ka o nwee mmasị inyere gị aka n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 ka ihe omume anyị na-ewetara gị si abịara gị bụ nke anyị kpọrọ nkuzi igbo anyị na-emetụ ọnụ ihe gbasara omenala hel anyị wee sizie m ka anyị gaa na nri ndị igbo na-eri ole ka m ga-ekwu ghara ibe ya oo akpụ ọ nke asụrụ asụ asụcha ya wee were ofe onugbu dị mma wee wena gị ya ụfọdụ na-alachazikwa ọnụ n'akụkụ m kedụkwanụ maka ofe egusi nke akụ mmiri o iwe ya wee gwa akpụ maọbụ a na-esikwa n'akpụ emepụta nwanne ya bụ garri ka ọ ji asụrụ asụ ị ga-ejikwa ya wee nụ nri ofe dị iche iche bụ nke ndị igbo nwee ha nwee ofe ọha ha nwee ofe onugbu ha nwee ofe obodo dị iche iche na ala igbo nwechara ofe dị iche iche hei kedụsikwa m maka nsala nsala dị egwu eji anụ ọkụkọ nke ndụ na ọbụ nke etinye na akpati njuoyi eweta ozugbo ebe pic wee emechacha anya sie na ọbụ ụsọ ụtọ ohere adịghị mana ihe ndị a niile bụ ihe ndị igbo na-eri enwekwara nke ha na-akpọ fiofio ụfọdụ na-akpọ ya agbụgbu fiofio na achịcha esikọ ya ọnụ ịma na ụtọ gwụrụ na nri ndị igbo ka ọ bụ abacha abacha nke a gwọrọ nke ọma o nwe nke a na-agwọ dị mmiri mmiri nwee nke a ga-aga gwọcha ọ dị ka ọkpọtụ nkụ ma ha niile na-adịcha mma n'ahụ tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị igbo na-eme ịgwa gị eziokwu ndị igbo bụ mba tozuru oke ndị igbo bụ mba a na-elele elele ndị igbo bụ mba ọ ga-abụ ụwa m ụwa ama m ole m ga-akpọ aga m achọkwa ka m bụrụ onye igbo n'ihi na ihe niile zuru oke n'ebe ndị igbo nọ ka m gwedebe ya otu a na nkuzi igbo nke ụbọchị taa n'ihi oge ana m ekele gị maka isonye na nkuzi igbo nke ụbọchị taa kelekwa tochi onye kacha igbo onye kpọrọ m aka n'igwe abụ m ngozi ndịche ka emesịa.

akpọla elekere mbụ gere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee abalị iri atọ n'ime ọnwa nke asaa afọ 2026. Ahịa nkwọ na-azụ n'ụbọchị taa. Tọọ ntị n'ala nụrụ isiokwu ndị ghọrọ akụkọ. Ehiwela amụma inye ndị ntorobịa ọzụzụ na steeti Lagos. Gọọmenti steeti Lagos ekekwuola ji n'ume iji bagide ma kpochapụ ọrịa hepatitis B. Ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi ngwa. Tọzdee ntị n'ala nụrụ ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma ọzụzụ akpọrọ Apprenticeship Training Program maka ndị ntorobịa nọ na mpaghara Agege dịka otu ụzọ na mbọ ọ na-agba iji kwụọ nsogbu oke ọrụ ma kwalite nkwụdosi ike nke onwe. Mmemme ahụ bụ nke ụlọ ọrụ Ministry of Wealth Creation and Employment chịkọbara bụ nke a nọrọ n'ogige kansụl ọchịchị ime obodo bụ Agege Local Government Secretariat wee mepee n'okpuru amụma akpọrọ Blight to Bright Initiative na Bekee. Commissioner for Wealth Creation and Employment Maazị Akinyemi Ajigbotafe kọwara na e hiwere amụma a karịa maka ndị ntorobịa nọgasị n'ime ime obodo anaghị enwe ike isonye n'ihe omume ndị gọọmenti na-adị achịkọba. O kwuru na ndị ntorobịa dị otu a bụ ndị agaghị akwụkwọ mana ha chọrọ inwe aka ọrụ ha ga-eji kwalite obibi ndụ ha. Ọ sịrị na ọ bụ ndị ntorobịa nọ n'agbata afọ 14 wee ruo 30 ka ebu n'obi were hiwe ya bụ amụma. Bụ agba nke abụọ ya kemgbe afọ 2025 ehiwechara ma mee agba nke mbụ ya. Gọọmenti steeti Lagos ekenwola ji n'ume ikpochapụ ọrịa hepatitis B site n'ime nnyocha ahụ n'efu maka ọrịa ahụ, tinyekwara ịgba ọgwụ mgbochi so ya. N'okwu ya na mmemme 2026 World Hepatitis Day emere n'Ikorodu General Hospital ka onye Coordinator State AIDS Program Dr. Oladepo Kpofisha gwara ọha obodo steeti a ka ha na-ama ọnọdụ ahụike ha banyere ọrịa hepatitis B ma chọọ ọgwụgwọ n'oge. O kwuru na mmemme a bụ iji kpọta uche ọha obodo ịmatakwu maka ya bụ ọrịa ma chọọ ọgwụgwọ ya n'oge. Dọkịta Fisher kwuru na nnyocha ahụ na-aga n'ihu ugbu a na mpaghara Ikorodu, Isolo na Agege. Ọ gara n'ihu kwuo na onye ọbụla a chọpụtara na o bughị ya bụ ọrịa hepatitis B ga-anara ọgwụ mgbochi n'efu, mana onye ọbụla bu ya bụ ọrịa ka a ga-eziga n'ụlọ ọgwụ ịgwọ ya bụ ọrịa doro anya nke ọma. Dọkịta Fisher dọrọ aka na ntị ma kwuo na agwọghị ọrịa hepatitis B nke ọma na-ebute ọrịa obi na nke a kpọrọ liver cancer. Ọ gwara ọha obodo ka ha kwụsị ikekọ ihe ndị dị ka agụba na ndị yiri ya bụ sharp object na bekee, na inwe mmekọ nwoke na nwaanyị aghara na-ejighị ihe mkpuchi. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde emenwola ka mata mkpebi ọchịchị ya dị ịchekwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na gburugburu steeti ahụ. Gọvanọ Makinde sitere n'ọnụ onye Head of Operations Ọyọ State Security Trust Fund Akin Oyede wee mee ka mata na gọọmenti na-akwalite ọnọdụ nchekwa iji hụ na agba akụ ọzọ na ọ gaghị atụkwa n'ogwe, maka na ọ bụghị naanị ogwe ka a fiere akụ dịka o siri metụta mwakpo ụlọ akwụkwọ. Ọ kpọrọ oku nkwado na njikọ aka gọọmenti, ụlọ ọrụ nchekwa, ndị nwegasị ụlọ akwụkwọ, ndị nne na nna na ndị obodo ebe ụlọ akwụkwọ dịgasị n'ọrụ iji buo ya bụ agha nchekwa. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Ka anyị na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ uwe ojii Oshun Police Command anwụchiela ode akwụkwọ steeti ahụ Maazị Teslim Igbalaye na mmadụ ise ọzọ banyere okwu ụlọ akụnyọrụ gọọmenti steeti ahụ dị na ya dị n'ogologo dị n'Oshogbo bụ nke
nchọpụta ndị uwe ojii gosiri na ndị ohi ọjọọ a na-achọ achọ na-ezo onwe ha n'ebe ahụ, nke otu onye n'ime ndị ohi ahụ ama bụ onye a maara dịka Ashịkpa, bụ onye ndị uwe ojii gbadoro ọkụ erite oge kwuru n'ihi itinye aka na mpụ ndị kara aka metụtara ogbugbu. Ndị uwe ojii nwetara ego dị nde naira 4 na ụma, otu laptop, otu photocopy machine, printer, voter card abụọ, tinyere voter register, bụ maka ward 1 wee ruo ward 15. Ụlọ ọrụ uwe ojii mere ka amata na a na-enyocha akọrọngwa ndị ahụ achọtara. Nnyocha ndị uwe ojii were na-egosipụta na ndị ọnyakpa eli ozu ahụ na-etinye aka na mpụ metụtara ntuliaka ọchịchị, ịzụta vootu na mpụ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ uwe ojii a kwuru na nnyocha ka na-aga n'ihu ma sị n'udelob na aka metara kpara ga-akọwa mmụọ chiri ya ọzọ. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC, Ọkammụta Joash Amifuso, ekweela ọhaobodo steeti Osun nkwa na ụlọ ọrụ INEC ga-eme nwoke afọ ka emere nwoke eke na ntuliaka ọkwa kanachi steeti a ga-eme n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ abụ 2026. N'okwu ya n'ọgbakọ achịkọbara na Oshogbo nke ọtụtụ ndị welitere isi, otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na ndị ọzọ sonyere na ya, ka Ọkammụta Amifuso nọrọ mee ka amata na onweghị onye ọbụla ụlọ ọrụ INEC na-akwado maka ya bụ ọkwa aka na-achị steeti, n'ihi ya na ha ga-achịkọba ntuliaka na-enweghị ihe ọbụla ezighi ezi na ya na steeti ahụ. Ọ rịọrọ ọha obodo steeti ahụ ka ha hapụ ịtụ egwu maka ihe ndị ekperima na-eme ma kwee nkwa ezi nchekwa n'oge ya bụ ntuliaka ọchịchị. Ọkammụta Amifuso gwakwara ọha obodo steeti Osun ndị kwesịrị iso mee ntuliaka ka ha pụta n'ìgwè ma họpụta onye bụ obi ha, n'ihi na ọchịchị onye kwuo uche ya ga-aga n'ihu mgbe ndị mmadụ pụtara n'ìgwè họpụta onye ha chọrọ ka ọ chịa ha. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ Lagos State Waste Management Authority LOMA n'aha mkpọbiri emechiela ọtụtụ ụlọ ahịa n'ogologo Tejo Osho wee gawa Ojo Elegba, kwuru n'ihi ikpofu ureure na achịcha aghara aghara megide iwu maka mkpofu ahịhịa. Ọ bụ otu LOMA's Waste Investigation Surveillance and Enforcement Team rụrụ ya bụ ọrụ mmechi ụlọ ahịa taa bụ Tọzdee. Onye Managing Director ụlọ ọrụ LOMA, Dọkịnta Muyiwa Gbadegesi, mere ka amata na mmechi ụlọ ahịa ndị ahụ dịrị mkpa iji chekwa gburugburu na ahụike ndị ọha obodo. Ọ duziri otu ndị ahịa ọdụ, tinyere ndị bigasị n'ogbe, ka ha na-ebunye ndị PSP operator ahịhịa ha mepụtara ka ha na-awụfuru ha iji hụ na gburugburu obodo na-adị ọcha. Ọ gwụla ya bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa, n'iji pịachie ya ṅaṅụọ ntị n'isiokwu ndị ghọrọ akụkọ. E hiwela amụma inye ndị ntorobịa ọzụzụ na steeti Lagos iji nyere ha aka inwe nkwudosi ike nke onwe ha. Gọọmenti steeti Lagos ekenwola ji n'ume iji bagide ma kpochapụ ọrịa hepatitis B. N'aha Waidat Fagbo na Taiwo Sodiq bụ ndị chịkọbara akụkọ n'asụsụ Bekee, mụ onwe m bụ Ebere Okwutụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ma na-asị gị, mụrụkwa anya ka azụ na-ekekwa nkwụcha, maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndeewo.

ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda ya kasance tsakanin Nana da Buzu. Muka ji bayan wata walƙiya nan ta ga wannan tsoho da fararen kaya da sanda a hannun shi da ta saba gani. Muka ji Buzu ya rikice yana ce mata me ya faru, ya ga tana ta kururuwa. Me yasa ka fita daga baya kenan? Bayan ya dawo a tunaninsa tana bacci ya shigo da sanda. Me yasa ka fita ruwa ya dake ka har haka? Subhanallah, tayi maganar tana karɓar rigarsa. Babban abin da ya tsorata ta bai wuce yadda jikinsa yake karkarwa ba. Haƙoransa suke haɗuwa da juna suna bayar da wani irin sauti. Ta buɗe wardrobe ta ɗauko zanin ta.

ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bono FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke kawar Ikeja tare fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu kuma ina fata an saurari wannan sako da muka samu daga masu sauraron mu kamar yadda kuka ji wasu bayan Allah ne waɗanda suka tashi zuwa gida kuma suka haɗu da kwaikwayi wanda ɗan bindiga suke zuwa da wasunsu shi ne ake neman taimako da addu'ar al'umma da kuma taimako na kuɗi gudunmawa saboda kowa ya sani idan ɗan bindiga sun yi garkuwa da mutane to fa abin sai dai addu'a kuma sai an haɗa da kuɗi to kuma kuɗi ne ba kaɗan ba takaicin takaicewa bayan an saka su a addu'a kanmu Allah ya kare mu kuma to Allah ya kubutar da su to ana nema a tallafa don haka wanda yake da lambar baji Anas Gudurega ko Hambalin Faka ko Mama Abdullahi Dan Nijar ko wani ɗan ƙungiya ko mu a nan in ka kira kana son ka ba da tallafi za a iya sani wanda za a yi a karfi tallafin don haka mun fata Allah ya sa a lokacin da ya dace kenan a taimaka lokacin da mutane suke cikin irin wannan halin hawaye halin da ba wanda zai so ya nasa ko shi kansa a ciki hali ne wanda dai ba zai nasa ba wanda kana cikin ɗan uwanka kai ka je ka je jin da ba magana ko baka san maciji tsaya waye ba dai gata ga wannan sanyi ko yanayi muna fata Allah ya

abin da kuke malamin nan akwai kasan da tsalin gidan annabi Yaqub da dinda gidan marayun ne kuma ko sai amma kasan da fara ba ta ya je kai amma kun ba da wanda ya sani malamin

0: To masha Allah kun ji sakon wadanda da a baya ku duga dan mun saka shi ina jin bayan kokon kuciya ne muka saka to muka kuma babiya ma ya turo mun makamancin haka a dai takaicen takaicewa ana neman gudunmawar addu'ar ku tare da fatan Allah ya kuɓuta da su to kun san ɗan iya magana kan ce tashi in taimake ka bayan addu'a sai an haɗa da kuɗi tunda mutanen nan suna hannun waɗannan mutane ne don haka ake roƙon bayan Allah mai tauro mai sisi ya taimaka don ganin cewa an kai ma waɗannan mutane wani abu mai tauri ko Allah zai sa waɗannan mutane ke hannun su samu ƴancinsu sannan kuma duk mai son ba da wani taimako zai iya tuntuɓa ɗaya daga cikin ƴan ƙungiyar masu sauraron mu irin su mama Abdullahi ɗan Nijar Babiya Nasiru Durega Tahiru Tunti Naira Ambalin Faka ko mu nan in ka tambaye mu ma za mu iya ƙoƙarin mu haɗa su ga wanda za ka ba da gudunmawa ka dai to muna fata Allah ya sa a dace. Halo wa alaikum salam wa ke magana daga ina to ga wajen na wato domin a jinka alhamdulillahi ai ba wani bane na labarai baka saurari labarai bane
1: dan saurari labarai ba na zo daga dano na kula
0: a labarai ne aka karanta saddaunan Sokoto ya rasu da wani kuma wanda ya fi kowa tsayi a Ghana shi ma ya rasu yana da shekaru 30 bayan jinya fama da jinyar kafa shi ne nake cewa ba wanda ya magana a cikin waɗannan mutane to mun gode kwarai da gaske masha Allah saurarin labarai ba ke ba wannan ganin kuma ai yanzu kan na jira yanku ko karabun yanzu kuma halo wa alaikum salam na'am lafiya kalo alhamdulillah to mun gode to masha Allah ne ne korabi
1: ne mu gaskiya ba sai ka kore a kan wuya ba mu ta cikin garin
0: wani gari
1: ne mu take lokacin da mai
0: eh
1: amma ba cikin garin ba cikin kauye da gari ma wata haka ta kasa
0: eh ina hankalin ka zai kwanta iyali suna can cikin fargaba to Allah ya kawo to mun gode kwarai da gaske Allah ya kawo mafita ai ba za a rasa jagororin da suke ji masu faɗa ba a ji kowace jiha tana da wakilanta a nan halo wa alaikum salam to saurarin labari
1: to amma ba biya ka tarin te ba ko ba shi ne wata labarin inda ya kamata su
0: shi ne yadda za a yi abin ya je inda ya kamata
1: yawa to te
0: kaga yanzu ya ce kaso 33 cikin 100 ba karamin kudi bane ba to Allah sa mun gode kore da gaske gaskiya gaskiya ne amin ya hayya kai mun gode kore da gaske ma ga Allah yau da mun yi wannan yaji labarai ai ba wanda ya tabo ni ma na so in sha ba kai ce 33 ai ga yi kokari a karamin kudi ba ne yana gyara lafiyar sa Allah ya tsaba haka yake so muka samu irin sa goma ko ni ban samu ba kai baka samu ba dai wani ya samu ko biredi ne wani zai ci ai to ma ga Allah bari mu shakatawa kafin mu samu kuma za mu yi kan gaba to ba wani dai kan mu ba shi bayan kai sai mu yi ban kwana na'am na'am yawa barka wa ke magana daga ina to iya gobe muna godiya ga shi muna kai kamar hula tabbaya mai ya ke saurare su ba da ya fita ta wanda ya ce gani a nan wannan kuma harbin kan mai uwa da wadi suka shigo da su gaskiya ne ba alheri ba ne gaskiya ne ya dai kyauta wa kansa gaskiya amin amin Allah ai ina ganin da haka zamu ga labudan wannan dama da muka baku sai kuma wani lokaci kun san mu ko da shi muna son a dama da mu saurare yanzu bari mu san sarara mu ga kuma me zai biyo da shirin aboki ne yana za a sake yi ne ko kuma suka gaishe da wani wadda ba kar a mance dai an gudu da zai

kwirole asiko se oni iroyin agbaye re lati le se radio Bond FM 92.9 onigbongbe keja ni pele ko saju agbe kale ibu do kan leyi ti won yo fi ma gbo awiye wi ara o ile se olopa yi pile osun kede wi pe awon ti yonda eni ti o je akowe ijoba yi pile ohun ogbeni teslim igbalaye are bola tinubu kede o wi pe awon se atunto kan ninu igbimo tori si oro dukiya ijoba papo ajo are bolu European Football Association dukoko wi pe ti igbimo to nri si are bolu agbaye ba file so pa won fe gba ona rumokoro yo pe awon papa o ti ni hun ta won ni lokan lati se wa yire re hun re lekun re lati enu pe ndo Francis ajo last morning pile eko ma ti kede bayi iwe pe ibudo kan la won ti ya soto bayi lati le ba fi gbo awuye wuye ara lo ati lati le ri bi pe ibasepo to domo wa laarin ajo hun ki awon osiso ajo last month ati awon ara lo eni ti o je oga agba ajo last morning pile eko ogbeni olale kan ba kare oke lo kede ye nebi to kan eyi ti o waye ni pile eko nibi to tin se lalaye wi pe oniruru eto lo wa nile lati tubo le ri pe ise ajo ohun o tubo tewon si ba kan na lo so di mimo wi pe pataki igbese yi ni o lati le ri pe awon ise ajo ohun won o fi gba kan boko ninu oro ara ilu ati awon awako gbogbo lati gbianju ma tele ofin irinu nigba kigba ti won ba ti wa loju popo ajo kole kodoti ipinle eko lo ma ti bere eto kan bayi o ni ti bi o se nti awon ile itaja kan lagbegbe teju oso si ojo elegba nipinle eko latari bi pe won kuna lati tele ofin aye imototo aye ka ni agbegbe ohun o dari agba ajo lo ma ogbeni mu iwa agbade geseyin to so eye de mo so wi pe igbese ye waye leyin ti won ti pase fun awon to ni shobu itaja lagbegbe ohun saaju sugbon ti won o tele ofin eyi ti ajo ohun gbe kale fun ninu ate jale kan ogbeni igbade geshin so di mimo wi pe ajo ohun yo tes waju ninu akitiyan re ati igbese re nitire re bi pe ayika to wa gbogbo ayika gbogbo ni ipinle ko wa ni mimo toni Gomina ipinle Eko ogbeni Babajide Sanwo-Olu ti yan dokita Olufunke Omolara Tayo Makanju Ola gege bi adele ayewewu agba ni ipinle Eko nibi leyin ti ile igbimo asofin ipinle Eko ti buwo lo eni ile ise to nri si oro awon osise nipinle Eko ni o se wi pe won fowo sowopo lori eye ninu atejade kan eyi ti won fi sita so di mimo o wi pe ojo keji din logbon osu ta waye gangan ohun na ni igbese ohun iye yiyan

Arabirin Makanjola ojo igangan ni o bere saju ojo ti won yan yi saju ipo ti won yan si ye o je o dari agba nile ise to ri si eto isiro ni ipinle Eko iroyin agbaye le gbo lati le radio Bond FM 92.9 ni gbogbo ikeja nipinle Eko.

0: Ekaabo pada iroyin agbaye ntẹsiwaju. Alaga ijọba ibile Ibadan Ogbeni Babatunde ohun pẹ ti pase fa won toro kan lati seto ayewo toto lori iso itaja kan yi to fura se pe ko duro re loja agbalata nilu Badagre Ogbeni Babatunde ohun pẹ to so eye ni kete to lo wo ipo ti awon iso itaja wa loja ohun so bo ise pataki se fa won akose mose lati lo wo ipo ti iso itaja si awon iso itaja wa loja agbalata gege bo se so o ni igbese ise pataki lati le ri dajo pe ko si ewu to hun ijamba fa won loja atawon onibara won loja ohun alaga ijoba ibile Badagry oye wi pe oja agbalata je oja kan ni ijoba ibile Badagry ti eto oro aje re gberege jige joba ni joba ipile ohun pelu alaye wi pe abo emi ati dukia awon loja atawon onibara loja Badarigi ni oje awon logun ogbeni Babatunde ohun pe tenmo ipinu isakoso re nipa sisise nipa sisise o re wi pe ohun ti o tun mo gbe oruko ijoba ibile Badagry sita si rere jake jado ipile Eko atorile ede Nigeria lapapo ni awon yo se ti ijoba ipinle Osun ti kede bayi o iye ile ise olopa ipinle Osun won ti kede wi pe awon ti yonda eni ti o je akowe ijoba nipinle Osun iye ogbeni Teslim Igbalaye o si ti kuro ni akolo won iye ijoba akowe ijoba ipinle Osun lo lo baye eni ti o je agbenuso igbimo ipolongo ta mo si Imole campaign group fun ti gomina Ademola Adeleke lati pada je gomina ipinle Osun lekan si lokede yen ogbeni pelumi Olajengbesi lokede ye ninu atejade kan ni osan oni ogbeni Igbalaye ni agbo wi pe won mu iya won lopa rawoto fun esun wi pe won ba kaadi idibo alalope PVC ati obitibiti wo nile re ni baye eni ti o je agbeni Solish olopa ipinle Osun ogbeni Abiodun Jelabi ti wa kede re o wi pe awon ti yonda re sugbon ise iwade o n tesiwaju lori oro na are bula Tinubu ti buwa lu atunto igbimo eyi to n ri si oro awon dukiya ijoba apapo lorilede Nigeria atijade kan latowo odamuna pataki si are lori oro iroyin ogbeni Bayo Onanuga so di mimo wi pe lowo lowo baye eni ti o je agbadoro agba lorilede Nigeria Latif Agbemi ohun na ni yo duro gege bi eni ti o ma je alakoso fun igbimo ohun ipataki agbekale igbimo ohun ni lati le sise ri dajo wi pe gbogbo ohun to je mo dukiya ijoba lorilede Nigeria awon ni won yo ma bojuto boya o ha sibi kan pe awon gangan iyen igbimo ohun ni yo ma bojuto wayo iroyin are itaraya ajo are bolu ta mo se European Football 55 Members Association ni won tin du koko bayo wo pe ti igbimo tori soro are bolu yen idije are bolu agbaye World Cup pe ti won ba lero lokan titi won o pe awon o gbadun mokoro yo wi pe awon papa yo fi han won wi pe ajo iyen are bolu agbaye kin se igbese ati se eto idokowo gege bi won se so won so iye nibi ipade kan iyen ipade pajawuri eyi ti won se lowo okuto ayo ni won fi kun oro won wi pe chaju ni awon ti mfura wi pe irufe oro iwa magumago sese ko foju won sugbon ni bayi o awon ti gbarade lati le ri wi pe ko so ohun to jo ati wi pe ohun gbogbo gbodo lo bo ti to ati bo ti ye ninu oro ajo won ni eyin ara agan lo dagba soke ilu yo se je ke emi ati yan so popo lati mu idagba soke toto borilede Nigeria yo se se ka to bere wa sopin egbo awon koko inu re le kan se ajala spanish pele ko kede wi pe awon ti si ibudo kan le ti yo ma gbo awuye wuye ara lo lori ise ajo hun awon irin wa fun yin ni ipinle Osun wi pe ile so lopa ipinle Osun ti kede wi pe awon ti yonda ya ko we ijoba ipinle Osun ogbeni Teslim Igbalaye pe o ti kuro lakolo awon baye ni wa buja mu irin wa wi pe are bola me ti Tinubu ti se atunto lori igbimo tun ri soro dukiya ijoba apapo lori la ide ye nile okiri amure wa fun yin wi pe ajo alare ball ta mo si European Football Association won ti nduko ko bayi wi pe ti ajo iyen igbimo tun ri soro are ball iyen idije are ball agbekiri amure wa fun yin wi pe ajo alare ball ta mo si European Football Association won ti nduko ko bayi wi pe ti ajo iyen igbimo tun ri soro are ball iyen idije are ball agbaye ti won ba lawon opona alumokoro yo awon papa seton ati fi ba won se je ohun eyi lo pero ohun to ti de ti gbo yin lati le se radio bond fm 92.9 oni gbogbo ikeja ni leko wa idati fagboloko ire ohun jo lede gesi emi pendo francis mo ti ti gbo yin lede abenbe ti ti gba mi ta o tun pade I rio
1: edimare lo diri ewa fakuko o edimare lo diri ewa fakuko oba oge lo diri ewa fakuko o Ejimare lojiri ewa fakuko nibi kakede ati polowo ko se royin

0: chocolate.
1: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
2: Bond FM 92.9.
3: Fẹ́lá ni ká play.
4: O ti aso la fẹ.
3: Ibo obinrin te play jọ.
5: Ṣé yin le jo ni? En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
4: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fa anu ijo ale oni. E da yan mo.
3: E pele o. Kilo fa to to mi?
5: Eh, baba, eyin na ti so palu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
3: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lo gbogi baba agba dura mi gba. Mo so palu.
4: To je pa lo n lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi n jaga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan tagege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awon finisher sin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
6: gugu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
7: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ye lore mo ki gugu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
8: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abaroje Road Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6

blessing alukuku se mi koro mi ki n wa so pe mo korira e se mo le dayan ni se mo le de sinsin ni ti ma fi korira e de egbe mi o je ka ni beru olorun ni gbogbo n ta ba nse to ba lohun korira e o si nda sebi to ba korira e ti o se jamba fun ko wa ni anfani kan ti blessing fe je ko wa be lowo mi pe ah arabirin blessing yen o ma need nkan kan lodo wa e ma se fun o ah en to ni kede egbe ma koja ni kai kai kai kai o ni bi to nlo iwo goju kan lo ma duro ki se pe en to nowo pe ka ma koja se mo ko duro sona ni o nowo ni ohun go ni lo waju de popo ma leyin kile de to n ba to mo la ki jeje lo to je ni re to kile de to je kinu e ma du sun re ten omo la ke je ba nse eda to ba tin bala yoyo to ba tin boni re yo odi dodo ki re ti e de ko di gba to ba mu obe abi ibo to ba fi payan la payan ni e eda to gbo nje lenu ede egbe o ti pasaye o eda to ba ede egbe to ba je o ti pasaye abi kile ni mo wi o ti pasaye ko di gba to ba ma so pe mi payan ri amoye ona to ti gba fowo enu to ti fi wa to ti fi payan nibi ko ma baye je nibi ko ma bayan je eni ti o se ti oro wa ko dede wo pe lagbaja bayi mo o ti e like lati ma roju e ki lo de se wo lo da ni wo to fe ma roju eyan kan se wo fun ara e da yere wo se wa e da se wa e iwa amuyo amuyogo laarin awujo se won le fi iru re won le fi etoro sa omo ele debi kan kan so fun won pe ah omo tani e ona mo lagbaja eh omo tani o yayaya ele jade ya sawa la sawa ni won ti badugbo je baba won ti badugbo je won ti ba nkan je nigba aye won sugbo to ba pe lo mi ba debi omo lagbaja e wole ah eyan ma ni baba omo yi eni daada ni won nigba aye won se won le recommend eyan fi eyan bi asa o le so pe e lo ba mi ba tunji olale kan e so pe latodo ori to ke e so fun won ti won ba debe mo jeri ah ngba ti mi baye je ti mi borun je ti mi badugbo je mo mo pe logo ti alagba tunji olale kan ba re ni ti mo fi owo so fowo so wa pe e lo ba mi ba won mo mo pe ohun ti mo fe yen won a se fun mi lasiko tori kini mi bale je mi bonu je sugbo to je pe ah lati bo ti wa odo tani ah eh so fun won pe alagba koda ko je alagba tun jina ba nbe won ni e so fun won pe en to re wa so pe o ba eniyan le ni ba iwa buruku iwa ibanije su ye kuri be ni e je ka joko ka ro o fi bo payan o ya da o yo be sugbo ni ko oro enu e o ti pa eniyan saye elomi oro ko bayi pere no ma so nipa e to ma so do lori re elomi oro kon na no de ma so nipa e na to ma do lori buruku olohun ni se gbogbo ayin olulufe wa lori buruku ati gbogbo awo osise bond fm olohun ni se nkan kan wa lori buruku e je ka yera wa wo e ma ja bale je e ma ja bono je e ja ni beru olohun gbogbo bi ta tin gbo eto yi e je ka yera wa wo to ba tin dunu sore olore ireti e ma de asiko to lo n ba so pe ireti e na ma de lo ma de talayo ba nyo to ni moto gbe moto wa bawo orerin bawo yo je ko denu e ma se lere fe bo pe boya won a pada ireti e na wa ire sugbon to ni moto ba gbe moto wa abi to ni le ba n sile to lo mo ba yo ki na n se ki na n gbe ton gbe ah eh olon je ki ti e na le da o en bayo jeleto ile se bond fm 92.9

0: ka le ma o
1: eni olohun mo lati ojelade
0: ojelade nibo niyan wa
1: ma folu
0: ma folu ku bawo le se ngbo wa si bayi
1: a ngbo yin lori radio
0: kete kete
1: ile ojo wa ki won to se leya
0: to
1: ti wa kole boya je se ka ti le wa lati gba ewon ti wa di
0: ti
1: bu e ba ri de fun wa kole a de so wo le
0: loje lade lo shodi o da won ti gbo beyen won ti gbo mo le ro pe en gbo wa kete kete ju tele lo
1: beeni
0: oluwa seun e ma fi bond fm sile o e se ku aduro ti wa o
1: olowa de
0: ami ami e se ma
1: okay
0: yes ma ile se bond fm 92.9 le wa bawo li oju ona do yin se ri bawo ni ikole ikodo ti odo yin en lesa e kro lesa o
2: oruko temi ni mi loju lati orugbo
0: en lesa se lo orugbo le wa bayi
2: mo wa ni mo ri wa bi se bayi
0: okay ibo ni bi se yin
2: ni bagada
0: ni bagada e de n gbo wa kete kete bayi o
2: se a mo wa kete kete
0: o da e se sa
2: ni orugbo ni mo bi mi o bi mo kete be ni da o mo bi
0: ah te ba pe orugbo gan sin wa lo tin gbo wa kete kete
2: I know I'm gbo yin dada
0: o da
2: ni
0: si nko
2: o ti
0: yato oluwa seun o da sa
2: ni odo wa awon akole yen won o wa dede
0: pretty
2: now te ba decide antoni si pretty go ile nbe ni ni ibi se wa ni ibi se odo wa na gan ni si gan won wa ni bi se last month ni abi nkan but won tu wa mo
0: ti wa mo
2: oju mo de ni je ile ba nko bo ti be nko to me ni
0: sha wa ara adugbo yin sanwo sha
2: ah won gba gbe pa toro to wo won gbe won san wo re
0: o da won gbo bayi
2: won ti mo ko wa ri ti mo wa ri ni ro pe ni ka so o lu kin pe won ti ko le be iye ni ro le yin sin
0: be ni won ti nko
2: won ti won ti won ko le
0: o da
2: won ti ko ti wa nbe ni o
0: won rokan yin ni
2: eh eh won jo so Olorun
0: kon do
2: ka
0: tin
2: tile
0: se kini ka wa ko le yen a nro won a to ba jo lori won won jo kon kon to ti won lowo yen won jo ti ba jo ju e o da sa o da sa o e se sa ile se bond fm 92.9 la wa e pe wa bawo lo se ri ladugo yin sha ti bawo lona ati lole abi ati pada si boye n lo bi se nrole bawo ni gbogbo ona yin se ri se wa n gbo wa kete kete bawo ni bond fm 92.9 bawo lo se nro ni agbegbe yin e je ki a gbo e je ka mo lori 070 6316 1916 070 6316 1916 e je ki a mo bawo ni e se ngbo si lodo yin tori ngba ta nlo a so fun yin pe a nlo a nbo o ngba ta wa de ton sin a ni gbogbo ibi ta ngbo won gbo wa kete kete ladugbo yin bawo le se ngbo wa si hello e kro le sa o
2: e kro le
0: i loruko yin bo le tin gbo wa
2: isola loruko mi lati ko
0: isola lati ko tun e gbo bond fm kete kete bayi lati ko tun
2: bẹ́ẹ̀ni ma
0: o da oluwa seun o da
2: adigun wa náà
0: kò kọ́ọ̀tì o àwa ń gbọ́ yín o èmi a gbọ́ pé o ti kọ́ọ̀tì ó kọ́ọ̀tì lọ́dọ̀ tiyẹn tún lè tún wa pé o ọ̀gbẹ́ni ṣọlá láti kọ̀tún ẹjọ́ ẹ tún wa pé o a mọ̀ pé ti ń gbọ́ wa kete kete báyìí níléeṣẹ́ bond fm 92.9 ẹ ní àǹfààní àsìkò kù díẹ̀ tí ẹ lè pè wọlé kẹ jẹ́ ká mọ bí ó ṣe rí lọ́dọ̀ yín ṣe fẹ́ káwọn akólẹ̀ kò dọ̀tí kí wọ́n wá sádùúgbò yín ni báwo lọ̀rọ̀ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ kó bó ṣe rí èmi ti sọ fún yín pé àwọn akólẹ̀ kò dọ̀tí ẹ̀wọ̀n wá ságbègbè kan wọ́n lọlé onílẹ̀ wọ́n fi bẹ̀ ṣe ilé ìdálẹ̀ nù àwọn onílẹ̀ ti gbalẹ̀ wọn ilé ìdálẹ̀ nù wà lójú títì ẹnu ọ̀nà oníkálukú ni wọ́n kó lẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà street gan wọn kò gọbọ síbẹ
3: ni ẹ rí ní adéjúmọbí ní afárí ogun àfi bíi pé wọn kọ ilẹ yẹn gẹgẹ bí ogun fún wọn ládùúgbò yìí
0: tí ó bá sílẹ
3: ẹ bá wọ ọbẹ báyìí ẹ mọ pé kọlọhún fi máa fi ṣó ẹṣọ wa ẹ bá wa bẹ àwọn akole
0: o ni mo se bere lowo eyan kan lekan
3: ni adejumobi lati february ni won ti wa se won san owo lati february ni won ti wa last da olo ma jarugba jakale am la gbo le yen po olagbara
0: olagbara
3: adejumobi
0: ko de wa da mo wo kini kan si yi mo wo kini kan si ti oga wa ti won gbe sori aye lujara platform bi se wa okunrin yun de gbo umbrella ba oga wa Oreluwa Ogunike won okunrin yun gbo umbrella bo se nlo bo se debi kan omi ti mu gbogbo ori ibe ko mo bo se abi so
3: lo
0: se ri so ye ko o pa wonu e lo ni so
3: asora wa
0: nitori ide yi gbogbo jona ah mo bo jona se ri igba ti mo kere o ma fi kini koko wa ta ba nlo si school wa ni amo umbrella dani en ti o ba lo umbrella wa ni omugi igi togun ibi ta ba ri pomi wa e koko fi gun ngba mo dagba ti mo ko mo kuku ti dagba mo ko si nkankan emi ti yin toto mu kan lo mo se ni sodo ori afara ni jo tojo rojo gidi mo se ni sodo ori afara fi so ninu gota
3: kai
0: olodun lo ni pe olodun ko mu apa bi ti mo ja si o wa ja pa bi ti slab ti ma mu mi legbe dani ati pe ngba yen mo fa go sowo mi fe ka go mi wo mi mo de ko su mo ko shu dani mi fe ki shu wo mi mo ba nawo soke awon yen ti mo na soke la so lolorun fi lolorun fi gba mi awon re ko wa moran wo eh o ja sigata eh o ja
3: sigata o ti eleyi
0: a fi gba ti omi yen gbe mi koju si won ti mo ni please help me o tan igba lo sese wa nawo
3: gbe opolopo lo
0: a ka ti wa so pe awon re ko eye ma woran o igba ti nko ba sele ko ni ke sese mama
3: ya photo anwa a shaburuku ni o
0: to ke ja ma lo ile ago mejo ti agbojo ko ile pilot lowo
3: beni
0: le se bond fm 92.9 e se 1030 si wa dupe lowo yin a lo abo e tun si wa nbe olohun a duro ti a ki yin po daro bi
3: gbogbo ti ami lagbara olohun eni ran were le wa
0: ami jesus ami nbo ti eni were ti ma duro gbogbo e wa go a ki yin po daro bi gbogbo te ti wa oruko temi ni blessing aluko
3: oruko temi ni bojisola adeniji e se 1030
0: so o daro

0: Anemokaye Abba Spiritual Therapy ti gbogbo aye mo si Baba Tapa Worldwide won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop nipele Eko won ni arari le logun oro eda to ba wa lalafia ohun gbogbo lo ni agbo to ba si gba ni lowo abiku o minu re ko gbodo gbe siwaju ohun gbogbo e koju opo isile yo se lafani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708927444 0708927444 ohun ti agba fi je ko abewe bayi lo wa adara masa isekan ko si bi se ri abaje ajaneku fere wu ka gbede ile aye eda to porukuru musu be ni olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pakada rada ni toto sugbon won le fowo ago seyin olorun yo pe si omo alarubarika fun gbogbo eyin te nsu ko ri bi omo sososo bayi ni le atarekun atare ke ki di ti e labo fun asiri gbigbadura ka lamu adura baba tapa worldwide ni keke si won wa ni santos avenue abule egba bus stop leko ile ise baba tapa worldwide ni opolopo lo je pe aisa lalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele o je imototo are ni na ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe wa nipase oyun nini baba tapa worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamo lara lori eyikeyi aisan arun alalobo airorun sun arun pojupoto arun omolegun tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori ipe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708927444 0708927444 won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop nipele Eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tete de mo rire mo pe leyin anu se mi olorun ko ni fi se ara wa gbe wa de o baba tapa lo so be
1: animo kai baba tapa
2: Bimbo, ore ko la nko.
3: Olorun ma je ki nbe ni ti o wa aye wa lara re se.
2: Bi ti bawo.
3: Ojojumo lo pin si bibi igba ti messenger ba nsi letter ile ise. O sowo, o fi di re mi. Bo se se a tun lo njo danu.
2: So ti wa gbe, do animo kaye baba tapa.
1: Animo kaye baba tapa.
2: Ani mo kaye baba tapa sapano gona lagbo re gbo na o gboro ti gbona lo de kan je bi ajere ewe nbe egbo wa gboro wa dua ko ru ogun aye pa nbe lo ani mo kaye baba tapa gbogbo re to nbe lo koko aya omo rere eni to so wo to be jere o wase wase o ise je ke ni mo kaye be lo nfo e gbogbo aye ba soro re doro mo dibedi to so pe lo ro to lo so ro badaja ewe to se gba tebe adua ani mo kaye o bi dadanu number 51 santos avenue abule da ani mo kaye baba tapa bi di kale si o to tin fe wi ate gbo se bebe 08433735570 08433735570
4: Hello Fala ko rire o mo ti fe ran baba yo.

palawo olorun oba mi ye gbe nke awu o ma se gbe ari iro ala olorun ariran juran lo gbengbele ku ti o se damage opatara to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo se ba fun lale yi atun se ba won eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto yin eto olorun baba bi edumare aragbelaye patapata ogbon mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salafia labayin o eku ise oni ede ku afomo ni yan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami loruko mi haji bento lawon kan pe mi apostle re o lori ero agbagbe Bond FM lawa lale toni 92.9 gudugbe oja lale oni o aragbe laye nta mu so loni yo lagbara o eje ndupe lowo eji ka ti oje kewu obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni gbo owo eto yi number 62 Santos Avenue abule egba ni akale si eyi ko yi gudugbe oja lale oni o ajade le se won pa in padabo e ku kale

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تي ابا نكا ما شي ني ني تري جي تري او تي لي ni odun kan pese pese bayi ti baba wa Komorudin Amiru Ajala Muhammad Juma ti won je muduru markas dawa nigba yi won ko ti ko baba papo da awon dupe ko iriro won Olorun oba ala ko je ko parun la o se ma dupe fun eni ti Olorun lo gege bi alatileyin eto na ti won mo si se gba ire tiju lori ibada eleyi ti won gbe dani yi wo Amir Komorudin Ajala Muhammad Juma Olorun ba wa saforiji fun ba se ku ni isimi fun won lati to bi Olorun oba ala Alauma mi ab darapo gbowasi eleyi ti o se wa riri aye ati je mo dalaki auma Abdul Wasa Salahuddin na ni oruko ti emi nje eje ka to gbo oro lowo ibi bismillah
1: imo lo ladi ni tawa yi eni onimo yo seru aye yo seru oso pelu taje yo seru eran peladi re Yora bela fun woli eke malu dudu fa wa fa eke ya sheu ni o ma baka imolo ni adini kinan pe ni adini o na ni esin olorun ba ni ti olorun fun rara re so kale leyin gba ta jeri kan soso olorun bi pe o nlo ba adani boni o nlo ba aboni pani Unloba paniji ni Unloba to ma wa to ma wa Unloba to je pe kan to bi wa lo ti mo nta ma je o si mo e pada bo si wa anu are ikere igere ko ma ba gbogbo awon ojise to ran nise to fi de igbeyan awon ojise oluwaju awon to beru olohun eni to daju ninu gbogbo eda koda to se pe unu awon ti won gba to mu wa gbo won gba pe on lo daju bi ona ba ni ero alagbikata mo si phone wa ni ibi kan ti won pe ni google lo sibe ko bere pe ta leni to daju ninu eda who is the best of all mankind wa ri pe yo gbe wa fun pe anabi wa muhammad ni
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ike ati ge olorun ba yi ko ma ba awon ti won gba fun la won ti won sorire awon ti won mo pe oju ona re nikan loju ona to da awon nikan ni won je eni ti o pada wahala kini eri wa lori eleyi olorun ba to gbe dide gan gba wi pe opolopo eyan ni won mo yi anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi wa sallam
1: but olorun ba so ninu alquran alkarim oni wa ma arsalnaka ila kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakin aksara nasi la ya'lamun Oluwa ni agbewo Muhammad de agbe edide si gbogbo agbala aye fun idi meji ko je olukilo fun ni ko si je olufuni ni rodunu amọ polopo eyan won mo ti tobi wo Muhammad awa ma o la fi gba fun Olorun latara re lati gba pi gbogbo to nso ko si fe nu nbe ti Olorun ba to gbere na so pe wa ma ya tiku anil hawa in huwa ila wa yu ha alama o shedid alquwa ito pe ki je pe afero ya nabi leni la ba ma fi ma mu awon hayatu wa lorisirisi nipa ola itele orire aseyori nijo igbeda kiyama to nbe lori ka ma tele anabi wa muhammad eyin olutete gbo oro olohun ninu ori eto wa wole ola wole ola wole ola fun didi osu kan abi ko tun ju be lo a fe gbe oro kan yewo oro yin be laarin gbogbo mutumu wa ka to le ri eni to se wi pe o ma la ko ninu oro yi ila mo oro imoro bi a fe tolorun baba ni fe si o a fe ni ti olorun baba ni fe si toro sumo wa gan bi ka sorun ni o on lo si yara lati se amo to je pe ese re iya re iya to lagbara ni iya re wa ninu Quran iya re wa ninu Nabi wa Muhammad
2: sallallahu alaihi
1: ati gbogbo oro tawon afa lesson ti won so nipa e so lekan o le to ba la nibe pe en to beru Olorun ni o idi wo lo je pe to ba beru Olorun agbola ti ninu Nabi wa Muhammad
2: sallallahu alaihi
1: eyin baba eyin mama e fi la koti efi apoti ledi esumo ero asoro magbesi tele tele ni e nisi won tin wo gbogbo awon radio wa lori kini lori Facebook so won ti da mo ma woran won ti di pe be ba fe ma gbo radio live and direct e ba ti lo sori page won lori Facebook e ma ri won aba won platform mi kila ve gbe so won lo ro zina

ofin olo o se pataki femi ati e ka mo nikan ninu awon ese nla ni kabair ni sinaje ninu awon ese nla ti ani ba mo so wa pe each time bo sabo almabo court anabi ni sora fa awon kan meje to je apanirun zina jebe o je kan ninu e o si je nkan to yara lati se amo ti parun e ati aburu e po olorun ba o gbagbe lati so ni pe arabi no gbagbe lati se wa ni kilo ni pe be na la won afa abi ni dula salaye ona wo la le mori bo ko ni bi agbegbe sina leni a ko gbe yewo kilo fashina ni won ba ti la kayi wa ba lo sibe kini oro olorun ba le lori kini abajade ki wa ni ona bayo the causes the effect and the solution of adultery eni to ba nse lokunrin na pe ni adultera to ba ni pe ni adulteress ni won gba tan ba ti ni idapo mimo tan ba ti lati sorry tan ba ti ni idapo mimo lokunrin a ma je adultera lobirin a ma je adulteress so pe awon mejeji won ti se dapo mimo a ma je fornicators ati fornicators ati fornicators eri pe ti ti mi ni adult ninu to bo ti marry lokunrin o ti marry adulterer and adulteress awon to gbe ko ti marry a je fornicators and fornicators mejeji na zina nitori pe awon kini awon iyan fe kun ni oda poda won wa ni ko si nkan to buru pe ko ni akobe latori oyibo to simple and ko ni school mother school father school friend school sister but to yawon graduate o bo so ri pe ko ni boyfriend girlfriend but to ya o di sugar daddy sugar mommy ara risto Allah Akbar ari baba laanu iya laanu gbogbo awon oruko ti won fun awon kini latara pe won fe kolu ti Olorun ba ni kan ma kolu ni Olorun ba de ti mo yi pe masumo ni mase lo bi je pe ko seni to mo oro so ju bi Olorun ko seni to mo oro gbe kale ele bi Olorun wama azdaku mina lai hadifa Allah Akbar wama azdaku mina lai hadifa ko se ni to mo oro so bi Olorun ko de si oro to da ju bi oro Olorun be to lo ba fe sanu ni o e to lo ba fe sanu e to lo ba fe sanu ni ibi ro ri an la ba wa ni e to lo ba wa gan ti gbe kale ti da ti won lo won na ko isuro nbe eja isuro nbe eja abi Olorun ko je ki oro re ye wa ni gbogbo ta fe sori tori pe yo gba wa lasiko to po atawa ta fe so ko ma lo pada wa jeri tako awa na njo gbe da ki abi be ina so fa awon eyan ko ma le je u jatu aleina fa wa pe ina ko lo je pe kini o eri ti o ta ke ina pe be ina gbo abi gbo njo ba ti won so ba pe si na o da ke sunmo ke ma sumo rara abi Olorun pe jo ta ba ti gboro yi pe ta se seyin ka tora foriji ka si ma pada sibe mo tori pe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ataibu minan dhambi

0: akbar.
1: Wala taqrabu az-zina.
0: Olorun ba to moro so ni e ma sun mo sina o.
1: Innahu kana fahishatan.
0: Sina te ri yen wona buruku ni. Fahisha gbogbo awon afa. Te ba ti fahisha. Idapo mimo. I mean sorry ibalopo. Ibalopo laarin okunrin ati obirin ti o leto na pe ni fahisha.

0: da suma nkan iwo ti mo se le iwo fun yin
1: o kana fahi
0: tori pe daju daju aburu ni ona ti o da ni olorun ba to de pe nkan laburu atona ti o da olorun fun rara ti ko ni fe ni ti ko ni fe ni awa wo pe bawo la se ni suma ah ko si ru olorun
1: azojo
0: gbogbo yin yo lorire eyin babo lorire omo yin se woli mo ni e ronu sori quran tan se woli mo si omo to se woli mo gan na won se woli mo ni quran yen o ye won sibe ri omo to se woli mo to pada mo gbo igbo labi ibe to se woli mo to pada wa nbo osun be to se woli mo to pada wa di pastor sodiki sodiki to pada wa di tunde o di gba ta ba joko ta ba ronu lori quran kinu quran ni so bo la nabi se tu quran fun wa awon to ba nabi lo gba ba ona se gbo quran ye ka to sori re kere le pe ni wala ase yori o si lori aye opo kole o ko si lori po ra moto eh oni diplomatic passport oni citizenship of america oni ti london ase yori o si nbe gbogbo mo re nbe canada baba ase yori o si nbe laila azim toro ba yi e aseyori ni pe olorun ba ro okan re fun esin gbogbo ti mo da ko yen faani gbogbo eni o pada wa tan tan tan o tan ni
1: man yuridillahu bi khayra
0: anabi wa muhammad ole toro baba fe daada fun eru to baba fe daada fun yo fun ni agboye esin oro agboye esin la wa nso yi ni se so na iba ra fa la gbaja iba ra mamu la gbaja amiru la gbaja ni la gbaja adan o toro ba fun wo niyan wo ni ko ni ki wo ra fa daada esu oni ko ri misana daada esu oni ko ri amiru daada esu oni ko re ni to nkirun ti o se sina esu fun e lawon iriran awon eni bu ta ko lo se ni mosalasi to ro pon kirun oba to da mi oni la takrabu zina
1: innahu kana fahishatan
0: aha
1: wa sabila
0: akoko mama an te pele mo ro olorun ba tori pe yen gangan la koko koko gboye ki se novel ki se magazine ki se journal ki se koko nu we royin koko nu we royin ma kan lo ko la kan wa ka fun wa ka le ba mo to se ladugo wa o koja be quran koja be quran if you don't believe quran you are failed you are finished you are a loser ti quran ba ti ye gbogbo ko le ye mo ti a to baba ko si quran ni o je ko sore laye ni o je ko la inu ko ro sare ni o je ko se kini ni o je ko sore ni jogbe dal kiyama
1: walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
0: ayin bo a lori ko si si o kilo fa aburu wo lo mu jade kilo na bayo awon ka te ko so pe kini olorun ba ko so ka ko gbe yewu daada na olorun ba so pe awon ti o jere inu surah for record awon to won olorun ba mo leyan
1: walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar
0: akoko eni temi olorun ba mo leyan pataki leni ti o pe nkan mi leyin emi olorun
1: wa la yaqtuluna an-nafsa allati hawwama allah illa bil haqq
0: olorire akoko olorire akoko len ti ki se bo len ti ki pe nkan mi leyin
1: olorun
0: olorire akoko ni
1: ilahan akhar
0: awon loye pe leyin olorun olorun ni leyin olorun olorun ni leyin olorun olorun na tun ni o
1: wallabina la yad'una ma'allahi
0: koni pe jesus koni pe anabi koni pe shehu koni pe muridi koni pe mudiru koni pe amiru koni pe enikankan dipo pe yo wa baje de pe yo ma wa pe tolorun oba da
1: wallabina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
0: olorun ba lo da omi koni pomi olorun ba lo da oke koni poke olorun ba lo da igi koni pegi olorun ba lo ni ki omi ma so irin kale koni pe irin awon eyan re akoko niyan awon eyan re akoko ni kila won elekeji
1: wala yaqtuluna nafsa allati hawwama allah
0: won si nipa emi olorire elekeji olorire elekeji awon le ti pe won nipa emi
1: Leti tọlọ
0: ba se ni ewo oro oro mi to tobi ni enikan o leto lati pa enikankan o nse loyun ni o nse apa ni o fun ni poison ko da o leto lati pa emi ara re pe mo wa ro pe mo pokun so wa tun lo jiya lodo olorun ni awon oloride elekeji ni ki pa emi
1: leti haramallah illa bil
0: emi tọlọ ba se leto awon ijoba ni o so pe ele ipa yan e pa ko si sonje mob action jungle justice to ba ba won papo papo to ba lowo si wa je iya lodo olo bi jobo ba ri emu leyin pe o le wa attack e o defend e to ti defend ara re olo ba ni ko le ku o pe ayan o le lo pa iyan oto ni e amo pe iyan o se abi won le o le bo o mo to ji o ba won ju tire si lorun wa je iya lodo olon wa je baba ya o pa ayan ni e awon iyan elekeji to so na pe awon ti won ki pa emi tolorun ba o se leto eleketa
1: wala yes no
0: atawon ti won ki se sina awon ti o se sina awon ti won ni kapa ti won ni kapa emi ara won ere lo pe ni tolorun ba mo to so ni ki anja fa ko lo fi lo ko lo lo sina yo tele majemu ti o fi ni wonu sina ni ai mo ya fa de bu ma to fo mo ile ki oloyin ton lo pada wa fe sile o ti bi mo ma le o afa sheu o ti bi o ma le mudiru amiru misiona iwo to fun obirin lo ni ko to fe o ti bi o ma le omo yen o leto sogun e afi to ba fun ko to ku
1: oni baba
0: oni baba o oni baba ida ibalopo te ibalopo won ni ko mo ma wa ti le kewu e o wa ri ko ti dagba die loju ti e o wa lo to lawon obi e wa n ba asun o take opportunity gbogbo la ma pada yan ni kokan bo ba bi mo be o ma le lo bi o ba je mudiru o ba ja miru o ba je misana gbogbo to we kan ma pe ni gausu kutubu jalala gbogbo to ba ka won jama re fun e wa je iya illa ma an yatuba
1: wala yasnuna
0: ko se si da
1: yasnu
0: olorire akoko ki pe nkan mi mo lohun olorire ekeji ki pa emi tolorun ba oni ko pa olorire eleketa ki se sina koda ko tun le ba yi e pe olorun lai mu wa ati pe tolorun anabi rara rara gba tolorun ba nsu awon ti o jere to jere suratu mu'min to ko dia flal mu'minu ngba to wa de bi kan o ni awon ti won toju abe won ayafi lodo yawo won nikan afi lodo yawo won nikan ila mama lakati aimanu ajo to ti jo ti won ko eru loju ogun ton tun yo nda pe eru mi na e le ba lajo se ko tori pe eru oni kankan lori baba ati iya to n gboro olohun apa kini re le yo amo ya pata I ma treat nbe oro si na yoro to le ni o oro to le ni ona kankan a de ma so ba se pari kankan ona ti gbogbo awon afa apanupo pe kolon to le foriji onisina lokunrin ato to da si bi to leto lati da si yen wa lo fa ko nbe wa gbe mu wa fo mi lo
1: ah o gi yin
0: iwo birin omi ti won da si elara ti o leto lati bo tara won na lo fa ku o wa eh wa fo mi fo ni won gba to ba ti le ri ato gba pada ko gbe mu ko birin na fa tara re ku o ma se lo nje be
1: wa ma yef'al dhalika
0: ani kan to ba se sina
1: yalqa afama
0: yo pade ese re lodo olohun
1: yalqa afama
0: yo pade azaba yo pade ya papa
1: yalqa afama
0: yo pade ya re lodo olohun ya to ga
1: adhabu
0: ya ase ya ni lopo meji fun
1: ya o mel qiyama
0: bi jo ti oni so ti oni so
1: wa yakhuludu
0: ti oni sipo ti oni si kon ti o ni se ti mo gbara le eh mo nbo baba
1: ya khulud fi
0: maala
1: mu ana
0: yo ma gbenu ti ju gbere gbere baba gbogbo jo ta ba tin soro yi ta ti ma to lo to nbo aya ila ma fi yanju e
1: wa mai ya fa balika
0: ani kan to ba se sina laye
1: Oh, apama
0: yo pada wa pade ese re
1: yo do flo
0: a o se ya ni lo po fun
1: ba ya o ma al qiyam
0: lojo gbe da ki amo yo pade ya o
1: ya khulu defi
0: inu ya ni o ma gbe inu yepere inu yepere yepere na pe ni mo ana inu yepere ni o ma gbe ila mantaba fi ko ku o nibe ari jibe lo lojo teni o wole ola leto eto ni wole ola
2: naam allahu akbar kabira aduko o olohun ba la o tun se wa si ni rorun fun wa olohun ku jojiri je fun wa laya ti jogo leke amo ede olohun ma lo wa se onigbowo eto yi ko lo bo adupe fun o ko lo ma je won ma inira aso asinigbo na ko ni duro lori ti won ni to duro omo omo ma ti aromodomo ti ti e se temi olohun bo fi si aarin awon omo won alauma ami du won fun salahuddi na lo ko temi nje ma salam wa illa liqa
3: ajo lo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa ririn ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re ririn ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited sheti umura ramadan ni ati gbogbo osun to ku irorun lo ba di lodo ti won awon afa to moju tu ririn ajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika alqurani onje igbadegba eto ilera to ile tura to sumo aramu ni maka ati madina ziara si gbogbo aye ase ati bebe lo e kan si ile ise al kubra international services limited ni number b3 amori shopping complex ore lope bus stop egbeda ni pile eko fun ona ni lekun rere e pe al kubra international services limited sori 0803 501 6171 tabi 0817963533 al kubra international services limited
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
6: أدوبة لو ولو لا باشي بريفونا لو والد ورع الحمد لله أكشيتو إتو ألا نباركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بونت FM 92.9 نبو بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكوكو نو ويروين نبو تاوتي ماكوا ديا وانفالو لكو جو kanti won ma daun si gba won bere wa eleyi to ro ma alquran karim ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa dupe lowo won lati leyin wa olon ba wa so won leso olore alama amin fun ekun ra laye abe fe satleyin e ma pe islam media communication 08028483735 tabi 08033992842 asila tu wajwiba ibere ati daun nilana esi islam lori bond fm 92.9 ni gbogbo ojo Saturday lago mejo abo wuro keteleyin kokonu weroyin e ma mi si e ma salam.

asa yo ne so mi mi ati yin laye eju ayi o ne san wa tomo tomo lasi olojumare nje ewu opepe ma pe gbogbo eni to ba n pere mi ni bi lo soro ajante osun o ti ni ko sun mebo ile aye haye lo ni ka yo ye mi kale odudu lo ni ki aye mi ati yin o dun kale gbogbo eni to ba n wa subu emi ati last year no dumare ah opi ba pe won lo sorun ajante modon ma de kilekun o adodede teru teru wo gori iwo soso esu mi ko iwo re mejeji soke sana sana mo fin juba ile dumare iba lowo baluaye mo ka bi si re ninu se agbara re

sharing benyan ba fe rin awon rin ajo kan ni rorun ninu aye awon kankan be ta gbodo loye npa re awon kankan wa ta nilo lati sakiyesi ara wa lori re ninu aye ti ki sobu oso ti ki sobu aje koda ki sebu idile etun wa gbo nipa be ogun atun ma jayan ninu awon rin ajo be nibe le lomi ti fara ko na aye enikini be labi ni opolopo eda inu ti tara wa ma nti pe ma re leyi keti keti ma lu mole kagba ku aye ti o mo ewu nbe nibi aile maradu fobirin be nibe lara okunrin opo okunrin ti tara be ri ku e eran isukun si o ti so aye opolopo eda ni dakuda koda o ti so aye opo obirin ati tokunrin si kolobo elomi oje ara aye be ni elomi oje eru orun ogun ifayaluya kabi se ledua kini ti won pe ni ogun ifayaluya nje ogun kan si en be ti won pe ni ifayaluya bi nje ifaya kiya ta akasi nje o le pe ogun onu ile aye eyan si a ma de mi eyan legodo bi abo le mo ni eyan daru abi a ma fa iko itojo wole toni ogun ifayaluya o la fe tan mole si lori eto fun ta le toni o ti so opolopo se mi aye elomi di ofifo di korofo oro pe mo di olori kokan mo jo ma leyin kokan ogun ifayaluya o yara gbemi eyan o yara saye eyan si kolofo ninu aye koda atun ma bi ogun ohun egun sinu iran kabiyesi olodumare ogun ifayaluya are kono latunji a jo tupin eto yi lale ni e kaabo sori eto ogun ifayaluya la fe se ajiroro ati agbeyewo nipa re.

0: gbogbo iwo to fe ra le alubarika to fe fi kole iyan ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si owo ko lomo ise repete ki le ise re na deun to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marijino mo ti ri le ise alubarika kan won loruko to da won ni ile ni bi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kon si le ise Amotec Enterprises je kin sare fun ile ro bani soro won 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi ki o pe won sori 080 73 03 2261 ile ise Amotec won ni awon le won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotec Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakan na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elejibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise amotec lo ni 1.5 plot of land ti won ti call sori re pelu borehole ni coca cola road oju ore ota bakan na ni ile ise amotec enterprises won ni ile kaakiri songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotec Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejibo Ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejibo Ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi 080 73 03 2261 080 73 03 2261 Amotec Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: fela ni ka play
2: o ti aso la fe
1: ibo bi ni te play jo
3: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
2: ah de ro nke lenu e emi ti sopanu ijo ale oni e da yan mo
1: o gbele o kilo fa to tonu
3: eh baba eyin na ti sopanu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo sopanu
2: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ro nke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le sopanu
4: gbogbo apata la mo pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
2: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni 500 lugba
4: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
2: Lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromolegun. Mo ni ki lopolopo to ma nfa. To di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun.
5: oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagura ko di oran mo niwo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma ru ba isan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya do ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara re to ba tin lawon nkan bayi
6: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to lo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Daily Arab bus stop apo tun ele yasi number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol ni Ikotun leko
7: baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe iko tun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abaranje Road ni Ikotun e ba ti de Ikotun
5: ero banisho hotel fi pe mi
6: 08068216859 08068216859
5: te ina ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile ma so be e ma so be owo ti won fi ngba le omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e idagu ara re nje otoju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo logun ko ti o si nbe iwo na dawo ko ma bo
6: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
5: 08068216859 ititoju ati mara nipa tewe tegbo
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on tekuluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan ba bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
7: ma bo so do baba agba
6: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun. Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
5: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi, dete ma bo lodo baba agba, lori ati ni dogun ni, ati segbanse doran ni. Itelomi ti ba bo lohun saanu wa, to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni, be se ngbo mi, ba dele mechanic ni, elomi e le ba soro. Ntori pe lo mi o le nawo

0: gbe ni sugbe ni to a ni ri o a n di ma gidi mo pe ka to ni olorun ni je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese iko to run oju olorun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagwa re to nfura si tete ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
0: lodo baba agba te ni be noju
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: etete kole te ba n gbo lale ejide bendaji te ba n gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbadere marugo ta kebe lodo baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we ategbo so maraye lori elomi mi mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato mi ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo pe le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti nje to ti mu to n gbadun to ijo toju ara eri to mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba te ni be gbe gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe mi pe ya gugu ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi ni egbe kan aro mi ni to ba ti wa n ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
2: baba agba te ni be gbe loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu ikotun to le lomi ma so pe ikotun jina o
3: baba agba te ni be gbe ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe ikotun ya lodo baba agba te ni be gbe ju
0: kini ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agba ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo beyin lete n gbo gbogbo ti mo so pata awon ale abi won so gbo obirin ni gbogbo to kun to beyin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa oju olon to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe loju ona abayo olon lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le mo fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa isa tarun to ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun lobirin lomode lagba olorun ni so wa den to ma tiro a to se afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ri be to ba ti dege won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki ngokere ma dudu obe te yan ba je obe labe kuta loni to ba ngbelu eko abi badan njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani eh eyin ba ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te nbe gbe
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun
0: e wa ke wa janfa ni ewe ati gbo pe ni afiji eyin na didi ke ma bo kini o nse o kini yu elenu wahala ti da mi o lo anu agba to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya awon le te mi mo to wa ti dagu ara to wa n baraje awon arun kan wa to de pe ma n baraje were were were ti o mo ba mi ara ni eje ni egungun olorun je kari sugbon de yan ba ti wa ri eje ka tete gbe gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jero Ikotun.
3: Me baba agba te ni be gbe loju wa.
1: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
0: E ma le ti nawo abe ti de bikore eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so, e je itan le kan na. E gba pe be ba ti

0: ilé tẹ ba ti bi bayi ogun ati wahala ati aisan to nla ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pere ojabo elomi ba last day fun moto bi odun merin ma ko ni mo boya won fori abi fin kaka gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dogbe waju bi e to ran bo se ma ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe ofa o le je talabefe afefe buku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Daily Ara bus stop apo to yen le yas number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni mu Ikotun Lekun
0: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
2: e nlewa so pe ko to bi me ko to bi na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nde bu re ton gbe ra ton yo ju ju iko to ibi na la fi so so pe e mo de ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e mo abo mi lu ko to bi ti baba gba te do si nle number 20 Amoka Street bile ara bo stop of abara jero ni lu ko to iko to jina o
3: Ha, ragbero wa wa ali e.
4: Am ebo na profession.
3: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri ton te koloba. O tun ri won ku won ku.
4: Ijo olu ma da bayi. Ah, nkan kan ma nba eni yi fa.
5: Ma je ki ofo jo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pagbese odi ni rada owo le. Ori keri ki ara ro ni. Abo nwu ara tita, ara nja ni je. Ko ri o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele. Ke yo ma ri ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi, ko ni mo. Elomi a ma rin, a ma ta gege bi ke Mario aloda isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni beg loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Deliara bus stop off aba

0: Root FM 92.9.
1: FM
2: 92.9. I am old, old, Tileporo. Oh,
3: Ayiko to ken bi subi adudagba olugbo nsese ni subi anything meji kara won lori ikoni yi eto ayiko to ni o ma fa loro itaniji to na ni leti pe idajo wa lorun lori gbogbo nta ba gbele aye se latenu baba wa miracle akande oba olomi tutu oludasile ijo miracle olomi tutu traditional prayer temple international ayiko to ijo miracle olomi tutu traditional prayer temple international lo so ni bo we
2: ayiko to mo ti le poro
4: Gbarekereke awa gbarada o Gbarekereke awa gbarada o Awa gbara lowa lara o je ti wa Awa gbara lowa lara o je ti wa Gbarekereke awa gbarada o Gbarekereke awa gbarada o Gbarekereke awa gbarada o Awa gbara lowa lara o je ti wa Awa gbara lowa lara o je ti wa Gbarekereke awa gbarada o Eka le gbogbo aye Eku dede wo yi gbogbo eyan Mo ki lokunrin mo ki lobirin Mo koyun ni mo ka sedi o Mo ki erin eyan ponbele Mo ki kose eyan ko seja kose eyan ko seranko ko se eyan ko segi gbogbo eyin ti e ti parada ku ni abami te di eyan gidi te n ba eyan gidi gbe po mo ki gbogbo yin mo si joba lowo gbogbo yin mo ki gbogbo eyin te gbe esin olohun olodumare mete ta lowo wi pe ku ise oluwa o ke olohun olodumare ko so agbara gbogbo wa dotun ase ta fin tu ti fin tu ase ta fin de ti fin de ti olohun olodumare to fun wa Nila nesin meteta ti o gbaju gbaja lori lede Nigeria yi olodumare oni gba lenu wa o gbogbo ta ba tin tu omo tu gbogbo ta ba tin de omo de gbogbo ba ta tin se aromo aromo ni nta ba ni o wa wa nta ba ni o lo yo lo be ni yo ri lo lo olodumare oba lorun orin ti mo fi bere loni orin abami ni orin to lagbara orin ti won ma nko lati jo Orin la tawun eyan mo bo se lagbara to ni. Orin mo ni tumo gan ni. Loni lale yi, ohun ti e gbo oro banta, oro nla, oro rapata lenu mora ke ya kan ni obo lomi tutu le lori ni mo pe ni gbarada. Kini jara? Nkan te eyan se to je nkan ologo. Nkan te eyan se to je nkan abami, nkan to jo aye loju, nkan to tobi to ni nla, nkan tawun eyan kasi, nkan to se pataki. Nkan to je okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji ninu nkan ti won se. En ba kole nla to ju ile tikaluku lo wa ni ile re ile ara ni. En ba lo moto to ju ti idile lo wa ni moto to ti en lo ara ni okan. Eni won pe ni ara. Nkan atinuda tabi kadara to tobi to shine to mole ju tawun yuku lo. Nkan nla ta yan wa latoju orun tin benu eru ti kaluku ji wa lati wa se laye ti won fi mo pe iwaye re ojo ti eniyan gidi kojo ti ejo to koja lori apata ti o lapa oni jara nkan ti eyan se tojo awon eyan yoku loju nkan to imora obirin to jo awon obirin egbe loju ti won se kabisi fun nse si okunrin to jo awon okunrin egbe re loju ti won kira fun pe ogboju oni jara ti wa ni je ka gbara eni da igbara eni da ohun ni ki enikan gba ise eyan se igba se eyan se igba nkan eyan lowo re ko fi mi ropo eyan je pe gbarada lati jo orin ti mo ko yen je orin ti won fi mo ti won mo nko lati oko ayeye ibile orin igba na ti won mo nko won mo nko pelu igboya ni iyen ni o fi han bi aya atijo se le to e je ki n so fun yin ko ye yin opolopo isoro ti awon eyan ton je baba wa an ya wa tan ni loni lati bi adoto dun sisale o je isoro ti o nwa pelu agbara isoro ti an ni lati jo ni nitori wipe bo ba se je alagbara to ni le olorogun be na lo se gba ogo ologo fomo re to bi o ba wogo to ori gba won a si pelomi ti won ba re lomi pa won a si soda bami won a so da birun won a so de eyan buruku won a so den ti o ni wulo mo won o si ma fi korin pẹlu ifayabale wi pe awon gba ara elomi da eyun ni pe awon gba ise elomi ise parada ohun ni eni ti o fi nkan kekere gba ni nla lowo eyan ni re eni ti won ti gba nkan lowo re ninu aifura eni ti an ti fi onje gba nkan mi lowo elomi won ti fi aso gba ara lowo elomi won ti fi kenyo fun yan ni lift ko fi ko gbe yan ni moto ofe won ti fi ti gba ara elomi da ki won fun elomi ni nkan lerin dodo mu won ti fi gba ara elomi da owo kekere ti o nitumo won ti fi ra ara lowo elomi ti ti gbada sugbon to won o mo nigba to kuku je wipe ko si akole kankan to yeyan mo to ba ti dele aye lori wipe bayi ni mo se yan ta pe bayi ni mo se yan pe ma je laye te n ba je pe o ni to fi le wo ni yo ti mo pe igbe aye to n gbe yi omo yato si akole tin be ninu wi tin be lowo ohun tabi tin be ninu ninu aka bi to n ka nkan yi lesi sugbon ke n ba ti dele aye eyan ni ranti mo nitori wipe iyan pin lorun oda igba teyan ba wa unconscious ninu emi ni to si dile aye to di odidi eniyan ko si nkan kan to le yiranti mo ko si nkan kan to le yi mo eyun ni se mo pa mi lerin ti si mo ya mi lenu nigba ti awon eyan ba so wi pe ibi to sele sawon olodun loko ki lo fun oni eri pe olodun ko ibi mo kaluku lo si yan pin ni odi orun nti nbo wa se ninu aye en to yan owo yan owo en to yan la yan la eyan moto iye lete yin o ko eyan okiki e lo gbajumo en to yan pe won lo lori sisi orilede ye bayi lo won lo ninu aye kaluku lo yan ri aten to yan talika aten to yan ainini aten to yan en to mo se ru egbe re aten to yan en to mo se barika raka dede tele okunrin egbe re aten ti o mo gbe afoku ogo ti o mo gbe tele okunrin egbe re kaluku lo kunle to yan ipin asi yan pin a mo nta yan mo nigba ta ba ti dele aye sugbon kaluku gba yi pe ile aye to nwa ohun wa da
1: saje wa ma o
5: adupe o ki le fe we wo le fe ba wa ra o
1: ejo ma bi mi baba kan ni mo bere baba aye
5: baba aye ko to le nso npe yen opo lo mi tutu
1: exactly awon gangan ni
5: odun ni won e sha imo foloko
1: ejo madam e le so die nipa baba yen fun mi
5: ojise eledumare ni won lana tesin bile nijo ti denu ru eledumare ti ngbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
1: yin lati bi bayi nisin bawo ti wa fe dele odo won
5: e wa won lokara to to so kan yen e ko mo kan lara won ko saju moto yin
6: abunomi titun de sinu iban fun tori leta ni jolu ndupe fele duma re fun se yan to gbo baba ye ko to se gbo ojo abi meta saturday atojo aiku sunday ni baba wa moraki yu akan ni abunomi titun ya soto fun ogbe ni to ba fe ri won laarin ago mewa aro si mefa irole 10 a.m. to 6 p.m.
5: e ma gba card
6: fun ba kokko te ba wa ile adura moraki olomi titun traditional prayer temple international ibafo branch so wa ni
7: number 7a oba olomi titun house
6: loja so pe totoro street off tony street ore meji bus stop lagos ibadan expressway ibafo nipele ogun 0803 914 7266 ati 0807 877 4484 Nili Adura Murakolo Mututu Traditional Prayer Temple International Olodu Mario Badeda Lankepe Oniro Lonka, olooto lo so won gbogbo bi lo ti de gbogbo ona lo ti to nise lo npo niro pade olooto si nbe lori le sugbon so won ni idire ti gbogbo awon to ti foju gan ni baba aye ko to se fope fele dubare oba deda to ro mo rakin yu akan ni obolobi tutu si wa lasiko yi ni lanesin bile ni eju baba aye ko to wo ko wa fope fele dubare to npo owo obolobi tutu si se iyanu ni lanesin bile gbogbo jo aje monday isegun tuesday atojo ru wednesday le mo baba baba pade ni ilu ibadan ni obolobi tutu compound kilometer 128 ibadan lagos expressway ladoju ko yanati flower mill boluwaji láàrin ago mẹ́sàn-án ọ̀rọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. bákan náà ni gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé àtọ́jú àìkú sunday ní ìbàfò branch
7: number 7a ọba olómi tútù house
6: ló jẹ́ sọ pé totoro street off toyin street ọ̀rẹ́ méjì bus stop lagos ibadan expressway ìbàfò láàrin ago mẹ́sàn-án ọ̀rọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. fìgbàgbọ́ ẹ̀dọ́dọ̀ bàbá yóò kò tán lónìí ó gbà pé olódùmarè ló rán ọba olómi tútù láti máa jíṣẹ́ nílànà ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0803 914 7266 tàbí 0807 877 4484 Nili Adura Murak Olomi Tutu Traditional Prayer Temple International Olodu Mari Obadeda Lankepe
2: Aye ko to o ti le poro o ti to la so
4: mi o ma bi olori gbeyan ri o mba lo yan temi mi ma bi olorun gbeyan ri o mba lo yan temi moraka ya kan ni mo bi olowo gbeyan ri o mba lo yan temi mi ma bi olorun gbeyan ri o mba lo yan temi ibi kan na salagbe yan ri o ka dara o papo ni nti kaluku yin o papo lorun sugbon ti a ba dele aye teyan ba ri pe nte nikan yan ko mo lo won a si gbare da
8: orisisi ona ati ilana oni won fin gba arada lowo eyan to si ni fura eyan ki saba fura nigbati won ba ti gba reda nitori pe won gba reda pelu adun idunu ati ifa won fun ni nkan fa won fi wa gba kan nla lowo re ki n bere lati ile molebi won ma gba arada gidigidi ni won si aye pada kadara nigbati iyale ba ri kadara to mo ti eyan tori pe ko da to yo wa gba kadara ti omo yawo yo wa gba ya fi ropo ti omo ti e ti oyan dada yo si gba re da itume ni yu pe owo to ye ki omo ti ki omo yawo ni won wa gba lowo re fomo yale okiki to ye ko mo yawo ni won wa gba fomo yale bo se pe yawo na lo ba smart to lagbara emi okunkun to fi le gbaru e o na ni o ni o se barada oni eni to gba ire eni lo eni to ba yan gba ile eni ko la se contractor ile ile to ko won si gba won a mo awon a mo ko yo je ti won na fi pe agbara lo wa lara o je ti wa won a si mo agbara egbon da faburo baba le feran omo kan lo ni jọun a ewu wa ni jọun gan o o si to wa lasiko sin sugbe bi a se modernize gbe aye mo ti so fun yin ri be ni modernize agbara je be se modernize onje jije be ni modernize agbara fun je be se fun yen ni nkan je lojorun bon fun lobi won ni fun lobi ni won fun laka ilepo te o ba je n to ti daro oko to ni fe si ta ni dakare ilepo sugbe laye sin won mo pe like meat pie fried rice jollof rice ati pizza ati shawarma ati be lo ice cream ina ni won pada lo tan ti modernize lojorun te pe na na to fin fun yen ni kaje so bi as bi asin se ni jọun won ti dogbon die si laye sin o si ti yato ni sugbon ka gbara eni da lati le mo le bi ni tin bere egbon to yan rere won o si gba faburo ti egbon won ba ti dodo aburo koni rowo jeun ti aburo ba ti fun egbon lowo koni le sanwo school omo ti e tobi aburo ni omo ran egbon lowo lati le gbo bukata lori yawo e aburo ni omo ran egbon lowo ti an ba ma so ebi lati le ra nitori pe kini nitori pe o ti gba ara re dani ibi ti mo de yi gbogbo eni keni ti a bi ninu obirin ti en gbo mi ni asiko yi ta ba fo begba ti won ti so egbon re ti an ti so di aburo mo lowo ti an ti so asiwaju re ti an ti so di ero eyin mo da o pada sipo re mo si gba ara re ti an ti ji mo gba pada fun o ara to ko lorun ko bere si le da be ni yori lola olodumare oba lorun won gba re yan da lati ni odile awon ore ti jo rin gba ara won da tan ba ti ri po we nikan lo wuwo wa ni se nikan ni adaye fun ni won si wo na kan abo na mi lati fun ni nkankan nkan to kan yato ninu pe ansa si yan ati angbare ni da oni wipe won ki gba re yan da lai fun yan ni nkankan boya jije boya so wiwo boya ba tabi bo ati be lo ini yato tin be laarin won sa si abi won pese le lori ati won gbara re da ti won ba gbara lowo eyan won fun ni nkankan ti o won gba to da bi trade by barter nkan to n gba won a fi gbara re tin be lowo ti e lati ma ba da lo won a gbe aye alaye le lowo won a be se ba lo aye ti e oye ko lo loyinbo o ile oyinbo re ko ni jabule lo si gboro won a gbara re da won si ma ba lo oye ko fe aya rere oye ko ni asepo ko je ana awon olowo sugbon dipo be o boya omo odo eniyan omo dogbon fe won o si ba gba ara re da lati arin molebi ati laarin ore leyin awon ore ati molebi tan gba re ni da e to lagbara to lorin ninu e ini awon tan je olowo awon to tobi laarin ilu ke se gbogbo won o awon kan ti won ni kanu ti won gba ara awon ara ilu da nitori ti won ti ri pe ko sowo ti o fi build the talent e won ri pe ko sowo lowo re ti o fi gbe igbesi aye re kale bo se ko lorun won ri pe nkan ti se o ti ni ogbe lara lati odo awon alagbara aye won ti touch e won ti tamper e won ti fowo kan kadara re won ti fowo kan ayan mo re ko loju ko oro re ko ye mo o ti di dependent en to je pe ti o ba ti fara ti enikan ko ni le jeun opo re ni awon olowo lo opportunity yi opolopo eyin awon tin lo joko si ile olowo laaro awon tin lo spa olowo ti won gba so aluku ti won wo awon tin lo ba olowo ti won gba bataluku ti won bo opolopo lo je pe kadara ti won mole irawo won si tan ju to olowo tin lo ba lo ṣugbọn nitori ti soro kekere ti ba won ko je ki won mo bi won se se won wa ti kara won si alaini atenti o ni reti won a ni to ba ku ti aburo won ba ya were ebo na lo won gbe ti aburo won to ba foju se bo lo won fa ta aburo won ba lowo to ba nfi ntoju won to toye to gogbe se aye won abi aburo won lo ba wa ko se nkan kan ko to ri pe ko se nkan kan wa di dada ko ri pe ki se wi pe mo gbara re da opolopo ti won ma nse itore anu nla nla jade fun opolopo eyan ti a ba tan die wo asiri nbembe nitori pe opolopo ti won se yi won gba ara awon elomi dani won sawo ojo won mo ye ti won sajo fun crowd e kan ti a ba kojo ti won ba ha 55000 fun won mo ere ti won je lara awon eyan ti a ba kojo ti won fun ni jollof rice take away kokan ti won fun won ni 11000 si gbogbo nkan ti won fun yin lofe life lofe lofo lai se wahala kankan o ni ti won fi nra lara yin eyin eyan ti e rora yin pin mo ro ara re pin pe oro re o le lojutu mo
2: aye ko to
9: saje wa ma o
5: adupe o ki le fe we wo le fe ba wa ra o
9: ejo ma binu baba kan ni mo bere baba aye
5: baba aye ko to le nso pe eyin e obo lo mi tutu
9: exactly awon gangan ni
5: oju ni won e sha imo foloko
9: ejo madam se le so die nipa baba yen fun mi
5: oji se eledumare ni won lana tese ibile nijo ti denu ru eledumare ti gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
9: eyin lati bi bayi nisin bawo se wa fe dele odo won
5: e wa wo lokara to to so kan yen e ko mo kan lara won ko saju mo to yin
10: abolo mi tutu desi mi ba fun tori leta ni de mun dupe fele dumare fun se yan ton gbo baba ye ko to se gbo ojo abe meta saturday atojo aiku sunday ni baba wa mura ki yu akan ni abolo mi tutu ya so to fun gbo ni to ba fe ri won laarin ago mewa aro si mefa irole 10 am to 6 pm 1000 naira pere le mu dani lati gba card fun gba kokon te ba wa ile adura mura ki olo mi tutu traditional prayer temple international ibafo branch so wa ni number 1 loja so pe totoro street off tony street ore meji bus stop lagos ibadan express road ibafo nipele ogun 0803 914 7266 ati 0807 877 4484 nile adura mura kolomi tutu traditional prayer temple international olodumare obade dan lanke pe oniro olonka oloto lo so won gbogbo bi lo ti de gbogbo ona lo ti to nise lo npo niro pade oloto si nbe lori le sugbon so won ni idire ti gbogbo awon to ti foju gan ni baba aye ko to se fope fele dubare oba deda to ra mo ra kin yo akan ni obolo bi tutu si wa lasiko yi ni lana esin bile ni eju baba aye ko to wo ko wa fope fele dubare to gbo obolo bi tutu sise iyanu ni lana esin bile gbogbo jo aje monday isegun tuesday atojo ru wednesday le mo baba ba pade ni ilu ibadan ni obolo bi tutu compound kilometer 128 ibadan lagos expressway ladojuko yanati flower mill boluwaji láàrin aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. bákan náà ni gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta saturday àtọ́jú àìkú sunday ní ìbàfò branch number 1 ó jẹ́ sọpẹ́ totoro street off tony street ọ̀rẹ́ méjì bus stop lagos ibadan expressway ìbàfò láàrin aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. fi gbàgbọ́ ẹ̀dọ́dọ̀ bàbá yóò kò tán lónìí ó gbà pé olódùmarè ló rán olómi tutù láti máa jíṣẹ́ nílànà ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0803 914 7266 tàbí 0807 877 4484 nílé àdúrà mura olómi tutù traditional prayer temple international olódùmarè ọba dẹ́dà lánkẹ́ pé.
2: ayé kò tán ó tilẹ̀ kọ̀rọ̀ ó ti tán lọ́sàn.
8: àṣírí tí mò ń tú lónìí mò ń tú sí ọlọ́run lọ́rùn ni nítorí tí ó jẹ́ wípé àṣírí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára tí wọ́n lówó ń wá kiri ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wá agbára yí kiri àti àṣírí yìí láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ tẹ̀síwájú láti mọ ní owó kí àwọn tó sì tálákà mọ tẹ̀síwájú láti mọ tálákà kí àwọn mọ tẹ̀síwájú láti mọ lo mọ́tò ńlá kí àwọn tí wọ́n sì ń sáré tẹ̀lé mọ́tò wọn pẹ̀lú ẹsẹ̀ kí wọ́n mọ pọ̀ sí tí wọ́n mọ sáré tẹ̀lé wọn kí àwọn tí wọ́n kọ́lé ńlá ńlá èèyàn kọ́lé ńlá yóò sì ní kẹ́ ẹ wá bò ń wẹlé ẹ sì débẹ̀ ẹ jẹ́ ẹ mú wọn àtún ní ọtí tẹ́ ẹ mú méjì méjì tígò tígò ẹ mọ kó lọlé ó ní tígò yìí ó dáa tó bá délé yín tẹ̀yìn ò mọ̀ ráìsì ọ̀fẹ́ tí ẹ̀ ń jẹ tẹ́ ẹ mọ ìgbà tí wọ́n se ráìsì yìí gangan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ gba wọ́n sì wọ́n kàn kó dé nínú mọ́tò bàbí tékèwé wọ́n dẹ̀ sì ní ha ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yìí ni wọ́n ti sùn lórí ráìsì yìí ní tútù nígbà ráìsì wọn kúrò gbẹ tí wọ́n ti se ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọsẹ lé lórí kí wọ́n tó wá sí wọn tó ha fún yín kẹ́ ẹ mọ jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mineral inú agolo tí wọ́n há fún yín pé kẹ́ ẹ mọ mú lọ lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fúláwà tí wọ́n fi ní pọ́pọ́ọ̀fù àti bọ́ǹsì tí wọ́n fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ pé kẹ́ ẹ mọ jẹ kẹ́ ẹ mọ mú mineral tẹ́ ẹ mọ̀ dílé lórí ìní àti ṣiṣẹ́ lé lórí tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ìṣe lẹ́ẹ̀lọ dìpọ́sìtì tẹ́ ẹ lọ kó ẹ̀tọ́ ara tiyín tẹ́ sì lọ kó sí inú àka ẹni tó fún yín nìkan ọ̀fẹ́ jẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká ro àtúbọ̀tán lórí gbogbo tá a bá ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́run ti dá lóhun tẹ́ ẹ sì ti ní ẹ mọ̀ jẹ́ kí a ba ayé àwọn tí ò tí ì ní jẹ́ ẹ̀. ti elomi oba ti de ile olowo njo jimo onje to ba ti je gidi njo jimo isu amala meji abe ba meji ko ton to je iru emi o ton ti jo jimo mi to ba debe se be na wa ni o se yakurepe to ni se be na ni ko se wa ko ire laye to ni e si fi nkan kekere e si fi gba ni nla lowo awon eni eleni opolopo awon eyan ti won je alaini loni to je wi pe tenikan ba fun ni 1000 naira won wo to won wo si kenikan kan ma ba gba lowo won tori powo nla loje lowo won ini o je millionaire to ju orun to kan ni isoro ogun idile tabi oni isoro ogun ebi tabi oni isoro arin ore tabi ko wule mo bi o si soro ara re ni lo so di talaka ojiji kada re si ntele kiri sugbon ko mo bi o si se e si wa ngba ara won da opolopo tin sele si iwo okunrin ati obinrin to ngbe mi loni ti o yi o ati gbara re dani ke iskreba na lo se ponu se bo mo sese se bo ran ti wi pe wo fun ra re lo le wi o si kawo si bright ni school omo we se bo omo to mu jade ni school kile to orise e se to graduate to si mu result gidi jade ni school to wa rise elomi won a fi seti won o le fun school sat won fi lo en to graduate to tun ti ni master ki lo de tori be ati gba agbara master lowo re lati nu emi ati gbe agbara school sa ati fun o pada ni sugbon o iwo o mo nitori ti o feran ifa enikeni to ba ti feran ifa jibo se ye lo aye o gbara re da won gbara eni da gidigidi ni awon apere wa to fi mo bi pe ntin sele si won gbara re da ni ki se kadara re opolopo ti ba nlala loju orun ti npara re bi olola ti npara re bi olowo ti rira re ninu ile to ko nini nla sugbon to pe rent yara kan ni to tun je landlord lowo osu ile nile aye gba ye pe nto yan lo nri sugbon ti an gbele olopada nlo nlo o le o le jagba eyan kankan ko mo se loju firi ko si bo se fe yan ire laye to ni lapere elomi bi o se ni kankan lowo to awon eyan nla ni basepo njo omo ye phone number awon eyan lala ti nbe lowo re sugbon won ni ranti e rara fun re won ni ranti rara fun ayo abi nkan to le te siwaju afi igba tan ba tun fe ko yanjo eyan en ba je ko loselu ti fe ko yanjo lati je ko ba won ko yanjo igba na won ranti re mo a fun 200,000 iwo na wa ninu re ti dunwo ti de iwo to ye po ye ko wa npo gomina to ye ko wa npo senator to ye ko na wa ni house of rep o ti e kire tan ko je chairman local government dipo ke gbele sele si o afi ki won ma lu o kan sa ma lu o kaakiri
11: saje wa ma o
5: adupe o ki le fe o wo le fe ba ara o
11: ejo ma bi mi baba kan ni mo bere baba aye
5: baba aye ko to le nso npe yen obo lo mi tutu
11: exactly awon gangan ni
5: odu ni won won isa imo foloko
11: ejo madam e le so die nipa baba yen fun mi
5: ojise eledumare ni won lana tesin bile ni jo ti denu ru eledumare tin gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
11: yin lati bi bayi nisin bawo so wa fe dele odo won
5: e wa won lokara to to so ko yin e ko mo ko lara won saju moto ni
12: abun lomi tutu defin ni gba fun tori leta ni de mun dupe fele dumare fun se yan to gbe baba ye ko to se gbo jo abun meta saturday atojo aiku sunday ni baba wa mura ki yu akan ni abun lomi tutu ya so to fun gbo ni to ba fe ri won laarin agun mewa ro si mefa irole 10 am to 6 pm
5: e ma gba card
12: fun ba kokon te ba wa ile adura mura ki lomi tutu traditional prayer temple international ibabo branch so wa ni
7: number 7a oba lomi tutu house
12: loja so pe totoro street off tony street ore meji bus stop lagos ibadan express road ibafo nipele ogun 0803 914 7266 ati 0807 877 4484 nile adura mura kolomi tutu traditional prayer temple international olodumare obadeda nla nkepe
6: oniro olonka olooto lo so won gbogbo bi lo ti de gbogbo ona lo ti to nise lo npo niro pade olooto si nbe lori le sugbon so won ni idire ti gbogbo awon to ti foju gan ni baba aye ko to se fope fele dubare oba deda to ro mo ra ki yu akan ni obo lo bi tutu si wa lasiko yi ni lana esin bile ni eju baba aye ko to wo ko wa fope fele dubare to npo obo lo bi tutu sise iyanu ni lana esin bile gbogbo jo aje monday isegun tuesday atojo ru wednesday le mo baba ba pade ni ilu ibadan ni obo lo bi tutu compound kilometer 128 ibadan lagos expressway ladojuko yana ti flower mill boluwaji láàrin aago mẹ́sàn-án ọ̀rọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. bákan náà ni gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé àtọ́jú àìkú sunday ní ìbàfò branch
7: number 7a ọba olómi tutu house
12: ó jẹ́ sọpẹ́ totoro street off toyin street ọ̀rẹ́ méjì bus stop lagos ibadan expressway ìbàfò láàrin aago mẹ́sàn-án ọ̀rọ̀ sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 9 a.m. to 6 p.m. ìgbàgbọ́ ẹ̀dọ́dọ̀ bàbá yẹ kò tán lónìí ó gbà pé olódùmarè ló rán ọba olómi tutu láti máa jíṣẹ́ nílànà ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0803 914 7266 tàbí 0807 877 4484 nílé àdúrà mura olómi tutu traditional prayer temple international olódùmarè ọba dẹdà là ń ké pé.
2: ayé kò tán ó tilẹ̀ kọ̀rọ̀ ó sì tán lọ́sàn.
8: mi ò mọ bí olórí gbẹ̀yìn rí o ń bá lọ yan tèmi mi ò mọ bí ọlọ́rọ̀ gbẹ̀yìn rí o ń bá lọ yan tèmi ibi kan na salagbe yan ri o kadara o papo ni awon eyan dogbo si kadara won ti o tobi to kadara won ti o ni nla ti o feju loto odo awon ti won ni kadara to tobi to ni nla to feju sugbon tawon o ma lo o je wi pe eyan gbodo careful nigba ki igba to ba ti ri pe nkan fa npoju latodo eyan kan ododun le lomi si le nla nla awa pe ogbe eyan jo won o je won o mu yo ton ha nkan to tobi se lori ise ta nse laye ina e de ni fura elomi o tun mo du won ti re owo mi won ti we sori owo mi fo didi ose kan kan to fe bere si ha owo ntuntun 200 so abi 500 won ma tun subu le bu won ma ko won mo pe awon ta oja fe ni ni oja to ta fun na ni ara to yan lodi orun po nba wa da laye omo se o opolopo awon to wa npo nla loni lo je pe awon ko lo ye ko wa nibe won gba ara elomi dani eyun ti esiwo po lodo awon oloselu tori pe tan ba ti re nti ade nkan ti fe boya gomina boya are boya senator abi ya house of assembly gbogbo ko tan dimu no selu to ati dasi ko tan gbegbe se re tan bere re o ni ade nti nkan be lori re ni o ti dori e ti awon alagbara ye tan ba loju mi ti won si ti ri pe eni yi ni gomina kan ti o ba marin re ko rin dada eni to lowo to si mo iru irin jamba be rin yo si lo gba ara re da opolopo eyan ni won gba ara re da laare oja won mo ha nkan ofe won gba re eyan da awon oloselu won gbianju gan lati gbarada awon olowo nla won gbianju lati gbarada nitori pe awon eyan na won lo mo ba won omo ti o ba bi to je wi pe gba ti o fun yawo re loyun to bi mo ngba ti e gba omo ko lo hospital afi gbo lo bo oloselu to lo gbowo omo yawo yin bi mo ngba tun di pe e tun se ko mo o tun lo ba a si suna omo yawo yin a si suna omo yin o omo yi e ti ta ara re e ti ta ogo re e ti ta fun yan teyin ofurasi nitori pe n wifi nitori eleyi mo nso fun yin ni aleyi wi pe ki kaluku ko mu oju to oro ara re lati wo pe se ipo ti mo wa se kadara mi ni abi ti gbara mi da won gbara da lowo alara yo si je ti won opolopo isoro to ni loni to ti ni ti se re ti lo dede ti oja re ti fe ti shop re to bi ti an ti fi n toro shop to wa den ti o ni kankan mo loni to pinpin ko ma je pe ati gbara re da tori won gbara da won si gbara eyan da a si se ko ni yomo nitori pe gugu wahala re e je nso fun yin kin to lo lori oro gbarada nje won pe won gbara eyan da debi wi pe en to si gbara re da bo ba lo sori oke to lo wure o lo nwure fun to ba ngbawe o lo ngbawe fun to ba yo saka o lo yo saka fun gbogbo nkan to ba nse lati fi ran ara re lowo ko fi bonu soro tara tale en to gbara re da ni o ton lo nibi ti elo tan gbara elo mi dadade olorun be bi tatijo olorun o yi pada agbara re si nbe nbe ti o kankan o le se sugbon so omoye ori oke to ti lo so omoye han tu to ti mu so omoye awe to ti gba so omoye ebo to ti se njo omoye foko mu ose torita ose toru ti bado ti pado tinu odo ti ori elomi wewe o we lori sare oku nje nkan re yi so yi pada ko yi pada nitori wi pe ara re ati kadara re nbe nle bomi gbogbo to nse yi ibe ni si tin lo se nitori ele o nilo ko mo boro re seri mo gba fọlọrun pe kadara buruku lo yan mo gbagbọ wi pe bọlọrun se ni imole bi ti yan mo senu eyin merin ya bi eyin marun ni ya bi e ya to bi omo raisi e si ni kadara ni kadara ko boye enikan ti gbara yin da barekereke awa gbara da o barekereke awa gbara da o awa gbara lo wa lara o je ti wa barekereke awa gbarada o gbogbo eyin ti e ti ni akesi gbarada ti o ti gbara yin da mo dara yin pada fun yin loni pelu agbara olorun to bare oba lorun emi ni morakanyo akani oba olomi tutu ti mo je oludari morak olomi tutu traditional prayer temple international fun ibere tabi ebe iwure lori isoro to ni tabi o fe wadi nkan kan lowo mi e le pe mi si 00391472 66 baba si whatsapp na number na ni 08039147266 tabi 08787744 84 titi ojo mejo mire mire la mari oba olomi tutu nkinyi o daro aye mo to
13: ekudede asiko yo eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain leg chain body earring and the likes fa won yawo won at awon girlfriends won awon okunrin kan wa to je pe won ko ri rai please don't try to look like anyone but create your own fashion style awon jewelry wa ti mo de so nipa yi e le lo won lo church asala tu party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good kema dazzle e le pe ambi jewelry and accessories sorry 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 and awon jewelry's rani gold replica to je pe e ma lo la lo pe to wo de tu gara e ma re won lori shirishi ni ambi jewelry's and accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe ambi jewelry's and accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 e se gan